0: pangaral na tabako. Oy, sa mga istoryan. Ako gari ako istoryan. May istorya sana ako, pero bako ako istoryan. Kundi alas 8:04 na po din pagka morning. Malipat na kita. Ba? Ini man si Usla Uno. Ano sa kaman sa buhay mo? Mapaw sa program Progreso, pero syempre, tabay ka mo ha, matira doon. Diyan sa Technical Department, mga katindugo, nakaibahan ta, si Sir Manny Almoguera, si Ma'am C.A., si Ma'am City Administrator Tabi Ami Lagan, kan syudad ding tunay na pagkamot. Sa pangaran ni Indugabos, sa pangaran man ni Mayor Ray Bragais, hindi po sa programang Servicio Asin Progreso, mabultada ako tabi sa programang Tirador sa Uno. Dahil magharali, dyan sa nakamam, mga manoy, imanay!
1: Tindugo na sa buong Bicolano.

0: parts, materials, and aluminum mixer. At isang buksyo mag-tech, Sapphire 938-5 Pride. Kaya mo tuwi.
1: Kingdom now, yung mo panggatian ako ipro. At siya at kinuhin sa mismo sa gender fuck ba na ko. Fred, on seconds bag tapos ang mo rin ng kutis at letter pH. Active ang
2: I beauty din. A VC Essentials. True American.
3: News and music is based one news voice. FM impact the but all one ding do. Para takabulas tuga is na unina do at pakaniba. This news directs sa uno kanal opinion do. Ano? Adang ulig din na ni
4: Tindugo na.

0: Tirahon to na, tatibado tirahon pa kaniba.
1: Tira.
0: Gunyan pong Biyernes. Good morning. 26 na kan Hunyo taon 2026. Ultimong Biyernes kan bulan in Hunyo. Magribanan kita sa God alas 9. Si Sir Manuel Mugera dyan sa Technical Department. Good morning. And for the Yustabining.
1: Salampati. Tirahanaan.
0: Dakol kitang pag-restorehan sa laog din sarang oras. Nagkakariribok na naman ang mga kababayan.
1: Hala, tira.
0: Bagas na nagpakawagas. Basta talaga ayuda, day mahali na igwapo ning reklamo, igwa nagngungurob-ngurob.
1: Hala, tira.
0: Paano man, day magngurugang na bako da sa rama ang pagtaonin grasya.
1: Hala.
0: 10 kilos bagasayang man ade, day ka na mabakal kan 10 kilos. Bigay, bigas sa masa, BBM rice. Ali po ang budget kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I-provincial government, ipigbagsak sa mga munisipyo asin syudad ang budget. So, pigdi-distribute, tigdi po sa Tabaco City, tapo ito ni Mayor Ray. Sabi ni Mayor Ray, ang lista na iyan, bako po ang nagpili ka ng LG. Ali yan sa Provincial Government of Albay, mga katindugon, random. May nahiling at katindugon, ano? Sa social, ali dyan sa Buang Council, Tabaco City, Buang. Random ang pagpili. Pag sinabing random mga tugang, ano ngayon sir, ang random selection na pigsasabi, dapat kaya pigpasabot nindo ini sa mga paraan tabay ta. Pag sinabi mong random mga katindugon, salamog ang pagkunyan, bako ki daiki ito bagang saral tugang tabi. Daiki specificong pattern. Yan. Random. Ang pagpili tabi mga katindugon kan magiging benepisyaryo. Nga ni sa labi gusto nang gumibo ni Naki. Igwa tabi sarong arong apat na persona, igwa maski dae pang mga agom igwa. Iyon na nga iyan tabi manay fi manay pe bordeos. Iyon na iyan supig sasabi ko na epekto kang random na seleksyon. Tawara po yan in pattern. Kung sisa iyan na mapipili, amo na iyan ta random ang seleksyon. Pagabos, sinabi tang kunyan, kung bagas na ipapanukan gobyerno, tap random selection, amo na iyan. Kung baga, sumaswertihan sana na makakareceive, amo na iyan. Tagabusman, ako nagtutubod, gabusman mo yan, minimbaga sa day, lalo kung tios ka.

0: Pinas mo lang kung dahil kakasabay dyan sa listahan.
1: Hala, tira!
0: Ang maray dyan, i-post man ang gad sa listahan sa social media. Tangani na magkahiriling buda, dahil na maduplicate, dahil na maotro, na sunatawanan nahali sa probinsya, pag-abuting di sa syudad, matawanan pa.
1: Hala, tira!
0: Yan ang dapat nagibuhunin do. Pero igungan, hindi sa kuya kinag-chat, na i-post na ngayon ni Kap, tapos ngayon, inutro ngayon, nag-repost giraray si Kap, pag-post ngayon utro, dahil na supangaran ngayon ka na maami, napauno ngayon, yun lang, doon tayo nalungkot.
1: Hala, tira! Nagpag-abot nin
0: may tarauhan naman dyan sa Bakakay. Sa

Kun pigpipili na kan mga barangay official, eh, dyan may problema, tabi. Kumusta na pala si Cha Diling dyan sa Sugod, Bakakay, Albay? Tia, kumusta ka na, tabi? Hala.

0: Kike. Apo. May nag-react di may nga tugang waragas na daa. maski nga ni ngaya so mga para night market waragas na ramnindo ko nanta at nasiring ka na nagkawaragas sa night market. Oy, maistorya na naman kita kan sa night market. Kunan ta kamo nagpakawagas diyan sa night market.
1: Hala?
0: Ta iyan so kahagadan mga tugang tabi kan mga lehitimo mga paratsyenda ni mga gulayon sa opisina ni Bon Imperial ni City Councilor Roy Bon Imperial. Kaya tabi perang beses baga kamo pinarapod ano namang balik-balik ina. Kaya nagkawaragas kamo diyan ta. Pigreklamo kamo diyan kan mga kunyan inihong lehitimong paraudan sa third floor ang magulayon na naapektaran susay ng hanap buhay kan operasyon Lunes sa good Domingo ang night market. Nagkauro yun na baga kamo diyan, nagkairistorya na baga kamo diyan, paulit-ulit kita digdi. Maray nga ni taday kamo pigsaway na kan LGU na nagapuesto kamo duman sa New Road sa San Vicente. Takon magreklamo man giraray, yan ang mga paratsyenda digdi sa merkado publiko na maski niya una kamo dyan sa New Road, papagbawalon kamo. Ta nagkahuro na baga kamo, nagkauruyo na kamo na ang Webes, tama ba ya? Biyernes, Sabado, Domingo, inintulong aldaw, Biyernes, Sabado, Domingo, matinda kamo dyan man sa taas sa merkado publiko. Abo man nindo magtinda. Kamu so nagibok kan kasunduan, kamu man sa nasunag suruway kan kasunduan. Di ba? Aram maganinduan.
1: Hala. Tira.
0: Naguroro na kamo, pinarapod kamo, yon mismo si Konsyal Roy Bon Imperial. Ang sabi nindo, nagkaoruyon kamo na matinda kamo, apat na beses na sana, kada banggi, dyan sa night market, dyan sa Divino. Pun Lunes, Martes, Merkulis, Webes, din banggi. Ang pag-Biyernes, Sabado, Domingo, kamo magtinda alas 3 din mag-umagahon hanggang alas 7 din pagkaaga dyan sa third floor kan Tabaco City Public Market.
1: Hala, tira!
0: Tapos, mariklamo kamo mo waragas na kamo man sana na nagsunod kang kagusto kang kasunduan na ginaribon nindo. Mapagalon!
1: Hala, tira!
0: Kung ako si Mayor, ugaring ba kuman ako si Mayor eh? Kung ako si Mayor eh, na nagkahuro na kinarayo na suristoryahan ta, tapos nagpapara si Renutil ka mo, nagigibo ka mo nin sa diri nindong gobyerno, ako na ko si Mayor eh, purun-punun ko ka mo. Kasi may hururo na kita, anong data kan sa tuyang pinagristoryahan, kung daita man sa nasusunod dun, so sa tuyang napagkasurunduan, dinay ko tang samok. Ngunya naman, samok ka mo. Kamu masana nag-ibok ang pagiging masamok?
1: Hala, tira.
0: Salamat ka mo, tan alkalde kan Tabaco, mabuot.
1: Hala, tira.
0: Ma, kunyan, ma, sinabot-sabot. Pero kung ako kay Mayor, ano sabot-sabot? Naguroro na kita.
1: Hala, tira.
0: Puron pa, puron pun ko kamo dyan gabos.
1: Hala, tira.
0: Kasi tama, baga Libyano, marayon sururon. Dapat na inindo yan, pigbabago kung ano so na pagkasurunduan nindo.

0: Kapag once magreklamo naman ini, tamas kaya rayo na kamo, anaapikta na naman nindo, so para tinggal dyan sa kunyan, sa San Vicente. De, may paratienda dyan sa San Vicente, sa may sampangan kan simbahan. Pag nag-night market ka mo dyan poon, iyan na aldaw na iyan, kuiklamo, i-allow naman ka mo, sigurado iyan.
1: Hala, tira.
0: Pasalamat ka mo, taday pa nagreklamo sa baga paratienda dyan sa may San Vicente. De, pag kayo na matininda, naapiktado man susend ng hanap buhay, kan mga nagatinda dyan sa may New Road.
1: Hala, tira.
0: Kaya dahil na kamo magpareklamo, nawaragas na. Nakamo man sa nanagwagas, kan sa inyong napagkasunduan. Ano na tayo?
1: Tira.
0: Alas 8.26, ang programang inihatod sa inyo kan mga minasunod, mga sponsors. Katuwang tanigdi ang Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Kung kamo nangangaipuan tabi nin Medical Oxygen, Industrial Oxygen, Acetylene. Asin kung naghanap kamo nin Liquefied Petroleum Gas o LPG na tigdi-deliver po nin libre. Free delivery tabi sa inyong mga kusina yan. Diyan na kamo sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Sa Purukunukan Barangay Bonbon, Tabaco City. Kahilera po yan kan Bulwagan ng Katarungan.
1: Hala!
0: Hanapon nindo si Ma'am Elena Fernandez. I-chat nindo ang sa iyang Facebook account, Elena Fernandez.
1: Hala.
0: Order na nin LPG.
1: Hala.
0: Paripil ka na kan oxygen tank kan sa imong namumutan sa buhay.
1: Tira.
0: Basta kay puhan na po nin Medical Oxygen. Dawa matanga, magtuktok ka mo, pwede ka mong pabakalan dyan. Oxygen and Acetylene Trading.
1: Hala. Tira.
0: Kung route ang cellphone na. Daitabi na pagpaparatiuson pa na magpaparapindot kang route na cellphone, ipahirahay na sa pinakang maurag maghirahin ng cellphone. Daigdi sa syudad ding tunay na pagkamon. Diyan na nino daraon sa Sweet Salpanap. Hanapon sa natabi nino dyan si Sir Jun or si Ma'am Hazel na Sardinia. Sweet Salpanap Computer Repair Shop. Makusan ang route na cellphone ang kayang hirahayon. Pati laptop, pati printer, kayang tirahon dyan. Pero kung dahil na nangad mahirahay, tatalagang route na. Nagpapautang dyan in gadget, nagpapautang dyan in laptop, nagpapautang dyan in iPhone.
1: Tira.
0: I-download sa nanindong application na Skyro. Mag-fill up lang kamo kan application dyan. Magdara kamo kan validong ID nindo, makakautang na kamo tabi. Kaya dyan na kamo sa Sweet Salpanet Computer Repair Shop, Tomas Cavillis Street, Parangay San Juan, Tabaco City, kataid kan ka sa All College. Kung mapaprint kan mga dokumento, mga papel na gusto mong i-reproduce o kaya ipaprint, may photocopier machine naman dyan tabi. Nagpiprint naman po dyan in mga dokumento. May saropasin ng brand sa kalasimbahan sa Kalerakan 7-Eleven. Yan dyan ang Switch.com Gadget Center. Para mas madali ang komunikasyon, simple lang ang dapat nagibuhon. I-follow nindo ang Facebook account, Sweet Cellphone and Computer Repair Shop.
1: Hala.
0: Chat na nindo si Sir June or si Ma'am Hazel na Sardinia.
1: Hala. Tira.
0: Oy, may birthday ka? Anniversary nindo mo niyan kang kasal? Or kung dahi, ano yan, week sari kan sa inyong pagiging mag-boyfriend, girlfriend, ganyan na pitcha 26?
1: Hala.
2: Tira.
0: Pag-ibon na nin burak na pangregalo. Diyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, tamawurag diyan magkuti-kuti nin burak na pangregalo. Basta burak na pangregalo, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop yan, asertado ang serbisyo.
1: Hala!
0: Nakamo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala!
0: Nagigibo diyan in surprise bouquet, money bouquet, chocolate bouquet, sympathy flowers para sa mga kababayan tang may kamunduan.
1: Hala!
2: Tira!
0: Pero kung may birthday, ang pag-ibon nindo diyan, best kape bouquet, bakal kamunduman sa tabi na sister kay Ma'am Yoli.
1: Hala!
2: Tira!
0: Iyata, kompleto dyan kan best kape, may green, may black, may original, may gold, yan. Tapos darahanan nindo dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, ipag-ibon nindo nin best kape bouquet.
1: Hala,
2: tira.
0: Magkaran niyan man sana yan, ang tindahan ni Ma'am Yuli, kan Tabaco City Public Market, haraniyon sa may Lotto Outlet.
1: Hala,
2: tira.
0: Dyan sa may food park, lakaw-lakawan mo, hanapon mo ang pwesto ni Mr. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Do, iyan na pangaran na yan, tayo man ang pangaran kan sa Facebook. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Hanapon nindo ang kalalaugo ni Wawi de Guzman, ang mati ni Idol kay itong mga panahon na sikaton si Judy Ann Santos kasi Wawi de Guzman sa Mara Clara. Ayun yan.
1: Hala.
2: Tira.
0: Katuwang taman sa programang ini.
1: Hala.
0: Sa oras sa alas 8:30 ang talibong kanorasan. Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr. Servicios in pagriparo sa mga taga Premier Distrito na po nagkikibrada. Pon kay ito sa kunsangunyan.
1: Hala.
0: Siga man gilay on. Hala.

0: Katuwang Taman, City Council, Oriner Burse, Tandaan. Tandaan, Tandaan, Tandaan. Rineher Bursi Tandaan, Rineher Bursi Tandaan, Tandaan Rineher Bursi. Kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo, Rineher Bursi. Tandaan Rineher Bursi, Tandaan Rineher Bursi. Katuwang Taban, Honorable City Mayor Ray Bragay Servicio, as in progreso. Ray, Ray, Ray, Bragais, Bragais, Ray. Aro kaso jingle ni Mayor eh?
1: Hala.
0: Tay ko daw matandan. Taday man nagpatug. Nagpatugtog ba ya digding jingle si Mayor kan nakali. Hey, man ano? Ray, Ray, Ray, Braga is, Braga is, Ray, Braga is. Sabi ni Mayor Ray, pumakaray ka ngaya. Ha? Pinaglalaruan mo yung pangalan ko.
1: Hala.
0: Honorable City Mayor Ray Bragay Servicio as in progreso.
1: Hala.
0: Siyempre, pakatuwang taman sa programang ini. Mayor Rashi Capos Bilo kan bagong malinaw. Happy sa nasabi ni Mayor Shi. Anal ka na. An mabukan malinaw albay. Pero labo-labo ang servisyo para sa mga malinaw noon.
1: Tira.
0: Honorable Municipal Mayor Shi Capos Bilo kan bagong malinaw.
1: Tira.
0: Si Sir Manny, dyan sa tech ako ni Edward Dayos Tabi.
1: Hala, tira.
0: Ano, tirahon, tirahon.
1: Hala, tira. Hala, tira.
0: O sige, alas 8.33 sa Tulusin pagkamoreng.
1: Hala, tira.
0: Abrido na po ang sakulasyon sa 0966-420-2491. 0966-420-2491.
1: Hala, tira.
0: Sabi ni Christian Masenas, congratulations sa say Ruth Arcos. Pa-shout po sa baybay kan malinaw Prok 8A from Arcos family. God bless po. Salamat. And hagad misa na i-post ang listahan. Tadyan nga ni sa Barangawon, may mga nagtaram tapos nagpirila pag-abot sa dulo sa yumahan taday man daas sa lista. Iyo dapat mananggad na kapa nakakunya nakabalandran mga pangaran kan mga beneficiaryo kan bagas. Michelle San Andres, nakaluwas na si Tia Adeling. Ay salamat manta nakaluwas na. Sana dur-diretso na ang pagkunyan recover ni Tia Adeling. Ano, congratulations pa lang sa bagong kasal kang kasalang bayan. Madakol na naman ang batang for peace. Eling mo naman ini si Suslaon. Dati na iyan na may mga kunyan. Ako, Suslaon noon. Haloy na iyan, nag-iribanan ko. Di ngunyan sa natabi, nagtaon tabi. Suslaon noon na magpakasal. Taram na madakol na naman ang batang purpis. Dati na may batang purpis bago sila nagpakarasal. Isko man eh. Perlabindang, Jen Abrera Christian. Ano daw tabi sa San Jose malilipot kung may bagas na panao? Gari, wara lamang. Pati basura, tigpipili sa naan tigkukua. Dawa nga ni, nagsegregate na. Day kasabay, malilipot. Mayor, sinon! Sa mga parakulikta mo dyan, oh, namimili na. Ano naman ini? Una ko, kunyan sana, antig pili sana. So ayuda, pati pala sura, pili man sana, no? Hiling na nindong gibo nindo. Maski da nakasegregate na, habo ko ano? Ah, hiling na ng mga pangyayari ni sa ibabaw kan Earth.
1: Tira.
0: Huwag na ninyo kasing dagdagan yung problema. Mayor Sinon, iusip ko ni sa imo mga parakulikta mo dyan kan basura. Mayor Sinon, oy, dyan sa malilipot, Mayor.
1: Tira.
0: Ang parakulikta mo dagi basura dyan, nakasegregate na. Abo pakuha noon. Ano daw mo ya? Sabi ni GM Asisonio, nag-commento digde. Ano na tayo? Sir, hello po. Tagasugod, baka kay ako. Nagdangog po ako sa pigtaramo, manungod sa 10 kilo bagas. Problema po, sa ibang taga-barangay, pigtitiwala ang lista sa mga napiglilista sana kamag-anak buda close friends. Makihuron po ako, sir. Day mo na pagbanggiton. O, iyo. Day ko pagbanggiton, pero nahiling yan ang pangaran mo. Salamat. Basta, sir, arapil baga kita kan panahon ni Sir Bungalon. Iyo man gerara yung po. Nahiling muna yan eh. Sinabay mo pa ako dyan. Oy, ang pagtao. Kaya man ngayon ka mo na uwisikan dyan ta.

0: Pero may mong pagbabanggit si Sir Bunggal. Hindi mo na nga na ipagbanggiton. Natapos ang eleksyon. Andrea May Botalon. Pabati po kay Romeo Botalon and Delia Botalon. Happy wedding anniversary. Romnick Bilaos, good morning. Ano na yor si Noon Sukarwas dyan sa may patio di San Jose? Nasa highway, sa tinampo, naguhugas. E, saro pa ini sa dapat pa. Tanasa highway pati, national road pati. Kung barangay road, medyo okay pa gayon. So, usla o Noon, ade, ako pati, usla o Noon, may pa singkop sit ma. May pa singkop sit man ako tabi. Usla o Noon.
1: Tila.
0: Pagkaray ka usla o Noon, madalaganan mo susingkop sit ko kan mga pait mo nga. Nasa gilid man ito kan tinampo pero sa barangay ito, ano sa una mo usla o Noon? Maski barangay road, bawal ang singkop sit. Magtaram ka ta, tarang kasun ko ito.
1: Tila.
0: Maroromduman ang pangaran mi pagmahagad na kibuto ang mga kagawa di gisa mo ay yun lang doon tayo nalungkot. Risa Kino Biloso Marina Aga kay Perla Bindal Marina pagka morning tabi ano na pait na kita tayo na ini mga tuga ang sa tuyang pagkakataon nga ni na morning po. Hapot ko lang tabi sa laog kan pwede duwa ang makakuha kayan tadig di paano sa mo so dapat natawanan da ilugod natawanan salamat po oh digdi po kaya sa mo pigpili lang so tatawanan bako man po ahali sa DSWD ang lista kaya so dapat natatawanan da ilugod na kalista saka ayun na ini sutig sa sugang kun bako yan hali sa DSWD ang lista ang may problema na kan so pinagkatiwalaan ni Governor Noel Rosal. Ang bagas na yan na pigpanautabi mga tugang, hali po yan sa probinsya. Ipigbaba lang, pareho digdi sa Tabaco City. Kung sa pinagkatiwalaan na mga tao ni Gob, iyo man ang nagpipili kang tatawanan, dumanindo tabi haputon. Diba? Kung si Jun Ragudon, mapagalon pag ayuda kung si Jun ano, pinag-restoryahan, lalo na subagas. Ta si Mayor, interview ko na kan Sarong Aldaw, ang bagas na iyan na pigpapanaw digdi sa Tabaco City sa mga buro barangay tabi, hali po nin probinsya. Iyo pigbaba sa kada barangay. Ang papel naman sa nadyan kabanko, mag-distribute. Pag-abot sa listahan, kung si ang beneficiary kayan, dahi po nakakaisi dyan ang lokal na gobyerno kung si Risa. Iyo, tama na. Yao na sulista. I-distribute na sana yan, amigo.
2: Daidal.
0: Good morning.
2: Good morning, Daidal.
0: Maribukon kan bagas?
2: Ano talaga si Bibi? Nag-aagot na na eh.
0: Iyo, puro paribok si Bibi. Sa kunyan, so 20 mil, so scholar, so financial assistance.
2: Ayo ba?
0: Oh, pigpapara paribukan kan barangay?
2: Para suso ang barangay sa...
0: Sa problema.
2: Ako pa ang panao kay Bitain.
0: Bakong iramas, ade?
2: Kalaw ba nga si Aron ay daw? Pag may daraan naluram kay pasalubong. Pasalubong?
0: Oho, tama. Oho, tama.
2: Kumbaga kay Kabarang, eh. Tama na.
0: Dapat ramas ko tama ng gada, eh.
2: Pero
0: oh, mapagalon talaga. Napapaano man daw. Oh, nagkikilas-kilas na naman sa mga residente. Bid din daw susi sa natatawanan.
2: At si nagsasabi ang mga official na hali niya ay nasa sa kusina.
0: Oho.
2: Lista. Makano na doon dama rin. Ano ba? Ah, napili ka na. Ang kaabay.
0: Pag bako ka abil, eh, kasama yan, no?
2: Ano, ang gabos na rin mo sa barangay. Ano, kasabay ka na? Sa aping.
0: Oo. Malisya. Yung
2: halian sa ano? Halian sa ibang opisina. Bagoan hali sa barangay. Sa ka abil. Ano rin man na isindasan na?
0: Malisya ho na din.
2: Tawanan ka. Sa mga ibang ano? Patatawanan.
0: Malisya ho na din.
2: Malisya, man. Alian sa maturugaan.
0: Alian sa listanin po.

0: mga bigyan sa listahan.
1: Mga barangay Kusyan. Mm-hmm. Papa, kung pirilian
0: nga, nandiyan naman yung mambagasin
1: dyan. Oho, manangan.
0: Mapili man nga kami. Tawal mo nga, suapit ko man nga si ima.
1: Kaya kumadagit niyan sa muya. Kinabal.
0: Maski ano nga yung gibuhon takaan, tawal na buto nga sa tuya yung manok.
1: Walang pangsida eh.
0: Oho.
1: Ay mo yan ma...
0: Mabuto sa to.
1: Mabuto sa kuya.
0: Dahil man nga yung maiba sa to, dawal nung gibuhon mo nga ka yan.
1: Kaya maski ano, nagsisambutan ko na tatawal.
0: Oo.
1: Sa indam tayo.
0: Iyo.
1: Kaya man ang tipakeram na taon. Ako man yan.
0: Kaya man ang kang eleksyon. Realidad, amigo. Sabi nga ni, real talk. Ano pa para reklamuhan? Real talk ba gano?
1: Real talk.
0: Real talk sa nga.
1: Sorry sa ko. Pwede man ang ako, ha?
0: Oo, maging wana sa nakita.
1: Awan man. Ang reklamo dyan sa sayo, no? Mga espesyon pa. Wala din sa kuya na mali. Ay, tinghalin. Sisinan rin.
0: Oo.
1: Patatawan ng iba.
0: Iyo, 10 kilo. Dapat ko ta. Tigre 5 pod or kunday tig sararong utsaba ko. Kuta lugaw-lugaw.
1: Abang pa ko mas na. Nga pambulat. Ano naman? Eh, tawa na so tawa nang garay.
0: Dapat ko ta.
1: Iba naman.
0: Dapat ko ta. Pero kung iyon na naman matawanan, mata mababadulan mo ang kapitan mo na kagawa na din.
1: Dapat ko ta. Kundi tapos nang eleksyon pa ning ang pasigunda.
0: Oo.
1: Tapos nang eleksyon na. Yan,
0: yan, July,
1: August,
0: madali na. Madali. Ayo, madali na baga. Madali na. Ay, indang pangyayari. Ay, yumigo. Grabe ang pangyayari. Basta ayuda, maribok ang kinaabang.
1: Maribok.
0: Maribok. Para paribok ni BBM. Sabayin timurukag sa mga estudyante. Ngunyan, subagan. Nakaw. Iinda kita. Salamat. Kinikon si John. Sir Ed, tara mo, pag nagtokon, nga ni Deng Kitig Dirit, nga ni... Aram ko kaya ko, ang aram at ang tatanga niya ga, sa... Ano yun, big masa. Ito talagang su... Baga na pamilya. O suday nakasabay sa purpose. Purpose ng perming... Actually, limited naman ang para sa gabos, mga tugang. Kung nabot kang sa akong, hindi man nangyayari. Perming igwaning mga difference, mga tugang. Oh. Ang talaga ang tawanan ng kuta na kanbagas na iyan. Kundi ay na ng pamilya kung may nabak sa rong sa star do rong ka. Bagret. Rampay kung hali sa gabiyon. Ang tabi nura. Ang tiko. Nasa liso. Na iyan so iya. Ang sa tara. Mapag. Hindi klamo na tamo di buya sa social media. Timala pa sa nao. Mga katindugon. Mabdi ba? Na? Taba? Kabagas ko suprota king isyaon mas dyan sa may royal paano naman so nagtitiner sa laog na nagbabarayan oh yun yun sabi ko mga problema ang an ako nga ni daing purpose din natawanan kay 10 kilos rice ni Juban Costa no kaya Liz ka bad man paano kaya Liz may kunyan ka may negosyo ka an ago mo gayon sa may dai ka digwa ki igwa ni force per me ang ano, hindi ko nasabutan nelma si morning tabi eh arog ka ini kunday ka mo nataw pero talaga sabot adi kapit pareho mo manti tapos apit bit na bagas kanhinos na bagas masa ali bang gay pigpan PM rice ki tapos tapos na day ka kasabay sa mata sabot adi na kung pwedeng magkuray ko sa ikaw
2: hala
0: o bako, ang sabi ni Takulan na ini Mayor eh. Ngunyan pa sa nasulang Mayor eh. Dahil may madun mo na sulista ang gay. Pigpo-post bagan. Nabinda. O dyan. So, panahon na ini nakakuha na si Poncio Pulayat. Una. Bli. Puro alawig ah. Mapagaw kasi mamatch ka rin si bisikular na barangay. Oo. Oh. Imamatch mo. Bro. Bli. Bata kita ba? Muyata per me. Makagulpi. Mga muyata matawanan man. Kaya eh. Na mga bordeyos. Wara. Tinawa. O maluyan yan. Yan. Maluin ang kapit mo sa mga dyan sa sugod. Sa mga taga-sugod. Sa mga imuhon ko. Wisikip.
2: Nakala.
0: Ban. Kami nga ni Sir Ed. Ni Eva ulit. Sabay dyan nga ni Ian. Sabihan pagpiling kan mga bal. Rin akong magluwas sa kunyan sa probinsya. Ayun na Ian. Kay Giselle Parada. Sa parahim ako.
2: Tira.
0: Lahat ng Ed mayaman. Yung mga tios. Pero talagang lang. Pat. Silbier mo. Yung baga. Pero ba na ikaigwan ni Gusyukan, Matiyo Gusyukan, ang araw ka siya na magmahat na. Iyan ang kayo. Tangki pa baka mga baga. Puro siya elba. Tatawag sa maluyak. Diba? Dutin.

0: Daan big sa kaldero ang lahat. Morning sir. Bilagsi ko. Parepan ko nakangay ko. Pag niyo ni Ara nakarecebe. Iski na ipigay ko. Naman niyo nun sa maabot na. Makabawi-bawi. Baga ang ayuda sila nun. Aday ka mo tigtaon na dyan. Ako dyan sa mga butaon. Yun na lo. Day sa ayuda. May tupa. Ayun nga ni kuta na nabay. Kaya ata nagbalik ka. Sabihin siya sa pyo. At sa kiyo yung rabi. Pag mas natugang tapam sa taklo nabidas mo iniwons naman sabi ng welfare attorney Patricia Claire tong 15 sa pambagkantalong estudyante baga nagura kundi may nang agong dilema tagarong ang natugang mga biktima sa pre-quarantine may kapot mga tugang sukatur si anyo si anyo sukatur si anyo mga kiibakan sa sarong manapulay sarong abogado as range shooting pas na dupo na nakagadaya sukin siya garo ngayon sulto tabag ang ngayon duas krimen dahil na kamo magparareklamo tataw mo natawanan ayo dahil na magbrabi paralyzed election iboto so paralyzed maram nas teknika po kasi nung padagos sa pagabak tabag atugang sil amo padagabi on bye hala.
1: Looking for a school to start your college? Tabaco's here for you. We offer the following programs: management, business management, searching search for long cream free quality management, chef uniform. Pleased to announce that Tabaco College is free tuition and free uniform coming first year college students for school year 2026 to 2027 in the following courses: Bachelor of Arts in English Language, Bachelor of Arts in Political Science, Bachelor of Science in Business Administration, Majors in Financial Management, Economics, Marketing and Human Resources, Bachelor in Computer Science, Bachelor of Science, Bachelor of Science in Agriculture, Bachelor of Secondary Education, Majors in Filipino, English, Mathematics and Social Studies, and Bachelor of Elementary Education. Limited slots only for the first 60 enrollees in courses with free tuition fees. Don't miss your chance to study, learn, and grow without financial stress. Tabaco College is where your future starts. Tuition free. For transferees, there will be 10% discount on tuition fees and free department uniform. Enrollment is now going on. For inquiries, please visit Tabaco College at number 5 Tomas Cabilas Avenue, Tabaco City.
2: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabang sa indang Facebook page St. Jude Animal Bite Center.
1: Visit St. Jude Animal Bite Center sa building Tahit near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996-9709-9.
3: Bes, hala, no digdi may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masaing ka.
3: Ah, sa Bloomers, pa-tricycle, kidagdag.

0: God, it's another Friday. Kamusta kaligan sa likod nga ng sunod sa dyang natin. Kabagsa, so, syempre, nanunumbal. Tinaing ko, ses natin, ano, parang three. Good morning, ses.
1: Po, nakatutok sa talubo at tabako. Good morning, ate ses.
0: Present, Romnix, at daw. And you, ses, kaba, no, dunod, yun, nabatilita.
1: At bahala na. Hindi mo talindihan, galing, umulan.
0: Kung kaya, syempre, usapan, ano, kaba, estang, mentional, mga students, late, pinanangaan ng sa investigation coordinating sa ang sa Didi Gorber ka ba dyan?
1: Hindi po masyadong
0: kulangan.
1: Ang layong magnanakaw. No? Dapat ang magaling ka maglaro na yun. Ah, may laro. Hindi po maalala. Basta araw na laro.
0: Minsan gawin nyo na. Think, no? Sabi, alamin. Kung nila, eh, yun yung Gen Z ba ito?
1: Oh, parin na.
0: Paano? Oh. Okay. Pag ng CC ng games, it's developed. It's 15 pro player whom are minors. Sinabi si Sari Aboy para ang Xbox F set out after the gov access to the game after ang intaklo 3 and dead and swoon. So wala siyang season. Wala. Very grabe yung mga ganitong online gauge on.
1: Are you? Pwede mo lang pero no. Pero nila mo.
0: Wala. Ay, ang
1: po kasi na-try.
0: Anyway, so wala. Very friend. Loadable friend. Daddy Neil Abati. Steve at mang siya nila at miming na, sa sexual predation. Grabe, yun dyan di lamang pala yung so, sa siyempre, at sumang si DILG Harry Juliana, ang simposible ng maragot at bata sa mentong basa yun na at least no it in game
1: ano kasi guys ko lang si Puni yung pa yung
0: pasin
1: yung alagaan
0: ano ikan rin hindi alam na nakaka-relate ka ano ba yun lent namin nung time nga all this five success na ako merong panood niya ng di ba nag-vol yung kalap ni lahati magkita na dumente student abagin kanyang sipin mo so yun na yung pinakabana nito wala shooting ano? So say, sa ba, meron mga ganit nga insulin.
1: Wala.
0: No? Parang
1: power.
0: Power. Parang ikaw lang ang masaso. So yun know, talahala. So, ba, bubo, sang ayaw na iyang ano, itox. And may Asia na meron pang break it. May ay na. No? Okay, ina rin sa ating katalubo.
1: Ayan, hello, Papa. Out sa Balading Malinaw, Cogs Canyon, Nabuel, Burang Benbenito, Cardas, San Estelio, Calio, hello din Camasenas.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Oh, din po Mon, kina, ano, yan. And, kaya,
0: hello. So, wala.
1: Si, wala
0: si po. Si Adelo, kay Kuya. Happy listening. Okay. So, sa mga naman, Cesar, no, no, pinag-usapan na, friend, conflict with the law, no? At kung sa kayo ay, din sa mga events sa line ng handling. Ayan, nalikalubo, tabako, para just yung tabi.
2: Gusto ang iyong pang... ng pag-amaagang nag-atrakunan.
3: Nalulung sa droga, elementary
4: ako, na yung mag-uginaping pag-aalam na compute. Ayun, hindi pa aliknil.
5: Still have a million dreams. Sawa, seeds sa iyo ng Bako, Department of Education, Division Office, and Alternative Tabako, ang talubo at pamamating mga online classes, maaari mo yung pangarap ng buhay sa iyong pamilya. Makinig lamang to, agang alaga, dito lamang sa One Radio lamang, talubo. Ating mga magagawa.

0: pag-ibig para maka-enroll kami, DJ.
1: Fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 para na sa formal school. Ating linyong IELTS registration form guys sa IELTS implement. Deadline of submission of the requirements is on Monday, June 15th. Para nungan, maaaring mag-text sa 6249-3467 at 0928-646-4290962 409-3467 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aming pangarap.
1: IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo IELTS. Talubo!

0: nagluto ng ati ng tapos pag iyak tapos grabe.
1: Just this, you know, yung mga nakabata, ano yung epekto?
0: Hindi, di ba, ano, sa state. Mayroon na naman. Mayroon na napon lang na yes. Gusto niya rin mag, ano, gun shooting. Walamok doon sa kalpo. Depende, lalo na 9 years old, hindi man. Sobrang lakas ng loob nito kasi yung 50 kasuhan. Yung, hindi, parang ang gaang-gaang ang ipap na DC or pen. Paying for our government natin, ano win? May ipin? Oo.
1: Oo. Although, sa interview na nanood ko rin, hindi, wala siyang ano, no, liability. Pero naka itong 14 years ito, ta, pagkatapos dito sa isa DSW, facility, and then pagkatapos, kapag dagandang yun niya, dun siya, years old siya, undaw siya, kumbaga makala. Kapag hindi okay yung kanya. Pero tama kayo lang, syempre, walang criminal case na final against sa kanya. No? Pero naka-detain siya as of now. So, part na yun, meron mga accountability. Ano, no? Hindi siya lang. Hindi siya Scott. Because, and iba din, and Mambing, yung 14-year-old na sinabi niya, nagmula, 33 guns sa binaril.
0: Yung nakakalungkot din, eh, siya, balibalita, it was a bit ng years old. Pero, man sa ganyang buhay pa ba, ang nagupit which is, lagi naman natin sila.
1: Oo.
0: Pupuli pa ba?
1: Oo.
0: Sa atin mo. Identify niya. Pero nabalita, it was planned. Pinag-usap. So, murder
1: is sa 15 years.
0: Although hindi nakashoot kasi yung no yung nang la ay putok lang yung talagang bad cops.
1: Pin mo yung sila ng gabi ba? Talagang yung buhay dahil hindi naman natin yung buong well buong story nga doon. I mean bahala talaga na hindi mo control it. Ang papatao at
2: ano talaga kasi mamuyang at emotional na kalagayan nito na natutulak sila ng mga uri hasan po.
0: Oo. Naman tawag na hirar no ni Mo. No? So yung una logical loving same yung self actualization. Nag-research about single parent. Kakalungkot. Basahin ko lang ha. So, are an estimated 14 to 15 parents in the 14 to 15 million parents with up the 95% women. So 95 on sa 5 million na 99 million something, no? However, official Department of Care and Development shows data that only 109 for 15 million na ito nakalista. Only 60 million la 1,000 lang ang number. Sinin natin sa isang sick na babae, ano bang katutok ba siya sa mga anak niya? I-guide ba siya itong single parent na ito? Nasa labas siya, sisikap na maghanap buhay kay sa mga bata. Isang kunyari, kasi usually, iwalay. Wala pa siyang, tapos nasa posibleng naglalabas. Kung masipa or tabagan niya ng bahay, pero hindi yan ang case. Alam mo, may single parent, may dalawa na siyang anak. Alam mo, ang hinahana, doon sa kanilang community, dito lang yan, men. Sobrang unreal thing. Doon sa Bible, hangus na hangus. Talagang tla, walang to. Tulungan niyo po ako. Siya nung kanyang live-in partner. Alam niyo po, ayaw niyang kumita ng early in the morning. Mga tiyuhin partner niya. Kano lang ata niya, kada mayroon silang sexual intercourse na for 20 pesos pang...
1: Grabe.
0: Yung babae, grabe, parang yung puso ko. Sabi ko, nak, ito iniingat-ingatan mo. Tapos ngayon, kailangan gisingin ng mga para makipagtalik bahay. At ang nakatong bugaw doon, yung naghahanap ng makakapartner ng kapilang mismo niya. Isa lang, the situation ng rin. Actual, no, sabi, bakit? Masyado kaagad. Kasi po, hindi po ako. Kasi ang aga-aga naman po. Kasi gusto niya na magkape. So, para makapag 20 pesos grabe pirado kung ganun ka hurt pa yun bibigyan niya doon sa anak niya sa mga kaso
1: Although bang any of us

0: nga, nung ba sila sa isang single parent?
1: Again?
0: Yung the shooter sa a single parent household, yung 15-year-old, parang hindi na babanggit. Walang gagal siya.
1: Pero,
0: no?
1: Yung interview, ang lumabas,
0: tita nga eh. Yun ang mag-iisip ka, bakit yung tita ang luma? Yung isa pang kumbang angle nun, yung ay yung .38 revolver, no? Sa isuman na no, ni, isa sa kanila. So, wala, tinan ko nga eh, no? Wala labas ang wala pang meron ka na nakita yung background dalawa in terms yung family.
2: Wala sa...
0: Wala, parang silent, ano nga, about the...
2: Tita lang po.
0: Yung tita. And the fact na silent pa rin, ano?
2: Though may napanood na kung ano, isang psychiatrist ko sa case na sa kanyang di kilala talaga ng mga magulang mga anak.
0: At saka the step forward yung parents. Yan. Di ba? At nung kaso. Oo. Yung isa lumalabas is ting-ting, no? Nararanasan. Yung, ay, hindi ko alam kung or yung tanda, no? So, mas matanda, long-standing. So, hindi lamang magupit siya. So, pero in other words, matagaling sa kanya. Then, about, ang aspect din about the course, yung watching and video game na 14-year-old. In fact, may t-shirt niya na down na yung suot. Yung mass shooting lately, no? The world. In other words, ng pinanggalingan noon at na doon na nilang na doon sa mga online games. Mm-hmm. So, ang triggers, panunood ni violent video ito.
1: Itong mga ito, tinatawag subliminal. First, Nico, ito tungkol sa music. Yung
0: yes.
1: Yung pakialam. Pero, it sink in. Meaning, first to an under message sense that bypasses your core awareness, festering in the subconscious mind. Till the third sub or under demon hold first to stimulate this. Just below the normal conscious perception. We are watching a violent clips. Pero, ngayon, nagsisink in na siya. Kaya subliminal. Consciously, pero deep inside. Doon na.
0: Oo, tama.
1: Kaya itong gore box, ayaw ko siyang i-click.
0: At di yung... Nakikita niyo siya, ma'am, gore box?
1: Hindi. Dahil to, kaya na-research ko. Nakakalungkot dito ay pala yung naglalaro. At kung mag-8 ng 5 tao, tapos pwede kong sabihin na isa na to, lakan niya. Isa na to.
0: From the actual era,
1: everybody's life.
0: Oo.
1: Ganun.
0: Antindi. Jezebel. Hi, Jez. Sabi niya, ngayon, mga naligaw landas ang mga kabataan or pa. Gumang bawal na. Huwag na tayong magtaka. Pakababaw ng bakit nagagan. Kasi titake din ng illegal pa, no? Pa natin, ano? Illegal drugs. Although, kita dalawang ito, no?
1: Naman ang, yatang, ano, 14.
0: Yung babad sa box. At, ito, kakahala din, ano, ma'am, ang rating na, di ba? In other words, sa pag-18, talagang,
2: hingi ang
0: ID, no? R18 na ito, hingin ang ID dito sa, At sabi nga, mang talaga, no, na iba, walang creation. At least, masyas kanina, no, pag, yun, kana nag-ask anong age mo.
2: Edges or thief, a thief na game, nanakaw, di ka mo.
0: Oh, diba?
2: Enjoy mo, huling ka ng may hi. Pero, parang habang nagtatagal, parang merong, parang hindi ito okay. Nanakaw ka nga eh.
0: Yun na nga eh. Wonder kung yung, parang sinasype yung mga bata, or yung mga, na kumbaga meron ang sinasike up sin o nanonormalize violence. Kaya yung parang yung pinano and ay yung gino sa video game. Tama po ba?
1: Balik of the mind.
0: Conditioning of the mind.
2: O baga yung normal kilala pag naro pag inistorbo
0: alit sa
1: alit. Oo. Totoo yan.
0: Explain nyo nga, Ma'am Bing, ano yung meaning of the really subconscious.
1: Kita na the mind. Kapareho dating yung asawa.
0: Oo.
1: Umiiyak yung kasi black eye na yung mata. Tapos dito na

0: counselor, pupuntahan niya at sasabihin niya, talaga ang mag-asawa, hindi do. Pwede do. So, the mind, sinasabi, player, kasi dito nga sa case man ito, ano eh, hindi lang ito sila exist. Kung hindi do, may mga nagre-recruit na adult para join doon. Actual, sila, sila yung condition ng mind ng mga bata. Sabi, example, your mom still mean to, sabi, galing ng mga bata, ng mga English po, ba? Nabasa niyo ba sila? Hey bro, ganun. Oh, ganun sila. So, doon daw pala sa conditioning of mga mata, lahat sila nagpapanggap pangalan, ng mga age. Pero, doon sa researcher, sa, is your mom to you today? Tapos, yeah. Ganun. Sumagot ng friends, don't worry with you. I'm with you. You safe. No. You've been asking.
1: It's a bit. Then, no?
0: Way of need. Oh. Belonging. Kung dahil ba, diwa katin. Five of the single nanay at nagtatrabaho sila for sunda. Paano ba ang bata ang sentness?
1: Kaya ay absent yung parent. Pero, absent.
0: Absent. Sorry. So, longingness.
1: Ano?
0: Taong, I am with foreign. Mga bata mag-English. Hindi natin alam kung mga foreign. There are people, this youth, validation. Sa ada, kung nagkakama, isisting palpo, gusto natin mag- pero wag kang mag-judge sa akin. I call yung mga client. Taking care of my ganun na ngayon ang mga never kong naraw binang bata. Disclose to you, don't apologize me.
1: Talaga? Ilang taon ni?
0: Itong client ni.
1: Oh,
0: I am taking careful of my mental.
1: Oo, oh, pa-consult. Wow. So, pag sinabi, apologize me. Sabi.
0: Me talaga, psychology. Alam mo, magpa-evaluate ay.
1: No.
0: Just listen to me.
1: Oh, what? Ano, no? Ibawa, gusto ko lang naman may akin. Huwag mo kung, ano, huwag mo kung sesermon na. Kung, bibalungat na pananang sa kung ano ngayon. Kasi, di ba sabi, lahat naman tayo, gusto natin ng valid.
0: Na nga, kaino na, just then, what side me? And that is team. Ang ganda.
1: Yes.
0: Kaya maganda ang my defense. If the mentee, pakalang you can reach or disclose what ang ganda kung may sana ang mga bata.
2: Ano po pag may nasa thoughts na hindi o
1: lungat?
2: Isip ko nga na, ano, malasi para mailalit ko.
1: Paano pag ganun?
0: Ito yung 15, so sabi niya. Alon eh, sabi niya, pero natatabuhay pa ako, tal, sabi niya. So, pa-process mo na yun, basta yun eh. Ipo, may plano, may nasa eh. Tatlong stages yung,
1: yung thinking about it. Thinking about
0: it. To do it, tapos yung complete, yung talagang nangyay. So, sa mga maraming taong nag-iisip, kung wala siyang
1: bata. Thinking that point, pagsabi, okay, gay ng alternative na course sa kanya.
0: Actually, pinaprocess yun. Kunyari, iisip mo, isipin, lalo na tayo mga Christian. So, kasi siyempre, state of the mind. Lahat, lalo na depressed or problem. So, saan ka? Kasi, educate din, kahit is really telling yourself, stop the pain. To stop the pain, paranasan niyo. Yun lang nun eh. Niya na, suko na. So, kailangang intervention. Hindi na ito mo. Pero, ginaganda ko. O kaya, huwag mong gagawin. Kailangan din siya.
1: Yes. Talaga. So, at that point, pa, ano, galing yung hurt?
0: Tatanungin.
1: Isip
0: yan.
1: Okay. Oo. And,
0: trigger.
1: Bakit mo gusto yung pain?
0: Oo.
1: Bakit mo gusto yung pain? Kasi, hindi niya rin, no? Mismo, magsa-self-harm. Alam, actually, yun ngayon. yung suicide, no? About it, acting on it, and completing it. So, doon, thinking about, maganda, na i-practice na kang mag-gawa. Hali, na hindi usap sa Lord, ipag-book na practice on your own.
0: Depende yan sa ang factor na, oo, may mga tao, may mga sesyon, pero kailangan ayos na.
1: Okay.
2: Depende rin sa, ano, foundation.
0: May kaya school, anim na, six, nagsla.
1: Sabay.
0: Nagkwentuhan.
1: Oh.
0: Sa kanila ng parang in short identify with each other. So sabay sila nilang
1: gawa sa school.
0: So nag-process ang tang yon, may mga
1: lahat yun, ma'am. Accept niyo lahat. Yung
0: process sila. So tema ang ba mga problema, maayos ang magulang. Gulang influence ng kapwa nila. Ayaw gawa niyan. A friend. So, patay kong tayo yung ano. So, belongingness. Kaya yung ngayon,

0: kausapin yung mga langan talaga.
1: Ang ganda.
0: Makausap din, mag-joy kwentuhan. Kaya nga, encourage natin na during the meal time, huwag pag muna ang cellphone. Eh, sobra siyang active. Isa-isa pang kumakain, kain na, naka-cellphone pa.
1: It would seem na mention nyo about yung mga crimes, no? Hindi nyo, ano, nila, DILG at ng G na Ethiopia. Pero underneath, Picato pala, need talaga, ano, to belong. Yun yun, diba? I mean, about what na napupunan group ng gitna ito ng bankruptcy, no? Ng mga, diba? Ano
2: sila? Ano sila? Disconnected.
1: Yes.
2: Actually, disconnected kung nakapaligid.
0: Oh, tuwa lang yun. No?
1: Virtual. Yeah.
0: Powerful.
1: Diba? Ayun si Ma'am Min, masuway mo sa'yo or ng nanay mo. Lang ako, di ba yun ang sinasabi, no? Sabi, yun yung namang ng maraming mga adults. Yung, ay, sorry. Hindi nila nakikita about. Alam, of course, sa gulat tayo, ano bang, anong taan ito? Bakit gusto nood sa ganyan? Of course, may addictive, may content. But more than that, yun yung mambing na yung Maslow's hierarchy of suknapasid nasasagot ni gaming app na ito.
2: And dun sa conditioning, karamihan ng mga yun po. Ta pa lang pag umiyak, cellphone ang kailangan, ibibigay sa parang syempre, paglaki nila, ang alam nila cellphone.
1: Yun yung nabanggit mo na disconnected sila. Hindi sila connected sa mga significant na significantship. Anong masasabi niyo? Go ahead.
0: Mga nagpakot sa akin dito.
1: In
0: reality. Pagkatapos tayo, tapos natin. Cellphone agad. Yung parent, sasabihin sa akin mo nga. Di ba? Automatic cellphone. Hawak eh. Tapos, puro naman cellphone gadget. So, wala na talaga yung connection ata sa mga...
1: At ang meron pa bang dito sa mga batang sakali ano yung maaaring well una dito sa dalawang sasmo
0: ba ang pastor siyempre nakakapag magpastor ka na matanda ka na ba case na to encourage para risk ka ba hindi tayo pwede mag stop kasi ano na sa mga nisyon number one mismo
1: okay.
0: Ano ba ang ginagawa bahay? Ano ba ang nangyayari? Kunyari, ang tayong mga parents, talaga bang nagmama? Kasi, acts better than word. Mahalin kung kayo nga mag-asawa. Alam na alata how the parents each other, alam po ng bata na binubay niya. Sabi ng bata, paglaki ko, papatayin. Mama, to, hintong kutsero. Alam mo sa bata, oo mama. Talaga. As early as parang bata. Kung papahamak, maraming napapariwata. Dahil lang, ito din sa magulang. Kaso eh, kalanan agad. Kunting accomplishment agad. Pag unting, talaga. Nun, ang unti-unti lang ang ano, kailangan may, kaya mga bata ngayon.
1: Entitled.
0: Kung parusa. So, kailangan pa kung talaga ang mga ano na to, mga eyeing of our next generation. If when we call our children, this time ang mga kan, ano ang sabi? Tara na, wait, puro wait.
1: Lang.
0: Oo. Nang bata ngayon, na kahit ita 10 tawag mo na, make. Sila.
1: Oo nga.
0: They are physically, ang layo na napunta.
2: Sana naman po, Dos and Ma'am Bata na experience nung ano sabi ta nga parang nga na kanas nung post traumatic stress paano naman kaya talaga ba yung mga pang doon sa mga bang nakakita talaga
1: nung paano sila ipapra
0: debriefing ang tawag briefing hindi yun kaya ng magulang lang kasi kaila professional counsel gawa nun i-debriefing siyempre unang pato nung isang araw matay dahil hindi niya kinaya so kailangan nila ng debriefing kung sa schools, tapos sa parents din, tapos sa mga children. Ang kailangan. Kasi ang sasabihin lang ng mga parents, nakalimutan.
1: Totoo eh.
0: Kasi kailangan madibrig. Ano ba yung ginambing? Papakwento kung ano ang nila. Kung sa event na yon sa incident, doon sa shooting. Kasi kayang, hindi ko siya kayang ano. Dumadaan siya, naalis ko kaagad yung screen.

0: at pinaputi si
1: Lawrence.
0: Sobra
1: parang nakaka-
0: yung boy
1: dalawang bata to kill. Isip naman siya how sa kanyang mga classmates. Ito yung event iniyakan ko eh. At saka yung na
0: Battle Francis.
1: No? Nakabayaan nyo na ako total may sabi ko nga lang ako, ililibing siya sa mga bayan. Hinirang na siya Pampanga. Siya, ano eh, may
0: award. Sa, ano, boy, Philippine Scout pala siya.
1: Inalo siya ang sa Pampanga.
0: Diba? Tama na, no? Tamang naman na parang si Francis.
1: Mayroong mga bata, na ayos ang isip. Ito yung hope na batang na maril na magiging maasip. Question mo, papaano ang maitutulak? Ginagam ang debriefing sa lahat sila ay pag-under na yung mga yung sa faculty.
0: Tapos ganun
1: din ang kasi grabe, traumatic siya. Para tinig ko sa Amerika.
0: Nga eh, kakabahala. No?
1: Na. So, sabi nga nila, hurt people. Masasaktan ako rin kaya.
0: Nako, no? At kung no, na mayroong at maaring sila ng isang gaming no? That actually

0: pwedeng isang walang gagawin. Anong gagawin mo? Dahil ka na sa screen more na mag takot na takot ang magulang. O kaya ang advocacy na yun nasa mga churches, no? Grabe yung ano, grabe yung trabaho na parent the non-children, eh.
1: Ha.
0: Parenting the non-children. So, function natin, hindi lang sisimba ay mayroon sa family. So, kung lang sa pamilya, sa church, pwede tayo. Baka naman pwede.
1: Pero,
0: you're function parent. That means is that nanay tayo or single tayo. So, ang sinasabi nila, kasabay rinig ko. Tay mo. Kasi it will happen to the kid or the sino ang tatay mo? Tatay. Kasi babalik. Ito yung usong-uso re-reflect na sinaano ka bagulang mo. Kahirap ng buhay ngayon, parang nakatuon na parents are just sa pagtahanap buhay, ibigay. Pero always for monet supplies as is of the open. Ito. Tinatawag mo. Well, need na kailangan din ng mga, actually may kinuha mga verses. Epeso 6:4. Huwag ninyong imagsik laban sa inyo ang inyong mga anahalip ninyo sila ay inaaral ng Panginoon. May nagpo-provoke kasi iniirens ay wala pang alam niya.
1: Yeah.
0: Hindi yan totoo. Alam, no?
1: Yes.
0: Number 2, Corinthians 15. Huwag kayo ang masamang kasama ay nakapagkatao. Corrupt. 22:6. Iyan mo ang bata sa apat niyang at kahit tuman na siya, hindi niya ito hihiwa. Tapin kong miyembro. Sa ayaw mo, sisimba ka. Sa kayaan mo bata ngayon, ayaw nilang magsimba. Pinamit na niya sa mga anak niya, panak. Sa ato, magyong sabay-sabay. Nerves, therefore, never spares the son. He who's diligent to do. You know? Kailangan mamalo. Kailangan na hindi pasin. Kawawa. Ang boiling talagang kawawa siya. Lahat ng baalam mo may isa. Sabi niya, hindi dahil akogi. Testimony to. Akogi. Ako ang pinakamilya. Nagkaroon kami ng pera nung sinend out ako lako ng prestigious needs ko budgeting, well supplied. Needs ko. Wala akong ginagawa, sabi niya. Actual na, hanap ng trabaho. Walang tumain at ang ko, hindi ito pwedeng mag... You are well provided. Lumabas ka na sa pamilya mo.
1: Oh.
0: Proverbs 19:8. Ito with pagkakataon. Kung hindi ang nagtulak na mapahal.
1: Wow. Oh, kung binagingan namin mga word niya, ma'am, lahat sa parent. Sabi niyo nga, you know, we are raised one of who non-parents. May parents sila, parang walang magulang. And nararapat nga na ano, siguro maganda ni ma'am, ano, may church po namin, mayroong youth group, may meet every Sunday. Gusto mo invite mga tagapakinig, ano, kumbaga yan ang ating or call to action, yung sinabi ni
2: encouragement in our ano, siguro panawagan din sa mga
1: no?
2: Invite talaga namin ang people na karoon ng influence, mga right friends, may uplift fellowship para sa mga every Sunday.
1: Ano, 1:30 p.m. Age niya ay 30.
2: Kung high school, simula hanggang college student.
1: So, welcome na welcome po. Opo. So, may kayo, Ma'am Bing, as we close episode. At sabi na ng topic niyo, mga nangyayari sa ating ngayon, maraming sa... Go ahead, Ma'am.
0: Yung word ko is, dito talaga sa case na ito, kasi may magagawa tayo. Doon sa mga pera, sa mga tayo. Mag-anong mga bata na ano, in particular no, sa church, mag-alaga tayo. Yung mga kailangan talaga nila. Tayo, help the world, new generation. Or else, di ba, natin sobrang laking nakawan. Nakakalungin, nagtitiwala ang ibang mag-invest. Kasi, alam nyo ba, 2000 something, 3% yata, yung sa tourism, ilan na lang? Point. 53% na lang ang tourism na ating sobrang nakakatakot. Maalagaan itong next generation natin na yung classmates yung turista pa kaya. So, sa loob ng bahay na kumunta tayo, pwedeng gawin sa atin. So, naman sa tayo matatakin ko ay let us be vigilant discipling in investing for generation. Doon naman sa mga bata, susin niyo yung buhay niyo kasi kayo yung pag-asa namin.

0: kung uumi, kung bayulente ang... God bless.
1: Okay, nako, maraming bing. And syempre pa, si Mambing Angin po ang atinig. Okay?
0: Dito po kami ngayong... kita mo, naririnig mo, Panginoon, ng mga na namatay noon. Itong apat, Panginoon, na mga tao ay... So, Panginoon, sa kanilang nararanasan, pinagpipray na sa name, pabayaan mo ga ang yaman yung dalawang bata, Panginoon, nasa ICU, nalangin namin, Panginoon, yan mo na sila, Panginoon, Lord, mo sila ay makas sa kanilang na, salamat dahil pwede namin silang i-commit sa inyo, Panginoon, na sorry at saka ni Rene, managot-agot, Panginoon, kayo, Panginoon, ang isa ay pasama mundo, Panginoon. Maraming tao ang may pinaglalaban. Displacement of anger, Panginoon, matima. Pinananalangin ko ang mang ito na mag Panginoon na kahit ay may ma-reach out, pag-send ng message ng lugar. Lord, yung mga listener, pipray namin. Patuloy, Panginoon, sa paggawa ng mabuti. Patuloy na mag-discipline ang kanilang mga anak at maging mindful noon. Mindful and determined to children, Panginoon. Salamat rami. At amin ang mga bagay as allow us God to do what and the chance of yung peace saka yung nation, Father God. Salamat po ng maraming Sister Ses, Panginoon, Panginoon, at saka si Sir Manny, ko din sila, pamilya, at pagpalain, magpatu, Panginoon. Rest of the day, the way in Jesus, Panginoon, Daddy, to observe, at pagpalain, at allow us God to do us to do. Find us, God, sa calling mo. We love you, we surrender, and we wish to you hanggang ningan ng ari, Panginoon. Gamitin mo.
1: Amen. Okay. Maraming salamat, Ma'am Bibi. Bless you po.
0: Pakinling.
1: Ma'am Titi. Bing, siya na sabi ni Liz, good morning, ganda po, tutulad po kayo ni Bing ng mga bagod aunts. Okay, so tayo po, alam na, maraming salamat. Ning us, ako po si Cecil Amog at atin si Mama Bing Oliva, isang professional counselor, kay Kuya Manny Almoguera.
2: Ako naman po si Cecil Borcelis, kami dito na God, for your livelihood and your spirit today.

0: paghalo-halo, dapat chowking!
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
4: Ako po si Amel.

0: Fuck you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia. Ika asin ang sanggunian. Madiskutir kan mga pulisiya asin programa kan lokal na sanggunian para mas maparani sa kagabsan. Ini ang programa na mapaliwanag sa mandato asin trabaho kan lehislatibo sa sanggunian panglunsod din Tabaco. Ika asin ang sanggunian. Madadangog kada Biyernes alas 11 sangkun alas 12 nin undo sa One Radio News FM. Asin mahihiling sa One Radio News Online Facebook page. Ika asin ang sanggunian. Hatun sa indo kan Office of the Vice Mayor asin kan sanggunian panlunsod nin Tabaco. Kaya para maliwanagan, magdangog na sa Ika asin ang sanggunian sa One Radio News FM. Tindugo na.

Dagos Tabi sa programang Ika Asinan Sanggunian. Kada Biyernes kita nagdadarangugan dito po sa programang ini. Siyempre pa, hatod po sa Sindo kan Vice Mayor Office. Asin kan Sanggunian. Panglungsod kan siyudad ding tunay na pagkamuod. Good morning, good. Ako po ang sa inyong program host, Ed Bordeos Tambi, mga tugan. Ano daw, baka may session ngunyan sa Sanggunian, Erickson. May session ngunyan, Erickson. Baka specials, wala. Okay. Ang punong abala, kanakalihis pong Tabak Festival at opisina mga katindugo ni Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw. Baka makahuron ta sa paagi po kang telepono. Ma-interview tango niya na pagkaagad po sa programang ini. Grabing kapagalan, ano, mga katindugon buda. Maisihan ta kung ano ang mga plano sa mga masunod po, tabi. Mga masunod na aktibidades sa otro taon kay ni pong Tabak Festival. Good morning, good morning, good morning. Isi taman bagana si Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw saro sa kunyan ini, matibay mga katindugon pag-abot sa mga preparasyon, mga aktibidades. Pag-ibig. Mga aktibidades na nagpapaugma ka sa tuyang mga kababayan. Pero syempre naiibang unyan. And di kita man si Simbagon so kahaputan kan mga paraantabay tata hali po sa 18 million. Naging 5 million na lang po so budget. Sa inadatabi, mapapaduman itong remaining 13 million pesos. Iaputa kay Ate Glenda, tadtaon. Aldawn in Biyernes 26 mga tugang. Iyo po 26 na ngunyan kan Hunyo, ultimo na pong Biyernes kan bulan. Si Sir Chief Ed Bornilla, si Sir Manuel Mugera dyan po sa Technical Department. Ako po ang sendong program host, Ed Bordeos po lamang. Chat na, nauna. Maray na pagka morning tabi Christian. This is my favorite, paborito mo yung programa. Ren Castelo, maray na pagka morning.

0: May ordinance sa mga tugang na pigyapasar ang sanggunian panglungsod kang siyudad din Tabaco. Ini pong manungod sa early child development. Ini ko taan magayon na tema tangon yan, ano? Kung si isay po ang proponent kining early child development. Na ordinansa na pinagsusuportahan po kan ang aram ko kay ni early child care and development system. Kundi ako nasasala si Consi Yob Onrubia, chairman committee on education, ano? And sa ropa ko tana, mga tugang, kung makaistoryata si Consi Yob, itong manungod po sa plano kan SDO. Itong manungod bagatabi sa pagbibilog kan integrated school, oh, dyan po sa Tabaco South. O yan po yung mga bagay-bagay na related po sa committee on education. Kaya ni po ni Consi Yob Onrubia, kasabay ini mga tugang, ini pong early child care and development system. No di iso mga kunyan kay ni mga nakapalaman di mga katindugon sa ordinansang ini, ito ang gusto tang mas malinawan, ano kung ano ini para sa ini ni asi say an mabibenepisyuran kay ni. Ayan po tabi ha. Alas 11:14 na ninpag ka morning.
1: Pag-ibig ihayag maligayang.
0: And syempre pa sa mga importanteng lakdang tabi dyan sa Laog Kansangrian,
1: puso'y magniningning.
0: Try natin ha, try ko na apodan tabi si Vice Mayor
1: maligayang pagdating.
0: Mga kaistoryahan tango niya na pagkaaga
1: sa City of Truth.
0: Oy, sa mga mawot pagpaabot tabi kan sa indo po na mga riparo sa indo pong mga reaksyon, pwedeng-pwede ka mo po na mag-upload o kaya mag-text sa numero sa 0966-420-2491. 0966-420-2491.

0: Good morning po, Sir Ed. Pabati mo kay Baby Sky na happy 1 year and 7 months old. Happy birthday po. Tapos sa Gabo sa Tagasan, Isidro Iraya Malilipot, lalo na po sa Monte Alegre family. Kay Tita Evelyn, kay Tito Rogelio, kay Ate Hana, salamat. Igilang. Happy birthday sa mga may kumplean yung unyan. Padagos lang ang sa indong celebrasyon muda. Maghiras kang kunyan grasya sa iba ha. Magpakaon. Magpakakan. Good morning, Sir Idol. Sir Ed, ako Tabi Idol. Dawa naka-duty ako sa work. Nagdadangog ako sa imo. May radyo ako digdi sa tangod ko. Dawa nagluluto akong panira sa amo ko. Ano ini? Nagdadangog ta kasing idol ta ka, Sir Ed. Ay, salamat ha. Salamat sa kunyan. Compliment na yan. Salamat po. Lilian Clarinho Boncalos, good morning. Ayon palan, may bisita palan ako ngunyan, si Consines San Pablo. Ayon palan ang bisita ko ngunyan. Dago sabi, Cons. Tangani makadakol kita. Ayon palan si Cons Nestor San Pablo. Ang saro sa mahiguso na konsyal kan syudad ding tunay na paggamot. Ini ang lalangking dahil nagkikibrada ang serbisyo. Pa-shout po sa family Berido. Lilian Clarinho Boncalos, good morning. Unyao na ang mahiguso na konsyal kan syudad. I-welcome ta. Si Cons Nessa. Oy, Eric Son, pakikunyan kan camera digdi. Son. Oo, tanyaw na sa tuyan bisita. May bit-bit na mga importanteng dokumento. Kaya, importante na may dokumento. Ang kada paghiro ngayon, importante na may resibo. Ayot, welcome ta. Garong naglakaw inihali duman sa legislative building. Pasiring igdi sa One Radio. Cons, maray na udto sa imo.
1: Maray na udto sa imo. The one and only.
0: Ano, Misty, so guwapo.
1: Yaw, nasa iyo na ang lahat. Wala nang iba.
0: Ako na-enjoy ako pag ini ang ka-partner ko sa programa, mga tugang. Kasi talagang ano, dahil kita mahalian ding dining ko niya, ning discussion. Marino so, Tugrari, kumusta sa piyesta?
1: Okay man. Na undata man sa mga katugangan ta. Na mga mas nangangaipo ka kapiyestahan.
0: Opo.
1: Sabing ano, mamantikaan lamang.
0: Mamantikaan lamang ngayon kung saan mo doy. Ade, iubaga po, ang mga... sabi nga ni mga suanoy na mga pagirumdum kan mga tugulang. Oo, mamantikaan lamang ngayon tabi, Cons. Oh, yugod mo yan, adi.
1: Ika na ang tunay.
0: Ano, Cons, ang burubit-bit mo na yan ngunyan, tabi?
1: Ngunyan, pasensya na sa imong, ano, sa kabus pala ng mga listener na opo. Talagang tama ang pipipili nindong pagdangog ki programa. Ang oras nindo dai digdi di masasayang.
0: Dai masasayang. Oo. Sik-sik-lig-lig ato maapaw sa mga information.
1: Gabos na impormasyon.
0: Oo.
1: Buda gabos na angulo. Pigtutukar ka ini.
0: Kaya yao na digdi ade.
1: Ika na ang tunay. Sa'yo mo na.
0: Wala to.
1: Kaya sa gabos ng mga listener, good morning po.
0: Opo.
1: Giraray.
0: Opo.
1: Na late kita ta, importantehon man ito ang all out support ta. Diyan sa mga bagong mga classroom na pinagtataw sa tuya.
0: Okay.
1: Nagkaigo ang inauguration blessing turnover of 2-story 6 classroom high school building sa Tabaco National High School.
0: Ay, okay.
1: Inisponsoran man ito kang Ako Bicol, headed kang dating Congressman Jill Bungalon. Pero iba niya man si Congressman Alfredo Garbin, buda si bagong niyan, si Jan Chan, so bagong congressman.
0: Eyo, so nagsalida kay dating Congressman Elizalde ko.
1: Eyo, si Jan. Niraon sinda po duman. Asin niya on man po ang satuyang namota na mayor, Ray Bragais, asin satuyang by vice alcalde, si Glenda
0: Ombungaw.
1: Kaya asin sa kuya mga pag-iribang konsihal.
0: Full force palang tabi ko. Ini ang kagayunan sa Hindu, adita, ang pag-anduyog, ang pag-suporta ni Hindu sa lambang programa, talagang sarabay-sabay, biryo-biyo tabi ko. Nahihiling ta, nakamudyan sa sanggunian, yaon talaga ang dayo po tindong tarabangan sa lambang saro tabi.
1: Oo, talagang kay Puan, magtrabaho.
0: Magayon ang arugkaan ko, na ang ang kamo ang magiging panalmingan kan iba kung paano nagkakasararo ang mga elected official.
1: Oo, lalo na sa satuyang mga kaakian.
0: Yes po.
1: Siguro kung marumduman mo kang after COVID, kung talagang grabe kulang sa classroom ta, may mga aki ng kakralasing ama yun noon by shifting. Iguha man naman minauruli. Manggiho na.
0: Kikulang pa ki-classroom.
1: Classroom. Kaya through sponsor kang iba-ibang ehensya, dakulang bagay po ini sa tuya.
0: Patarabang-tabang kumbaga tabi cons, di ba? Taday man kakayanon kan local budget at mga arog ka ng mga infrastructure project.
1: Day kaya, no?
0: Nakaipuhan yung dakulang kantidad na budget. Kaya minaminsan, minapasiring kita duman sa mga kunyan, inihong nasa national government para matabangan kita tabi cons.
1: Very good. Tama.
0: Arog kayan ang sistema.
1: So, in fact, ngunya na aal daw, late man nakaabot sa kaso invitation, kasuudma na pasana. Nagpoon man kasuudma, ko man na, kaya dahil naman ako kaya ni makaten. At least sa karamang kang iba, nagkaigwa kitang first Bicol Fisheries Professional Summit.
0: Okay.
1: Ginibuy ni po duman sa Ginubatan.
0: Albay.
1: Ta duman ginibuy ninda. Ang tema kay ni empowering Bicol Fishery Professionals for Sustainable Development and Innovation. Magayon ko tayo ni, kaya lang late na so invitation I supposed to be maka-attend duman. Pero anyway, we have siguro a representative from the agricultural sector para ma-update man kita kang regarding kung paano ang pag-preserbar kang kapalibutan.
0: Pwedeng iyon na itong magre-echo kung ano so nangyari duman.
1: Mga nang masustain ta sa pangay po, lalo na ika. Pero may ka duman sa isla. Bako, so mga parasira ta, paano ta ang iba, nagdidiit lang na sa suban ninda o nagkakaigwa ng problema. Kaya ano daw ang possible na intervention ta na mas mapadakol, mapayaman tagiraray ang yaman dagat.
0: Totoo man yan. Araw ka dyan sa Muyang nga ni sa Isla Kansan Miguel, pero may muna banggit. Kang inot, kansaranit pa kami, cons, ang maribaryo dyan tabi. Talagang haralang kausag kong tuhod. Panagralangoy lang. Ngunyan, na maribaryo dyan, kalbo naman. Dahil na, kaya pati so.
1: Ipigistaran kan sira.
0: Yan, ipigistaran kan kuyog. Kaya so kuyog, baga nagpaparadiit naman so kuyog. Yan so mga epekto ng ngunyan kung sa habang naghahaloy, kumbaga, dikit-dikit ng kunyan, nararaot itong kunyan ta, biodiversity ta, napigikukuan ng kuta na kang hanap buhay kan mga kababayan ta, nag-aasa sa paglawod, pagsira, o pagsara.
1: Dakulao na bagay po yan. Kung isipon ta, ako ang maghahanap buhay, libre ang kadagata.
0: Correct.
1: Libre na ikaw pabayadan, makuha ka sa kaya puan talaga, higos lang. Buda, aram tama sana, nagka-problema sa itong mga parasira dahil ang kapital ninda, gasolina.
0: Gasolina, na paramahal. Paringanin man sa'yo mo, barato.
1: Para ma... Baan malawod sinda, tulong litro ang balo ninda, gura ano nang halaga. Diba? At pagbalik ko, duro di malas, dahil pa nakakuha.
0: Iyo, totoo yan.
1: Di, logi pa. Dahil lamang panira.
0: Namuhunan ka na, pagbalik mo, dahil kang daradara.
1: Kaya, anong intervention na gigibuhon ta na mapayabalik ta suyamang kandagat? Para sa tuya man sanaan sa mga maabot na henerasyon.
0: Iyo po.
1: Nga ni ma-enjoy pa ninda. Kaya ito, gulpiyon dyan sa San Miguel, ano man na oras, sa baybayon, huwag manamsi. Ngunyan dahil na...
0: Masiraman pati ang manamsi na pigunoon. Dahil na kita nakakata ng manamsi.
1: Anuhan sa nanay, pigluluto.
0: Pigunoon.
1: Dahil kagasang kalamansi, buda, ano,
0: ay, kunyan, anong apod nga ni kaya.
1: Garo sa nanay, masiramon.
0: Isuwaan sa nanay. Anong may apod kaya, nalingwang ko sa term kaya na pigapod ka sa mga Ilocano. Ngunyan dahil
1: na may season na naman manamsi. Minsan dahil na...
0: Bihira na nga ni, dahil ka nang mako. Kaya itong panahon, iyo talaga yan. Minsan nga ni, nagdadagsa pa dyan ang ano manamsi sa gilid na iyan. So yan yung mga pagbabago ko. Sigwa pa nga ni, inakon minsan na day pa accepted kan mga kababayan. Kasi rin sa tabako, ika-aram mo gayo din eh. Igwa kita ki-ordinansa na nagbabawal ni sa laog kisarambulan na dengo na magdakupnin kuyog. Ito na nasabutan kan mga kaisla na yung kababayan ta sa Isla Kansan Miguel kung lang tigbabawal iyan. Bako para pugulan sinda na maghanap buhay. Diba? Kundi para i-preserve sa mga masunod pang mga henerasyon na may makuapang kuyog.
1: May mawalat pa man lamang sa inyo.
0: Kita na itaman aram baga kons, diba? Habang naghaloy ang panahon, kita nagugururang na. Paano naman so yung generation na magigimata ngunyan sa mga maabot na panahon? Dahil na sinda kay hiling na kuyog pag-abot kay panahon. Ta halos ubos na.
1: Budak ang panahon, dako lang bang ipreserve ta sa natural na mga pagkaon. Alam mo, kaya ang mga aki kami kampano, mas gulang sa iyo. Dakol pa ang maagi ka, nagbabaralon sana sa mga batag, sa mga arukan, mga, basta sa mga fruit trees lang, mga atis, kung ano-ano. Basta pang ano lang, kung yan, ilinga, maglakaw-lakaw ka, kumay-mahin ng mga fruit trees.
0: Kaya grabe lang.
1: Limitado na lang. Okay. Puro kaya ang minaresult ang mga kakian sa chichiria, kay sigang hiri lang, aki unong pa,
0: nagkakagrada na,
1: nagdadialysis na. Puro bitchin, puro ano. Kaya ito baga, natural sa lang pikakaraon.
0: Kinilaw dang manamsi, iyo. Kinilaw.
1: Manamsi.
0: Iyo, karadangog kita. Tig-supportan sa programa ta. Iyo, masiramon ang kinilaw na manamsi. Kumakata na kamukhan, labaso na nidakop niyan sa isla kan San Miguel. Didaranig di sa sentro, pipabakal man. Kang inot, kons, kami nagpabakal kayan, sarong hakbot, 5 pesos. Tig-hakbot ko niyan, per kilo na. Dahil karaman, kamako kaya na kamamahakbot ka, 5, hakbotan ka, sa 5 daw sa nangaya. Ngunyan, dahil na kaan.
1: Dahil na.
0: Dara ka ng kilohan, kabangang kilo.
1: Pira, pinakabarato mo ganong hakbot, 30, 20.
0: Dahil na ngunyan.
1: Dahil na.
0: Kaya ayaw yan po mga tugang ano. Dakulang bagay ito, Tabi Cones, na saroon na itong pa-training sa mga kunyan.
1: Biyo ang nag-sponsor ka ito.
0: Magayuno na ito. O sana, pagka kunyan, so representative from tobacco, makare-echo din talaga sa mga parasisira ta. Matabangan na may ikunyang girare. May boses kung ano so training. Na,
1: may balik.
0: Oo, mapinag-atinderan niya duman.
1: Bada sa contributory, sa mga marumduman mo baga, sir, so, mga ano ta, mga outlet ng mga drainage kada clan data pa napapakaray puro ang tapok sa dagat pa
0: iyo
1: pero ang mga industrial waste data pa na mo-monitor na maray in fact nga ni nagkaigwa kay itong finding na digdi sa tabako puon dyan sa may pier basta along coastal kan tabako hanggang Garo Salvacion ito sa Lorenzo not suitable for ano
0: makarigos
1: grabe ang E. coli baka contain
0: bacteria. Ang E. coli hali sa ating kantawo
1: kaya sarap pa yan sa maririparuhon ta medyo pigdadali-dali na mga dahil man nagpapabaya ang local government kaya si Reynold nga ni nagilali man na makaigwa na kaming ano water treatment facilities dapat bago mag ibubulos ang sa dagat na treat na sa mga tubig. May stages, at least 3 stages.
0: Bago maluwas duman sa
1: dagat.
0: O sa dagat, maagi bagayan sa kanal. Pagagi sa kanal, dapat malinig na ang tubig na yan.
1: Malinig na. May stages. Nagugulpi na bagang tabako.
0: Pero magurong gastos yan, Cones. Magastos yan ang LGU.
1: Magastos talaga. Kung marunduman mo, nadali nga, di ba kita sa open dance?
0: Open dance. Narunduman
1: mo ito.
0: Kampanaw ni Mayor Crisel. Nagkasarampulan ka mo kayo daw.
1: Kaya, nakulaon na bagay ta, yung committee ba ko pati sa environment. Kaya dapat sabi ko, pakarayon ta na ta, kaipuhan talaga. Ta, bukod sa kaipuhan talagang dapat masa order ang gabos ng mga pigtatapok tang mga ate, nakakatabang pa sa salud ta, nagiging ano, healthy pa sa ang environment ta. Bako, hindi ko lang bagay po yan.
0: Iyo po. Pwede kong may suggest sa same, total, sa chairman kama sa nakan committee on environment, uyan bagang kunyan sa may pier, pwede iyan i, anong tawag yan?
1: Dredging
0: iyan.
1: Iyo, na-experience ko, tama ka.
0: Mahali dyan ang kunyan, parong nagrabing alis.
1: Iyo, tama ka.
0: Tapos, pahitong taso ginibo naman sa Manila Bay, Dolomite. Magayunan ang kregasan mo dyan, Cones.
1: Iyo.
0: May balik sa dati.
1: Daman yung parong dyan, kampanahon.
0: Kampanahon.
1: Daman yung parong dyan. Imagine mo man ang population kampanahon.
0: O, dito pa man sana.
1: Sabihin ta ng mga 60 to 70,000. Ngunyan, pirana ang tabako.
0: 100 lang.
1: 170 na.
0: Na halos kunya na
1: pag-aldaw, pag-aldaw 200,000 population ng ikot-ikot tigit sa mga adjacent municipality yara sa tabako kaya ang population nag-iikot sa tabako pag-aldaw nasa 200,000 yan
0: iyo po
1: sobra kaya grabe na ang kaipuhan ta talagang pakarayon ang satuyang sa waste disposal
0: iyo
1: kaya nga ni nagpasama na kong resolution inang recently lang, tulo ang hirinikwest ko sa DPWH ta kung limited ang resources me plus sa Samoya, sa local plus ki Congresswoman Crisel Lagma Luis ta sa First District desalting the river channel of Tabaco.
0: Pag sinabing desalting ta, papararuman hindi.
1: Oo, papararuman. Sa para in case na magkaigwang biglang flooding, so capacity kang, mga river ta, kaya i-hold. Ta hararom pa. Ngunyan, kung mananotice mo, siguro nagtataga-agi-agi ka man. Tanawon mo hali dyan sa may San Roque, Pasiring Santo Cristo. May mga sa tahaw kang salog, may mga
0: awot na. Na. Gusto sabihin
1: na, mamang noon mo kami, nag-restar na.
0: Tigtawon. Bako sa naawot, may harong na.
1: So iba, pigkakag-anak ki, ano, pigiri. Pigkakarag-anang, ano,
0: so dapat yan, poultry. Malinig.
1: Malinig.
0: Sa bulusan kang tubig.
1: Diretso ang hanggang duman sa barangaw, reparol mo sa tayo.
0: Diyan nga ni sa bunbun, iyo man. So gilid baga dyan, mahilig mo, may mga awot na.
1: Baga yun ang kuta baga, taso garo pasyaran, pinakaray. Digdi sa basod.
0: Sa basod, baga yun na.
1: Pero ang kita na mo, mahilig nga daw, puro plastic mati.
0: Ang erarom.
1: Tapos, ababaw na so salog.
0: Ababaw naman ang gan. Kung mapakaray, ito yun na siya na baga nagmahiling mo.
1: Kung mapakaray ang salog ang tabako, possible sa Roya na magiging attraction pa sa tourism. Kung mapagayon ang salog, na pwede magsakay-sakay ka po hindi sa may San Roque. Diretso ka hanggang duman sa halaway kung baga ang river channel ka tabako. Kung mapakaray, malilig ta yan. Yan ang sa Dakulao na.
0: So sana ma-realize na yan ang pinadaramong resolution, ginibo mong resolution. Dakulao na bagay yan, Cones, sa Tuya. Diba? Kasi ang number one baga, ang sa totoo lang, maski kunyan, ang turismo, Dakulao ng impact sa income kan sa nung syudad.
1: Kaya nga ni, sabi ko, maski nga ni, pig-apod tangon yan, El Nino. Ano gusto sabi ko kang El Nino? Dain tubig.
0: Dain tubig,
1: Magiging magkaigwang alang, maalang ang mga daga.
0: Mamara.
1: Mamara. Dahil paglingawan na ang tabako, kaya riba duman sa kang area kang Mayong Volcano. Ang Mayon, up to now, nasa alert level 3 pa.
0: Aktibo maray.
1: May suspended mga particle anayaon sa itaas. At saka ang tubig, ugwapa yan. May kairiba na laba kung ano. Dahil taman pigahagad. Dahil na eventuality, bigla bagang, dahil taman, dingi ka na.
0: Kasi dahil taman kontrolado yan eh.
1: Dahil taman kontrolado, bigla bagang bumuhusa.
0: Pumuskak na bigla.
1: So mga river channel ta, harababawon, di ba? Or overflow ito.
0: Ayun man ang gano'n.
1: Bako ma...
0: Pag nag-overflow ito, ang dalagan sa karungan.
1: Kitang madadagkadarali. Siguro, narumduman mo kang panahon, kang pagtugakan. I-portion ka mga barangay baga digdi. Iyo man, tinamaan man kaan. Digdi sa may Bantayan po, hanggang digdi sa may part kan San Vicente. Muna part digdi sa may... Ano, basta ako kita tinaramaan.
0: Kaya dapat araw ko ta kayo talaga, nag-dredge na dyan. Sige-sige na ang kay-kay kang kunyan dyan.
1: Araman ang kang taga-DP, kung hanggang sa in ang rarom dapat. Dahil dapat pagkagaan dyan kayo. Mga tubuhan kayo mga tinanong. Kaya nga di river, sa ikaba na ka river daga.
0: Dapat tapos, tubig dapat na nagbubulos. Bako na may nagbakuntod na daga, may awot.
1: may nagpipigiri dyan. Kung anong poultry, kung anong livelihood na pig... Karong sala man.
0: Tatipid na ngayon kita. Ang disposal ta ngayon, diretso na. Bahala naman ngayon sa tamaan duman sa kapuro-purohe. Basta kayo kita rin malinig sa tuyan tangod. Minsan naro ka ng mga thinking kan kababayan ta.
1: Dipisilon. Kaya dapat ikag ka sa tama. Kaya nga ni Napol. Buda so extended kang ano, minsan may mahiling ka dyan. So, ano baga, kang river. May naka-extended na minsan mga kusina. Yaw na duman naka ano.
0: Naka-outwalan ng lubot na
1: harong. Naka-outwalan na duman sa river. Duman pigtatarapo. dapat, pakarayon ta. Sa satuya man sila ma-reflect yan. Tako may nagdigdibag mga taga-ibang lugar. Araw pala nga ikan duman sa tabako. Nga daw ngayon.
0: Kaya hunta daw.
1: Kayaan. Basta
0: kasi ang aram ko nakakakayakan sa so mga... Kunyan baga, itong mga progresibo ng mga lugar, mga makukwartanan talaga. Kasi, gabos yan, syempre, pag uminarat ka, pag ginastusan ang kang gobyerno, di ba, kuro-kurekta yan, gabos na kusina, dapat nag-aagi dyan sa kunyan. Anong apod nga ni kaya yan? Itong sabi mong...
1: septic tank, mga septic tank. Mga tanga.
0: Yan. Kuro-connection na yan para ang gabos na tubig dyan mag-aagi. Gabos na mga disposal dyan mag-aagi. Bago siya iluluwa dyan. Kasi ang dalagang kang gabos na tubig na hali sa taas, pababa, diretso yung dagat.
1: Tama.
0: So, kaya dyan sa ibang nasyon, sa mga progresibong nasyon, Arukan Amerika, Arukan talaga ang ginigibokons.
1: Oo.
0: Malinig talaga sa sainda.
1: Kung maramduman mo ba, dahil na ipagrayo din sa Pilipinas nangyari,
0: uh-huh,
1: pinasira baga sa Boracay, pirambulan ito.
0: Ayun, totoo yan.
1: Pinasira, taaram, sugabos naman na doon.
0: Kampanahon ni Digo. Oh.
1: Pinasira baga sa Boracay.
0: Uh-huh.
1: Ang Boracay, asinsado ko. Uh-huh. Ang turista naman, ribu-ribu oro aldo.
0: Ayun, tapos sugabos na disposal ninda, dahil kay Arukay itong kunyan, treatment facility.
1: Oo, gabos diretso naman sa dagat. Oh, bakong pinasara.
0: Paggabos ka, pagluwas kang gabos natin, tadaing treatment facility.
1: Oh.
0: So, mahiling mo duman kung ano so natural na hali duman sa sarong, halimbawa, sarong hotel, iyon man ang naglububulos naman sa dagat.
1: Oh.
0: Pero kung may treatment facility kita, malinig na ang tubig na iluluwas.
1: Isipon man tabako, riparawa ko niyan, pero mga building na digde, mga kaunahan, gulpiho na.
0: Iyo.
1: Aputado kung hain nagdadaralagan sa mga hinugas kaninda.
0: Diretso sa kanal, adi. Konektado sa nanto, buday nag-aging water treatment facility.
1: Buday taman pigahagan sa mga katugangan ta, ang iba man, dahil mga CR pa, sa mga lugar na area.
0: Iyo.
1: Also pa so, flying saucer na pigapod pag...
0: Dakul pa talaga dapat kitang pakarayo. So, pero dapat paditditan tanakons. Takunday mo yan paditditan, dahil kay hinilingan kita digdi.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Naging syudad lamang kita. Dahil yung nga. Tapos, ikadwa pa.
0: Pero may facility na bagay kita? Water treatment facility?
1: Para sa saud sana yan.
0: Sa saud pa sana yan.
1: Oh.
0: Gusto sabi yun mo, so, hali dyan sa masira, dyan na nag-aagi.
1: Oo, dyan sa
0: ang mga water disposal nila.
1: Oo. Pero aside from that,
0: functional yan. Functional.
1: Yung nag-anuman yan. Pero so, iba dahil, nag-aragi pa dyan. Kaya gulpiyo pa kitang gigibuho na ano.
0: So, ibang tubo, dahil pa naglulusot pa siring dyan.
1: Dahil pa. Kung sa porsyento, siguro, sabi yun ta, 1 to 10. Nasa 2 pa sa nakita.
0: Ay, harayuon pa pala na din.
1: Dugay na.
0: Harayuon pa pala.
1: Kaya na, sa finding, so sabi ko, so ikolay pa sa dyan, sa coastal, along coastal Cantabaco. Bako pang,
0: bako safe kalibusan talaga, adi siya. Lalo na duman sa may pier, na may maparungon ang kang kunyan.
1: Ako mismo witness, katakang pagdumang ko, nagbaralyo ba kami?
0: Makulugon sa dungo, adi.
1: Ay, grabe, paghunas.
0: Paghunas.
1: Lalo pag untumainito.
0: Kaya, tamaman kons na yaon ka, gibuhan mo resolution pa, kunyan ta kay Mayor eh.
1: Iyo, pigpara workout naman, ani ano,
0: pakalkal
1: ni Tango, Insit Tango.
0: Uh-huh.
1: Pigpara request naman, tapos si Insit baga, oralo, nagbabalyo. Ikagawad Insit. Haloy naman ang pigre-request ni Insit.
0: Ano yan?
1: Sabi niya.
0: Mahali yan ang kunyan, ang laboy-laboy na yan, dugi yan. Kasi kang inot, kundi ako nasasala dyan, bye-bye man yan, bako laboy.
1: Tama ka.
0: Bye-bye. Ang irarom kan, bye-bye, bako laboy.
1: Bako laboy.
0: Ngunyan, dugi, baga pag tumining ima ka dyan, dugi an ma dadali mo dyan.
1: Siyempre, so mga disposal bagaya rao
0: dyan. Dyan ka, boss. Dyan ang bagsak.
1: Dyan ang bagsak. Kaya nagbabagsak dyan.
0: Kaya pag umiragi ka dyan, kuns na may lugad ang bitis mo, tapos igwaki bakteriyang makadali sa imo, pwedeng
1: rimatika.
0: Nako. Yung manang ganda din.
1: Tapos, ikadwa pa, i-reiterate ko girarita, may ordinance na kita kan 2019.
0: Anong ordinance po yan?
1: An ordinance regulating the use of plastic bags. Uh-huh. In the city of Tabaco and providing penalties and violation thereof and other purposes.
0: Mm-hmm.
1: Ang bakusan ng plastic pati sa mga styrofoam, mga ano. Aning haloy na ining ordinance kay kan 2019 pa.
0: Opo.
1: Manonotice po may mga caterer kita, may mga tugang man kita, layo pa pigagamit.
0: Uh-huh.
1: Styro, bawal po 'yan.
0: Bawal ang styro.
1: Oh, bawal.
0: So ano dapat ang gamitin da kang halimbawa?
1: So carton baga, nakaano ka na kapag garo ka sa Jollibee.
0: Ayun, nag-promote ngayon sa duwa. Ayun man ang gada di, so styro bawal.
1: Bawal.
0: Ito pa lang may ibog na papel pa lang dapat ang tigil ka ganang ka. Yeah.
1: Mga karton na baga.
0: Karton.
1: So, food chain tadi ni Ilinga. Kung nag-take out ka.
0: Bawal pala ito, adi.
1: Kaya ipikulta ang atensyon, Giraray. Bawal tao na bawal po ang styro.
0: Ang styro, haloy mag... tunaw. Haloy maglapa.
1: Garo ang fiberglass na di man nalalapa.
0: Iyo.
1: Kaya ang pag... buda di man pati ang pigre-recycle.
0: Oo. Tapok sa nang tapok. Pagkatapos mong gamitin, pasirin sa basurahan. Iyo.
1: Di man na ano.
0: So dapat pala bawal ito. Nya, paano kaya sa may mga... aram tayo, bagadigdiki ko yan. Dahil nakita ma-mention na rin naghanap buhay kang arog ka yan. Paano ang treatment ka yan? Paano dyan sa ordinance?
1: May penalty nga ni...
0: kung talagang imposar ning kunyan iya ning
1: iyon na nga ta ordinance na nga ni tabi iyo
0: oho
1: ini ordinance na po tabi
0: oho
2: So dapat ma-regulate din ang paggamit kayan adi.
1: Kita ko na sa imong kopya.
2: Sige po.
1: Kakalamang
2: may pagbasa-basaw na ang paguli sarong.
1: Oh.
2: Oh, may bugon pala nini.
1: Oh,
2: mapagal pala maging kunsyal, gulpin barasaon. Bale lang ko. Bale nga ko din sa nabasaon, gulpin basaon.
1: Oh. Wala ba yan? Iyo ito buda yung pigano ko buda sa so Diselting ng River Channel.
2: Uh-huh.
1: Buda, so may ordinance na po ako sa Gabos 47 barangay.
2: Aha. Uh-huh.
1: Na ang sa laog ni Sarong Simana dapat maglilinig sinda sa barangay kasi importante yun ang kooperasyon kang barangay.
2: Ah, parang clean up drive.
1: Clean up drive.
2: Weekly clean up drive.
1: Oh,
2: kada barangay.
1: Kada barangay.
2: Oh, magayon na yan.
1: Intensify ito dapat.
2: Para at least pirming nabubuhay sa bayanihan.
1: Iyo, iyo.
2: So tarabang patarabang tabang baga, no? Sa kunyan, inisiyatiba kan mga barangay officials. Aro ka na nangyari. Di ba, may pag kunyan na lang ka mo, baka na lang yung tinapay pang paisnak sa mga nagtatarabang.
1: Iyo,
2: at least kada simana, pirming malinig.
1: Oo. Takunda yung kooperasyon kang barangay, maski anong gayong kang ordinance sa implementation, madidipisilan ang syudad, kundi magsuporta ang barangay.
2: Barangay.
1: Dakulao na bagay ang barangay.
2: Kaya dakula talagang kunyan kung sa din nagpupuon gabos ang gobyerno, nagpupuon gabos sa barangay.
1: Oh, sa community sa barangay.
2: Community sa barangay.
1: Oh. Lalo na baga po ini nangyayari na naman.
2: Mm-hmm.
1: Alarming na naman ini. Although, bako ba yun sa environment, pero dapat may action na kitang pigigibo sa mga nangyayari mga minor naging violentino ng mga minor.
2: Uh-huh.
1: Bako?
2: Iyo po.
1: O dapat iyan small community na naman sa pamilya tapos within the barangay.
2: Opo.
1: O dapat may pigigibo na kitang ano
2: may action ng ginigibo.
1: May action na. O.
2: O dahil kasi dahil man ang kakayanon sa nakan sarong particular na national agency na magtutok ayan. Number one nun talaga dyan kun saan pamilya.
1: Pamilya tama
2: pamilya
1: ka.
2: Talaga.
1: Pamilya.
2: O. Kasi dyan baga diyan mo tuturuan so aki mo pagpun pagbasa, pagsurat. Tuturuan mo kang tamang pag-uugali, pakikisalamuha sa tao.
1: Budahli unta na so magurang, so attitude niyang ka magurang, habo siya pag-isturbon, may walatan so aki.
2: Cellphone.
1: Uh-huh. Ngayon siya pag-isturbon. Dahil niya aram, naduban sa cellphone, ibang naukudan.
2: May side effect na data na day aram kan mga magurang.
1: Bako man ito human being, bako man itong dapat mag...
2: dapat tao talaga nagpapaliwa.
1: Tao mag-irarar ito.
2: Ang nag-guide, bako itong suhali duman sa gadget.
1: Oh, garo AI.
2: Ang aki baga, ilingon mo cons, tama ito, may na-interview ako sa rong abogado, so chairman, kunyan, legal officer kan KBP, nasabi niya, mamalisyaan ngayon, dahil ngayon nga sa makabagong teknolohiya, ang mga aki ngayon kunyan, mga matibayo na mag-English.
1: Oo.
2: Iyon man ang gadanoon, notisyaan ko.
1: Oo.
2: Pag nahili mo ang aki na babad sa kunyan, sa gadget, matibayo na mag-English. But sabihon, ang aki, madali maka-adapt.
1: Pero dahil niya na-intindihan.
2: Dahil na-sabutan.
1: Oo, ang pitataram.
2: Kaya,
1: matibay lang magtaram pero dahil man naman comprehension dahil.
2: Correct. Kaya dakulao na bagay so guidance magirar ka magurang. Dahil pagparatugutan sa nakuns na pagparapagamito ng gadget, cellphone. Dako ngayon busy o na yung cellphone sa imo na nini.
1: Maka anoon nga ni baga sa DepEd sa ratio.
2: Mm-hmm.
1: So nag-abot nga ni up to high school. Dakulao na person. Manayang wala talag baba-baba.
2: Iyo.
1: Nadidipisilan magbasa. Read and write.
2: Pati ka ni magkwinta kasabay.
1: Bako na alam mo.
2: Kunyan ang Bicol Region ata sa roduman sa
1: ikatray sigaro. Nagasinsungan. Nagutangat-angat kang inot na sa ibaba kita bahin tigaro.
2: Sa roduman sa tigiling kang Department of Education sa pagkaigwag yung pandemic. Tas o tao natutok na duman sa kunyan sa gadget na gabos. Buda nag-answer kan sa mga kunyan sa tigtaong mga papel. Mga magurang makuman sa mga agi. Kaya gulpe sa mga matitibayon ka ito pero bako man pala sila sunag simbag.
1: Kaya golping so sa naapektuhan so sa lalo na sa mga magurang.
2: Opo.
1: Na dai man ida nasa sabutan na iyan tao man nangangaipo man aminsan ning oras ang mga aki.
2: Iyo po.
1: Makaya interact sa mga urang.
2: Na
1: minsan ito nawawara.
2: Iyo.
1: Permi na sa lang sa gadget, buda dahil ng panahon sumagurang, tama uli sa harong, pagal na.
2: Hali mas
1: sa trabaho. Hali sa trabaho. Pero dahil ninda aram, so pigihigusan ninda, masasayang ito. Kung suaki ninda, dahil ninda ikakakaag sa tama.
2: Dahil na nauras.
1: Dahil na tawang. Itawan ng kiuras. Nakulao na bagay. Before it's too late, mataram ka sayang. Nailing mo sa TV, pigi-interview sa mga aki na nagkaarano. Sana ngayon sa mga aki ko, araw-araw kayo. Too late. Paano late pa nangyari? Na. Nangyari na. Gulpi yung mga nangyari ngayon. Buda, ngata ko niyang gulpi yung kadakla nangyari. Manonotice mo, puro mga aki.
2: Iyo po.
1: Gulpi yung mga aki. Tapos sabi, saro man ang senador nag-suggest, ibaba da. So,
2: criminal liability.
1: Sabi, kasusaro man na nag- sa psychology, sa mga lawyer, dahil mo ngayon mariremedyohan andyan.
2: Sa pagbabakang criminal sa AIDS.
1: Bako kaya na ang solusyon. Bako kaya na ang solusyon. Iyon man, just the same giraray kayo.
2: Iyon. Dawa ibaba mo, adi. Kung mga committer ng krimen iyan.
1: Iyon man giraray yan.
2: Magibo ng krimen iyan.
1: Oo. Kaya sabi niya, kaya may dapat kitang riparuhon talaga. Kaya, kasabayan ta ng diit na sa mga responsibilidad ta bilang magurang, bilang Pilipino, buda, mas dagdagan ta pa ang pagpangaji, prayer.
2: Iyo, nagawin na wara.
1: Oo, pagpapangaji,
2: kasi pag, prayer. Kasi wara ka na ng takot kay Lord, siyempre, mag-ibo ka na ng maraot, ng data.
1: Siya mas na nakakaano kayo. Hindi ko man nangyayari mo niyan. Ano nga din man nangyayari kang panahon.
2: Kaan mga magurang, sabi ko nga ni, sa programa ko ka ito, tabi ka nakaliis na daw cons. Ang mga magurang kay ito, ana akit, ipapirming pigpapagirom doon. Nini, di ka kan mag-ibo, tapang nag-ibo ka, kaan bubusungong ka ni Lord. Bako na iyo, araw ka na pirme.
1: Araw ka ito.
2: Kumbaga, aki pa su kunyan, su sarong persona, pigpapamuklat na sa iya na pag once nag-ibo ka ninday data, ang kagurangan madadagit sa imo. Kaya nabibilog sa isip ng mga aki na nagdarakulat ng unyan na ay di pala na ito pwedeng gibuon kasi may kunyang kita, may paninimbagan kita sa kaglalang sa satuya, di ba? Garo ito ang siding kung nagkukulang na sa unyan. Dahilan nga niya, sasabi mo, cons, grabe na ang kunyang kang gadget. Puro na siya na gadget. Si Sepan maturo sa angki. Di ba? Nawara na ning panahon.
1: Although nangangaipo kita, si Sende nangangaipo kay material na bagay. Bako, pareho kita, gabos kita nangangaipo na tao. Tapos pagkabuhay ta. Pero dahil ta paurugun iyan, mas may importante, ta iyan, ang mahal na Diyos, nasasabutan ang pangangaipo ta. Ako nagtutubod dyan. Kung anong kaipuhan ta, siya nakakaaram. Kung bako para katagal sa rato, maski anong pulos-pugos mo, then itatao sa imo.
2: Then ipoprovide siya sa imo.
1: Ta mapapasala sa iya kung ipoprovide sa imo. Igigiya ka sa tama na paagi. Nanin sa mga obligasyon mo, then mo mapabayaan. Tama ko man maraot ang magkaigwang material na bagay. Kung tama mong
2: gagamiton.
1: Bakong sasala.
2: Yan. Dapat nga ni, ito na supig sa sabi tabi cons na ika dapat ang magkontrol. Bago ika dapat kontrolon kan mga bagay na yan. Aro kan cellphone. Dahil dapat ika magpakontrol kan sa cellphone na yan. Kung aram mo na sobrahan ka nakigamit, pahingaluan mo. Bako niyo, bakong bilog na sa na maghapon, sige mo na sa nang kaka-cellphone. Bo sabi ho, nakokontrol ka na kang gadget mo. Baliktad na.
1: Buda sa mga pig-expect na baga, yung garo kakulangan ta. Excuse me. So pagtubod ta duman sa mas sa mahal na Diyos. Dahil na ako ma-mention, may mga leader kita kang panahon, kang nasa siya pa nakapwesto, pati dahil man naka-ano sa Santo Papa, sa mga padi.
2: Pigdaramay.
1: Pigmuroda.
2: Pigdaramay.
1: Dahil ta Arab, ano man?
2: May epekto ito sa tao. Kasi kung huni nga ngayon leader ta, nadadaling nga kaaruga kayo ni, pwedeng arugon baga bakon? Kaya ang pagiging leader, dapat talaga, kasabayan mo kang pagiging responsabling individual.
1: Tama ka.
2: Kung leader ka nga ni, irresponsable ka, arugon sa pagiging irresponsable. Mo kasi
1: buna, makamundo umbaga gulpi ang nagtitirios na Pilipino ako unta gulpi kitang nagtitirios na kababayan dahil na erayo maski din sa lugar ta gulpihon gulpihon ako mataram gulpihon nagtitios pero hindi nga ang mga national figure tang mga politiko pag naghiling ka kitibi kuminsan na nalugod ako mas pigpipili ko na sa channel sa mga tugtog baga sa OPM
2: tanay stress ka na
1: dahil ta nasasayang, nanghihilayang ako sa nagagastos dyan nila. Nagpapara, sinda-sinda mo sa nag-iriwan. Ipapahilig pa sa mga tao.
2: Rinibo ang pinggagastusan kang gobyerno.
1: Araw mo kung ano sa gastos. Kasi nado pala, ang oral daw, the expenses nila.
2: Nasa pera.
1: 25 million.
2: Uyugon mo yan.
1: Tapos, so nasayang kang kampanahon na ito, so may nagkakugudo dito, nag-iriwal-iwal. Ang nasayang na naman na kwarta, 700 million.
2: Uyugod mo yan.
1: Taday man sila nakakasesyon nito. Pero so gastos, iyo mangiraray.
2: Day man nagbabagong.
1: So mga tao, so gabos, so
2: expensive. So pigpapasyolduhan mo naman yan, on gabos. Kasi naka-ano na yan, naka-program na kumbaga.
1: Kung ay tao mo ito sa katawan, nagtiriyos, di dakulaon ang naabutan ka ito.
2: Dakulaon ang kapakinabangan na rin. Kaya pala sa Indo, sa sanggunin, bawal magparoro absent. Kasi magparoro absent, bambayad nga dyan ang oras, ang panahon.
1: Iyo baga, totoo. Halimbawa sa tao ang pixel
2: kaya, sabi din ni kagawad na John Ragodo na kamonitor sa tao, dapat hands-on permi kita sa pamilya. Inot permi, pagirumdom, ang manungod sa Diyos, ang dapat disiplina, panatilihin, permi, ipahiling, kamagurang, na dapat maray kang modelo sa pamilya o taga-aplan, suama ka na aplan, daga, kunya, nag-share man kan sa iyang kunyan.
1: Eh, tama yan, si Tarzan ang apod ko kaya.
2: Tarzan?
1: Oh. Ayos na, asikasong-asikasong pa ng mga bali.
2: Ika talaga, oh, nagdadalo sa to si Constitution.
1: Tarzan, ayos na yan. Okay yan.
2: Nakamunitor sa sato yan.
1: Marayan mag-reparo.
2: Ayun. Ano. Reparong marayan.
1: Oh, marunay paro talaga yan.
2: At talagang tunay yan pagkadali. Ay, naka.
1: Kay puhan talaga. Sa kundet ang pagtarabangan. Mm-hmm. Kaya ako, I do believe, ang gabos, dahing imposible, makakaya ta, basta magtarabangan. Sabi, may kasabihan bagala, if you do it your own self, ikasalama, giyo, pwede man, nga tamagday. Pero, hagod no rin sana. Unlike kung gulpi ka mo, nagsarabayan, magibo ka sa rumbagay, nga karahayan. Halayo.
2: Dako lang makikinabang.
1: Dako lang, masusustain haloy ito.
2: Oo.
1: Kaya, importante yun, kang anumi man ng mga ordinances, dapat talaga, makisuport man ang mga barangay. Mm-hmm. Nakulao na bagay ang suporta kang barangay. Mm-hmm. Nakunday man magsuporta ang barangay. Uh-huh. Ang ordinance, hanggang papel sila, paano ang pag-execute ka yan ang executive? Base yun man ang satuyang alkalde. Mm-hmm. Sa mga department man, may kanya-kanya man na program.
2: Iyo po.
1: No. Ang magayunong kota, magtarabangan, hali na duman sa small community, panggandig din na sa syudad. Tapos mo 47 barangay bagayan.
2: Iyo po.
1: Eh, so ibang barangay baga magtaram. Dahil may man ngayon aram. Oh, paano man kaan? Kaya ining programa mo nga ni, matibayong ka taga, boss, all around, titokar mo digdig. Ang ganda ko ako sa imo.
2: Ay, salamat.
1: Iyo, titokar mo, ano man ang bagay. Buda, maski sisay man dyan, matibay ka ta. Dahil pili,
2: pagtama,
1: tama, pagsala, sala, maski mga iriba. Araw kaya ng...
2: Piko niya niya, pikunot nindi ihit.
1: Oo.
2: Isi mo yung may taga-kunot man na dito, dahil lata man na dito ng tingkukunot.
1: Oo.
2: Taga-tingkwil man hindi ihit.
1: Iyo.
2: So, bako man kunyan, laho dun tabi kun. Sa dahil lata man itong lahodo naman. Alas 11:52 na mga tugang nin udto di po sa programang ini. Ibalikan ko ining cons na pigga tao mo sa kuya, pigga gawgaw mo sa kuya ng ordinance sa 2019 pa ini pada na ordinance.
1: Ayo ayo.
2: Ining manugod sa kunyan, an ordinance regulating the use of plastic bags in the city of Tabaco, providing penalties for violations thereof and for other purposes, tabi.
1: Hmm.
2: Oo. Ang kunyan baga di sa satuya, actually, maski dyan sa masira, pigpangapuda na bagay ni kang inon pa na, kung mabakaling sira, dapat kuta na, taday man, minsan baga, nagpa-plastic man giraray kita, di. Pero dapat, bako duble, ang pagbagra.
1: Buda o gaso sa pigapun na biodegrader na klaseng plastic, ibang klaseng plastic.
2: May nababakal ka.
1: Agwa kayaan.
2: No.
1: May accepted ka na plastic.
2: Uh-oh.
1: Pero ang styrofoam talagang dahil, mahilin mo yung mga...
2: Bawal talagang styro.
1: Oh, yaon dyan. Na, sa mga bawal.
2: Mm-hmm. Oh. Saro-sarong ko yun. I-discuss ko yun sa masunod pong kunyan. Programa, duman sa kunyan, sa programa ko. Para mas maipaliwanag taning mas alahod din. Salamat hindi sa kopyang initabi ko.
1: Nagpaparadakol na naman baga ang basura ta na riparo mo.
2: Ayun, totoo yan.
1: Mag-inibong ka, maglakaw-lakaw ka. Nagpaparadakol maski duman sa barangay mo. Sa gilid sana. Ako sana nagkasusaro, medyo nag-uro-urog mama, nagkararigos man duman sa Rawis. So, sa puro baga, ano apod kito?
2: Duman sa kunyan, sa Blue Island.
1: O Blue Island. Magayong kuta, pagkirin ko naman sa gilid.
2: Puro basura.
1: Ano na ini? Sabi ko may magdigdig sa tuyag.
2: Makasupo ko. May mga turista, halimbawa, kasi magayon ang dagat. Pag-abot mo doon, puro mga basura. Makadisganar.
1: Makadisganar. May mga lugar dyan na.
2: Actually, ako guilty man di cons. Tanagbakalpasan ako ning kunyan. Sa totoo lang, kasi so pagkagadan ba gani pa na ngayon kami dahil ko aram na bawal pala ng istayro nung bakal ako istayro ka takong aram ko ni dahil nakita nagbakal tayo guwaman baga kikunyan
1: so,
2: pero bako siya istayro kaya lang malaniton malaniton sa kamul kaya po ang dublihon mo
1: dublihon taba ka
2: dublihon takong kunyan ito kayang istayro maski kaputan mo okay lang dahil siya nagtagos ang init itong sukap na made sa kunyan sa karton
1: madali magiging tama ka man
2: malanit sa kamut
1: di dubli
2: si suon okay sabi ko, ngunyan ko sa naisiyan, naigwa pala. So, kaya nag-contribute na ako cons ning kunyan, nin basura, dahil din sa pagbakal mikang so istayro na ito. Takon aram ko kuta. Buda, mas makantidad nga ni ito kaysa duman sa kunyan sa karton. Mas makantidad so istayro. Yun. So, dapat pala, oy, kamuha, so, lalong-lalo na sa may mga establishment.
1: May mga catering,
2: mga pagkaon ang pigya si Sir B. Sa tuyang mga kababayan. Dahil nakamukaan po magbakal, ta igwa po dyan yung ordinansa, no?
1: Kung may penalty pati
2: yan. May penalty. In kaso magreklamo kami duwa ni Cones, pwede kami duwa maging kunyan, magreklamo sa indo.
1: Dako po kami kang PNP, may impose man yan, may penalty nga ni.
2: Kung halimbawa, syempre, ramo naman, may mga environmentalist kita na nagmamakulog. Tama ba, Cones? Halimbawa, igwa ka environmentalist na magmakulog sa satuya, di mas lalo kitang kunya nung kaini, inihong, alat kita, may reaksyon din si Lola Jelay. Lola Jelay! Marina Otto sa imo, Lola Jelay!
3: Saga, boss.
2: Marina Otto.
1: Lola Jelay.
3: Pwedeng makasingit ako.
2: Sige na po, tapatapos na kami ni Cones.
3: Saga po, mga nga po na lang ako kan mapay out kan doktrin.
2: Okay, so, social tension. Sige po.
3: Sige po sa San Jose, Covered Court.
2: Apo.
3: Si Amalia Biso po, nangangapunan ako na magdumana sa nasya. Taday ko na ako kontak sa mga akit niya.
2: Iyo tabi.
3: Yan po siya lang niya na kaistar sa tabako.
2: Iyo tabi, Lula Jelay.
3: Buda, sir.
2: Po.
3: Sinawawar ako tabi na makuapo si Jessa Bilaon. Paki, ano naman po, sir, tabi?
2: Paki-PM sa Kulula July, pati suritrato tayo post na tabi, itangani na maging kompleto tabi ang detalye.
3: Ayun po, yan po na kaano si Sir Buen, kasabagong aga.
2: Ayun, tabi, sige, tap. Agadan ko si Sir Buen, apo.
3: Tabang po ang agad ko, salamat.
2: Ayun, tabi, Lula July, sige, si Lula July.
3: Salamat na dakulaon.
2: Sige po. Oy, bago kita magpaaram, Cones, tabi, nagbukas kang kunyan dyan, si Kong Criselda, si kunyan, si Senador Rizal Teberos. Bako, kunyan naman kita, dual citizen ka na. Itong susa, naka-tinder ka naman.
1: Hindi, may kasabay pa ano itong activities
2: mo. Susa daycare, parang daycare center para sa mga senior citizen, tabi.
1: May session ka na ito.
2: Dakulang tabang ni Kon sa mga arog nindo, tabi.
1: Let's hope na bakusan ng itong establishment, dapat may service duman talagang para sa senior citizen.
2: May tao talagang
1: masustain talaga ito ang pasilidad duman.
2: Tasayang.
1: Basayang sana ito kundi yung
2: tao duman.
1: Na magmamahan lamang makapahinga mga senior citizen. Whatever na pwedeng ipaging productive ang mga senior citizen.
2: Yan sa San Vicente ba yan?
1: Hiraya Manawari. Hiraya dapat duman. Medyo may distansya mamaga ito sa mga taga-sentro.
2: Ayun po. May service
1: sa taga-sentro. Saro mo na pig-request ko mga kang inot. Haloy na. Sugari mo baga ka sa embarkadero. Sige sa nang ikot. Sige battery.
2: Electric vehicle.
1: Pasiring sa sentro kang tabako.
2: Nawara na baga ito sa embarkadero. Taluminuya sa embarkadero.
1: Pero pwede itong gibonding sa tabako. Sentro kang tabako. Tapos pasiring dyan sa Hiraya, Manawari. Nagulpi naman baga duman ng mga nag-i-restar.
2: Ayun po.
1: Plus iyan na senior citizen. Tapos sa super health center. Yaon man duman. Nganing at least ma-minimize ang gastos man ka mga senior. Sabi ko baga, mahalo na ang pamasahing ko niyan.
2: Buda mag-agi dyan sa may hiko niyan, may mag-agi dyan sa legislative building. Diretso na di. May manangan. Mga yun yung
1: mga dua lamang kayo ito nag-ikot-ikot.
2: Duwang unit.
1: Nag-ikot-ikot kayo ito.
2: Baad mag-ibuhan yung budget nindo sa sanggunian. Pasiripon mo kay Kons Renner Burse na maka-purchase ang LGU. Kay duwang unit lamang na paggamit-gamit na di.
1: Ipahiling taki ano. Tang committee ko yung kan-transport si Noel Bunaobra.
2: Buna obra.
1: Ipahiling ta sa iya buda.
2: Buda siya,
1: senior
2: so
1: citizen.
2: Punta kung kunyan man sana, maski kunyan, kunday budget, eh, magkira mangyari.
1: Kunday mahanap kita sponsor.
2: Mga pudan kita.
1: Ano ba maraot? Pwede mag-sponsor ka.
2: Para sa kapakinabangan ka sa tuyang mga kababayan, di ba?
1: Electric vehicle for senior citizen.
2: Hindi i-promote na di kisan taon, dahil magki-problema. Inwaw! Yugol mo, may inwaw na kami nagipig mabanggit ni Cons. Kung sumagang ngunyan, konso kunyan, garoon naman sa ng kutse. Pwede na baga ito.
1: Anong paus mo? Marka darom naman mo. Kung nakulong mga loaded ka ito.
2: Ayun nga ni. Ala, kunyan baga ang tukawan duman. Back to back baga ito. Papasiring ka duman. Ihatod kang embarkadero. Dahil bayan.
1: Tapos kukuhaon ka na naman. Balik-balik.
2: Pawalik ka ng embarkadero. Darom duman. Siguro, pero pirmihong ka mas embarkadero kang panahon. Ay, Cones, alas 12 na tabi. Minsay sa mga taga-tabako tabi sa satuyang pong kunyan. Pang natatadang minutong kunyan. Pang apataratara tabi.
1: Oo. Ang masasabi ko sa satuyang mga taga-tabako, magkasararo kita permi sa ikarahay kan satuyang komunidad kan tabako. Taday man ibang mamag malasakit kan tabako kung bakong mga taga-tabako.
2: Yan.
1: Maintener ta ang kalinigan. buda sumaray na iribanan. Mm-hmm. Yo, maray na iribanan, buda ang pagriparo sa pamilya.
2: Mm-hmm.
1: Taday man ibang magibukan, kita man sa mga pamagurang, mm-hmm. buda part kita kang community bilang sabi ko nga ni taga-tabako,
2: mm-hmm.
1: sisay pang mamakulog didi kung bakong taga-tabako.
2: Uh-huh.
1: Iyo man lang po sa okay. masasabi ko. Oh.
2: Salamat, oh. Giraray Tabicons. Oh. Sa saimong oras, oh. asin sa pag-share kan mga kunyan, maray na impormasyon nakapakipakinabang para sa satuyang mga kababayan. Until next time, noring da giraray kitandua magtuparan.
1: Basta ika Ed Bordeo. Walang iba.
2: Walang iba.
1: Wala ka lang hahanapin pa.
2: Salamat, Cons. Thank you so much. Si Cons. Nestor San Pablo, tabi mga katindugon, ang konsihal na mula noon hanggang ngayon ay walang kupas. Pagdating sa serbisyo publiko mga katindugon.
1: Thank you, Ed.
2: Salamat, tabi. Thank you. Salamat, man, kay Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao.

0: gikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: It's 12:05 on One Radio.
5: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador. Sa 6268 Paint Center, available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura, 6268 Paint Center na.
6: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
7: After a long day of enjoying the scenic attractions in Tabaco, JJ Mid-City Inn would like nothing more than to complete your experience

20 years ng tindungon sa indong mga radyo. Asin padagos ang tultul na serbisyo sa Lambang Bicolano. Kami taos pusong nagpapasalamat sa padagos nindong pagtitiwala. Asin pag-antabay. Ini ang One Radio 91.3 News FM. Serving the Bicolanos since 2005. One Radio 91.3. Maski ano pa ang mangyari, tindugon sa napirma.

0: on Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Yes, mga katindugon, we're back to another edition of DJ Chloe's One for the Heart. Siyempre, mga kasama niyo naman ako ngayon, Ugiraray. Ako po si CJ the DJ, ang inyong cool na kajame. At kasama ko ngayon, here on the table, si...
1: Tayong iba, si Erickson.
0: Maganda nga, maganda ang ating ano ngayon. Takairibang ngayon yan si Erickson.
1: Marina pagkahapon sa Gabos.
0: Wow.
1: Ay, thanks God, it's Friday.
0: Yes, it's Friday today. And sabi nga daw nila sa tuyong programa here on One for the Heart, today is Feel Good Friday. That's
1: kaya,
0: really good.
1: Ang Friday, kumbaga, yaon dyan ng good vibes.
0: True.
1: Dahil ang motivation, Sabado tomorrow.
0: Kagustuhan nyo ng ating mga katindugon na Sabado tomorrow at rest day sa aga. Kaya palakpakan na ating mga sadiri. Sabado na naman sa aga.
1: Natapos mo naman ang isang linggo.
0: Sa linggong ano, pag...
1: survival.
0: Yan. Anyways, mga katindugon, how are you today? Shoutout na rin natin ating mga katindugon na nakikiligon niya. Today is June 26, 2026, exactly 1:05 p.m. Ngayon ay Friday, Feel Good Friday. And sinong gusto nga natin i-shoutout dyan kay Erickson?
1: Ay, bago ang Gabos, happy birthday sa kuyang Tito Christian Elaurza. Happy birthday.
0: Yes, happy birthday din sa kuyang amigo. Happy birthday, John Ray Barakiel. Happy birthday, bro.
1: Sa Gabos na nag-birthday man today. Happy birthday sa inyo.
0: Happy birthday. Marami-rami ngayon ang ating itutugtog sa inyo, mga katindugan. But before all that, syempre, i-share na rin natin sa ating mga katindugan na nakikinig ko niyan ang ating katanungan for today, of course. Ang Feel Good Friday katanungan ngayon na dapat hanapin nyo ang Facebook page ng ating DJ Chloe the Love Ambassadors Facebook page. Ang nakalagay ho dyan na tanong ay, ano ang best family moments mo?
1: Dahil nga, Feel Good Friday, di ba?
0: Yes.
1: Ano
0: kaya naiisip mong ano, Feel Good Friday na gibuhon with your family? Not especially family and friends, relatives as well, di ba? Mamaya babasahin natin ang inyong mga comments dyan sa Facebook page. And at the same time, huwag na natin patumpik-tumpik pa, i-play na natin ang ating mga favorite songs, syempre love songs na nakaka-feel good ngayon Friday. Dito lang yan on One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

0: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Bes, huyan kapalan? Marido digdi, may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masaing ka.
2: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
2: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday. Birthday yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
2: Oh, anong patigahalap mo? Mus na!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
10: Tindugo na.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapapakunahan mo na si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: Hanap nindo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
10: Jaya Enterprises.
9: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
10: Jaya Enterprises.
11: Ang init!
12: Batata!
11: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
12: Batata!
11: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
12: Batata!
11: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
12: Batata!
11: Patata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
11: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
2: Batata!
11: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
12: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
13: Boss Herbal Capsule.
12: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
14: Playing the best songs on the radio.
15: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
16: Tindugo na.

0: on Radio 91.3 News FM.
1: Tidugna.
0: Yes, we are back dito sa ating DJ Chloe's One for the Heart. Mga kasama niyo naman ako, Giraray, ako po si CJ the DJ, ang inyong cool na kajamming with...
1: Dang iba, ako si Erickson.
0: Yes, kaming dalawang ngunyan ang nasa table ngunyan na ngangalab-ngalab sa inyong mga radyo. This afternoon, June 26, 2026, exactly 2:04 p.m. ngayong hapon. How are we today, mga katindugon? Today is, of course, good, ano to?
1: Feel good Friday.
0: Yun, nalingawan, look good. Naman. Nasiram-siram, baga ka mag-gay na songs for today, di ba?
1: Feel good talaga, di ba?
0: And by the way, shout out sa mga gabos na nangyayon dyan, pajak drivers, tricycle drivers, bus drivers, UV Express drivers, jeepney drivers, at isama na rin natin ang modern jeepney drivers as well. Nariyawan dyan na Mama Sada. And please, sa ating mga katindugan, nariyawan dyan sa luwas, mainit-init mang giraray. Yung init bagay na nagsasapok sa mukha mo, grabe, garo baga deka na makahangos. Grabe!
1: Ano, may lagkiat.
0: Tapos garo, gabing, grabe naman yan, nakapayong ka na and everything. Yung manggirari, ang paros, masalpok sa mukha mo. Yung man, mainiton. Diyos ko. Pero shoutout sa gabos na nakikinig dyan, most especially sa kuyang amigo John Gabriel Belchez na dakulao ng maray. And sa kuya Manado, ang amiga na si Alisa Bores and Renegades Boncacas na dumamagayon ng kong amiga rin dyan nakikinig ko niyan. Yun. By the way, mga katindugon, today is Feel Good Friday. And sa ating mga nakikinigon yan, do check that out sa ating katanungan for the day.

0: kompleto at magkakasama. Yes. That's the best way to spend the day with your family. Simple lang, pero magkakasama kayo. And another comment from Ma'am Avien. Hello, DJ. My best family moment is simple lang, yung kompleto kami magkakasama at nagbabonding. Mm-hmm. Yun, sabay-sabay kumakain or brutal fight. Nakakamiss din yun, di ba? Uy, kahit simple lang ng mga bagay-bagay talaga, mga katindogan, kaya you cherish your moments with your family, even though hindi naman bonggacious ngayon, sinasabi nila ang mga handaan dyan. Kahit magkakasama ang kamo, nag-iiristoryahan, that's the best way to bond with your family. Ano naman sa Twitter?
1: And so, actually, yan natin sarabi, mga simpleng, ano, simple mga bagay na pigigil.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: One Radio
1: 91.3 FM.
2: Ay, nagbabalik kita on one. 4 minutos bago mag alas 5 na hapon.
1: Macarena, Macarena na.
2: Ay,
1: alas 5 na.
2: Thank you sa mga nakaibanan niya to, ah, sa mga nag-comment kanya sa indang kasimbagan today. We learned a lot, di ba? And sana ay padagos ang pagsunod niya to sa mga arukainin niya beliefs. Preserve talaga siya. Oo, walang mawawala. And ma-preserve talaga siya because it's part of our culture. Culture

0: preservation. Kumbaga. Thank you very much, everyone. Salamat sa Indo. Ay, happy weekend sa aga. Sa giraray kami ang sento na kaibanan. Digdi sa tugtugan on one. Thank you ba ako si Erickson.
1: Thank you
0: ba
1: si
0: Verna
1: Banahon.
2: And to say, EJ, thank you so much, everybody.
1: Thank you mga katindugon. Sa Lunes giraray, enjoy your weekend. Sige yan sa tugtugan on one. Sa One Radio 91.9 FM.
0: Tindugunan!

0: sa indong nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip as in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: Radio News, your best news, and this is Radio News FM. One music, one mission, one station, one Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM.
1: One Radio.
0: Tindugo na. Bicolandia. Rashada, ang mga bareta, Parada 30, Parada 30, sa indo ng mandadangog, Parada 30, Parada 30, bareta international, national, lokal, sports as in weather update, Parada 30, Parada 30, 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta, Parada 30, Parada 30, sa

0: sa headlines kan mga paradanin. Barata!
1: Barada! Preta! Barada! Preta! Headlines!
0: 609 parasira sa tabako nagresibin in tabang gikan sa BIFAR sa iraramkan PAFFP.
2: Sarong suspect arestado sa buy bust operation. Labi sa 7,800 pesos na kantidad ng pigtutubdang shabu na kumpiska sa syudad ng tabako.
0: Dahil mababa sa 30 bihikulo na wheel clamp sa syudad Canligaspi.
2: 385 na small-scale fisher folk sa Tiwi nakarisibe ng cash aid sa Iraromka na Presidential Assistance Program.
0: Legaspi CPS ma-deploy ng kapulisan sa Kabaangan High School kasunod kan rayot kung sain imbelto ang nagkapirang minor de edad na estudyante.
2: Bamboo Cafe na binisto bilang best feasibility study idinunara sa pamilyang nangangaipuhan sa Erosina, Sorsogon.
0: Sa lado nasyonal, Malacanang sinabing

0: kinundina ana disinformation katakod kana juvenile justice law.
1: Philippine banks as in mga e-wallet operators pigsugo na haliuna an SMS and email based OTPs.
0: Madahas na mga online games ipigsisto na kang DILG na dagos nang ipagbawala.
1: Sa luwas kanasyon, France nagrestro nin enot na kaso kan Ebola virus.
0: Death toll sa duwang linog na tuminama sa Venezuela nagsakat na sa 188.
2: Parada 30 headlines.
1: Diyos marahin na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin Biyernes, Hunyo 26, taon 2026. Ipo ang nasendong magiging tagapaghatod Barreta ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banamon.
1: Nadadawag kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to, alas 5:06 nanin pagkahapon. Pasiring naman kita sa detalyes kan mga barata natod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Uminabot sa 609 ang benepisyaryong ikan sa syudad ng Tabaco ang nagresibi ng taba na Presidential Assistance for Fisher Folk Program sa isinagibong payout sa Barangay Cormidal Covered Court kasubago. Pininginutan kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Regional Office 5 sa pagkipagtabangan kan lokal na gobyerno kan syudad ng Tabaco ang pagtaukan ayuda bilang parte kan padagos na pagsuporta. Ayan kan mga parasira na naapektaran nin man lain-lain na humang pagsisira. Tanganin maging benepisyaryo kanan mga ini na mga itinalaan na kwalifikasyon kan mga rehistradong kangka na ka-registry system for basic sectors and padagos na nakikisumaro ang lokal na gobyerno kan syudad ng Tabaco. Programa kan nasyonal na gobyerno na ubetong mapakusog ang nagkabuhayan asin maparagay ang nagkamugtakan kan mga parasira asin kan sa indang mga pamilya.
0: Mientras tanto, uminabot sa 85 kail Fisher Folk sa Banuaan kang Tiwi ang nakaresibi ni Tal sa iraramka na Presidential Assistance and Fisher Folk Program na isinagibo kasugma Hunyo 25. Lambang binipisyaryo nag-ako ni na 2,325 pesos tang cash assistance distribution activity sa Tigbi Gymnasium. Pagkan programa na magtaonin tulos-tulos na tabang na pinansyala sa mga parasera na naapektara na kan mga problemang pang-ekonomiya mga localized crisis as in global market disruption. Kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources

0: kabintahan ni droga ang inaristara kan mga operatiba kang Tabaco City Police Station sa sinagibong by-bust operation sa barangay Cormidala, Tabaco City, kasugma Hunyo 25. Ang operasyon isinagibo alas 4:16 nin hapon sa pamamayon ni Police Lieutenant Colonel Virgil Bibata, Chief of Police kang Tabaco City Police Station, bilang parte kan mas pinahigot na kampanya kontra sa illegal na droga asin susog sa katuyuhan kang lokal na gobyerno na mamaintener na ligtas tuneno nga asin drug-free ang syudada. Sigon sa report kan pulisya, nagsagibo mo na validation asin surveillance ang mga operatiba makalis makaresibi ni na impormasyon dapit sa pigtutob ng illegal na aktibidad kang suspect. Nagresulta ini sa matrayong operasyon asin pagkakaaresto sa target na individuala. Nakumpiska gikan sa suspect ang kabilugan o pokomas o menos 0.3 gramo ni napigtutubod ang shabu na may pigtatansyang standard drug price na 7,820 pesos. Tulos man ay si inararom sa tamang pagmarka, pag-imbentaryo asin dokumentasyon ang mga nakuhang ebidensya sa atubangan kan mga kinakaipuang saksi nganing masyerto ang integridad para sa magkakanigong proseso sa korte. Sa presente, yaon sa kustudiya kan Tabaco City Police Station ang naarestong sospek mantang pigtatapos ang mga dokumento para sa pagsaangat kan kasong pagbalgar sa Republic Act No. 9165 o ang pigaapod na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Yan, taras tanto mga deploy ng mga kapulisan ang Legazpi City Police Station sa Kabangan High School ang gani mantiniro na ang seguridad asin na kaligtasan na kasunod ka nangyaring rayot kung sa inimbelto ang nagkaperang minor de edad na estudyante. Sigon kay Legazpi City Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., na nakikipag-ordinar na sinda sa mga eskwelahan asin na-identifikar na ninda ang mga imbeltong minor de edad asin nagkaigwanan in intervensyon na kaibaan mga magurang kaini. Kinaulay ninda ini mapadapit sa insidente asin napag-araman basado sa investigasyon na trip sa naninda ini. Sa presente, nakikipag-ordinar na sinda sa City Social Welfare and Development para sa proper intervention sa mga juveniles. Nag-request naman na sinda ng police presence asin visibility sa eskwelahan urog na to yung ralaugan na ka na klase sa pagluwas kay ni pon aga udto sa good hapon. Abiso man itagtag sa mga magurang na i-closely monitor ang nansindang mga aki. Big sa sagibo ni Daini bilang direkta o direktiba kan headquarters manungod sa nangyaring insidente sa Tacloban City. Nakikipag-ordinar naman sinda sa mga security guards urog na sa mga pribadong eskwelahan na i-check ang bag kan mga estudyante ngani day makalaog ang anuman na kontrabando. Katakot pa kay ni magsasagibo awareness program sa mga eskwelahan manungod sa lectures sa asiniba pang kadasan.
0: Pasiring man kita sa mga detalyas kan mga bareta dumana sa Sorsogona. Idinunara kan mga estudyante gika na sa Veritas College of Erosina na sa indang ginibong bamboo cafe sa sarong pamilya na nawaranin padangat sa buhay asin warang kakayahan na magbakal nin regular na klase nin kabaong sa probinsya ni Sorsogona. Nangga naman ang naunambitan ng bamboo cafe na bilang best feasibility study sa indang eskwelahana. Sigon kaya Francia Fortes, saro sa mga estudyante, nagpon ini sa pinaka-requirement kan sa indang paratokdo na magino innovative durante kan pagdepensa. Kaya naisip asin na pagkasunduan kan sa indang grupo na bamboo cafe na ang magin feasibility study. Dugang pa niya na basado sa indang pag-aadala, wara pasindang nahiling na nakakagibo ka ini bako sa nasa sa indang eskwelaan kundi magina sa Pilipinas. Daiman na sinda na deficit ni nakawayan huli sa kadakol ka ini sa indang lugar alagad saro sa indang kinahampang nakadefisilan ang pagputol-putol ka ini na ikinairido ka na sa indang mga kamota. Sinabi man ka ini na ang ginibong bamboo cafe na ang idunonara sa kapos sa buhay na pamilya na nawaranin na padangat sa buhay sa lugar. Dugang man ni Adriana Barakea, saro umana sa mga researcher, may nagtabang subot na artista nganing madisenyoan anan sa indang ginibong bamboo cafe na. Tinawang doon maninda na an obeto kan grupo an makatabang sa mga kapos sa buhay na mga pamilya nganing daing masayang ini mabisto sinda sa market urog na makatabang sa mga daing kakayahan na magbakal nin regular na klase nin kabaong. Mientras tanto, bukas man an grupo sa

0: partnership as in investor alagad sa ngunyan naghahanap sindanin pwede sir na makatabang nganing maiparehistro ana sa indang ginibo nganing marekognisar ana sa indang nagi o naagihang kadefiselan bako sa nasa social media kundi magi na sa legal na lakdangan.
1: Alas 5:16 din pagkahapon. Pasiring man kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nacional. Ang nahatod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Barada 30, Barada 30, Barada National.
1: Magtatagama ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIAZA nin 79.6 million pesos na pondo para sa rehabilitasyon pag asin na pagpapagayon na kan terminal building kan Dumaguete Airport sa banwaan na kan Cebulan Negros Oriental. Sigon kay TIAZA Chief Mark Lapid, kabali ang Dumaguete Airport sa ILIPAD o Institutionalized Leveraging Infrastructure Program on Airport Development kan ahensya na ubetong i-upgrade ang mga domestic airports sa nasyon. Sinabi ni Lapid na isa sa irarom sa rehabilitasyon ang terminal building tanganing mapagayon ang mga pasilidad asin mas mapakarhay ang eksperyensya kan mga pasahero sa aeropuerto. Sa iyang pagbisita sa Dumaguete Airport, nakipag-meeting si Lapid sa mga opisyal kan aeropuerto sa pangingenot ni Airport Manager Alan Punay tanganing tukaron ang pinal na plano para sa proyekto. Luwas sa nakatagama ng pondo, sinabi man ni Lapid na pigkakaipuan pa ng dugang na 30 million pesos para sa planong pagpapatugdok kan ikadawang eskalon na kan terminal building gamit ang modular construction. Afwera sa Dumaguete Airport, kabali man sa ILIPAD program kan TIAZA ang rehabilitasyon na kan mga terminal building kan Butuan, Sambuanga, Tugagarawa, Siargao, Rojas, Pagadian, Lawag, Kalibo, Asin, Kalbayog. Mientras tanto, nagtutubod ang Malacanang na parte kan diskarte kan House Prosecution ang paghampang sa kontrobersyal na si Mary Grace Piatos bilang testigo. Inimakalis kumpirma ron ni House Prosecutor asin Manila Representative Joel Chua na saro si Piatos sa 25 testigo na ihampang ninda sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, partikular na katakod kan issue ka na confidential funds. Sigon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nasa prosekusyon ang desisyon na kung si Isay ang sa indang ihampang ng mga testigo, urog pang parte kan estratehiya ang lockdown. Binanggit man kan Palace official na basado sa datos kan Philippine Statistics Authority, warang record kan pangaran na Mary Grace Piatos, kaya posibleng madifisilan sindang matukoy ang nasabing individual. Mientras tanto, inagyat man ni House Prosecutor Joel Chua ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte na iampang si Mary Grace Piatos sa impeachment trial nga ni nadagos na malinawan ana kontrobersiya katakod kan subot paggamit kan confidential funds. Binanggit ni Chua na nagluwas ang pangaran ni Mary Grace Piatos sa mga acknowledgement receipt na ginamit sa liquidation na kan confidential funds kan Office of the Vice President.
0: Formal nang tinapos kan Senate Impeachment Court ana pre-trial conference katakod kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kan Webes Hunyo 25 taong 2026. Nagpasalamat si Senate Secretary Renato Bantog Jr. na Clerk of Court kan Impeachment Court sa mga miyembro kan prosecution as in defense teams huli sa saindang operasyon na nagresulta sa marekas na pagtatapos kan pre-trial conference sa laogsananin limang aldawa. Pinanginotan kan Batangas Representative Jervil Luistro ana prosecution panel hali sa House of Representatives mantang si Attorney Gila Sisona ana nanginot sa depensa ni Vice Presidente Sara Duterte. Kapwa nindang inomaw ang gabos ka na partido na nagtabang ang aning maparekas ang proseso. Kaiba man sa seremonya, sin the Deputy Clerk of Court Attorney Marvic Laurel Garcia asin Attorney Maria Valentina Cruz. Ang napagtatapos ka na free trial conference ang nagbukas nindalan para sa pagpuon kan aktual na paglilitis sa impeachment case laban na kay Vice Presidente Sara Duterte sa mga maabot na aldawa.

0: Mientras tanto, ibabalik ang House Prosecution Panel sa impeachment trial ang Sarong Court Sheriff na nasangkot sa sarong kontrobersyal na insidente kay Vice Presidente Sara Duterte. Basad sa iniluwas na pre-trial brief kan mga prosecutor, kabale si Abby Andres sa walong testigong piglalauman na mataunin testimonya katakod kan mga aligasyon laban kay VP Sara. Si Andres ang sheriff na nagpautob ng demolition order sa sarong pinag-aagawan na daga sa Barangay Suliman, Agdaw, Davao City, kan taong 2011, kan magkaigwanin konfrontasyon sa kaitong alkalde kan syudad na si Sara Duterte. Sigon sa House Prosecution Panel, gagamiton ang testimonya ni Andres para suportaran ang sa indang aligasyon na may posibilidad subot na nagamit nindaha si Duterte. Kaiba man sa listahan kan mga testigo ang pirang miyembro kan law enforcement agencies asin mga mamamayag na may kinaaraman sa mga isyong nakapalaog sa impeachment complaint. Saro sa piglalaoman natutukaron na kana prosecution sa paglilitis ang aligasyon ni subot patanid laban kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos asin dating House Speaker Martin Romualdez. Sigon sa mga prosecutor, makakatabang ang mga testimonya nganing maipailing ang kabilugan na batayan na kan impeachment complaint laban sa Vice Presidente.
1: Binatikos kan Akbayan Party List si Senador Robin Padilla katakod kan pigbubusol kaining propuesto na ibabaan idada kan criminal responsibility poon at 10 anyos sagkod 15 anyos kasunod kang nangyaring pambabadila sa San Jose National High School sa Tacloban City. An insidente kan Hunyo ikinagadana kan tulong estudyante makalihis ang pambabadila kan duwang minor de edad na sospeka. Sa sarong social media post, sinabi ni Akbayan Party List President Rafaela Debida na garipig sasamantala subot kang senador ang trahedya nganing ibusol ang propuesto na sa indaw pigtututulana. Dagdag pa niya, preso para sa mga kaakean, alagad, takas para kay bato. Tinawang doon kan grupo na anapagkakakulong kan mga hoven da imay kukonsiderang epektibong rehabilitasyon o rugna na da ipaganap ana sa indang pagkaarama sa tama asin mali. Nagpaabot man ay napakikidumamay ang grupo sa pamilya kan mga biktima kan pambabadila. Alagad na nga po dan na dahi dapat gibuho na basihan ang trahedya sa mga pulisiya na posibleng magkausa din mas dakulang danyos sa mga jovenes asin o komunidada. Nagpatanid man ang grupo sa publiko kontra sa paggamit kan trahedya sa pagbusol kan mga lakdang na posibleng makapagpaluya sa proteksyon kan mga jovenes sa sosyedada.
0: Nagluwas na ang resulta kan ballistics as in autopsy examination sa tulong estudyante na nagadan sa pambabadil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sigon sa Philippine National Police Regional Forensics Unit 8, ang tulong biktima ang tinamaanin bala hali sa rayong angulo na nagpapahiwatig na ang pambabadil ang ginibonin warang partikular na pigpupunterya. Basado sa mga examinasyon, tuminama ang bala sa importanteng parte kan lawas kan mga biktima na naging rason nakan na sa indang pagkagadana. Pigahanda naman nga ngunya nakan mga otoridad ang pinal na forensic report ngani na isumitir sa mga investigador. Mientras tanto, sinabi kan PNP na magsusunod sindanin kaso kontra sa tiyaon nakan ng 14 anyos na suspect na sarong pulis uli sa pagpapabaya na makuhaan na sa iyang service firearm. Sigon sa PNP na posible man na mahambang sa kaparehong kaso ang lolo kan nasaro sa mga suspect na pigtataram na kag sa diri kan na kalibre 38 na armas na ginamit sa insidente.
1: Inundina ni Senator Francis Kiko Panghilinan ang pagpapalakop nin mga salang impormasyon dapit sa Juvenile Justice and Welfare Act na dai nakakatabang ani nagibuhong masalbado ana pamilyang Pilipino. Si Panghilinan na panginot na author kan Republic Act number 9344 o ana Juvenile Justice and Welfare Act ang nagtaram na bako totoo ang mga pahayag sa lay na nagtataong dalan ngani na makalaya ang mga minor de edad na imbuelto sa krimena. Sigon sa senador, ang pagpapalakop ni nasalang impormasyon dapit sa lay ang dai nakakatabang asin mas nagdadaranin pagkalibong sa publiko. Ipiglilihis subot kay ni anatensyon hali sa tunay na problema sirin kan pagkakaigwanin badila kang nagkaperang individual maluyang pagpapautob matubkang lay asin nakakulanganin suporta sa mga eskwelahan asin komunidad. Sinabi pa ni Pangilina na ano juvenile justice law an bako ubeto na palagpasonan mga krimen kan mga jovenes kundi sherton na igwang tamang proseso asin na paninimbaga na mantang pigpoportreheran ang derechos kan mga aki na embeto sa pagbayular sa leya. Dugang pa niya na nakakaraot man ang salang impormasyon hulit nagdadaranin takot sa mga magurang asi naglalalang o naglalaag ni natatak sa mga nagtitiyos na jovenes. Nangapodan man ang senadora sa publiko na daitulos magtubod o maghiras din mga bako beripikadong impormasyon o rog na sa social media.
0: Big sugo ang Philippine banks asin mga e-wallet operators ang napagsend din SMS and email-based one-time passwords o OTPs uli sa high-risk na mga transaksyon poong Hunyo 25 sa irarom kang direktiba kan Bangko Sentral ng Pilipinas ngan imapakusog ang proteksyon laban sa fraud o pandadaya. Sa irarom kang BSP Circular No. 1213 na pig-issue kan Mayo 2025, obligado kan Central Bank ang mga BSP Supervised Financial Institutions na salidahan ng SMS and email-based OTP nin mas matibay na authentication methods arukan biometric behavioral o passwordless solution sa poon kan Hunyo 25. Sakop kan direktiba ang e-wallet operators na igwang average na labi sa 75 million pesos na online transaction kay ribanaan most universal asin na digital banks asin selective cooperative thrift siring man ang rural banks. Susog kay BSP Deputy Governor Lynn Javier nakatutok ang ahensya sa pagtataguyod kan inovasyon sa mga serbisyong pinansyal nga ni maprotehiran ang mga customer hali sa mga bagong anyonin pandaraya technology enabled fraud.
1: Mientras tanto, ipigsuesyon na kang Department of the Interior and the Local Government ang posibilidad kang dagos na pagbabawal sa mga online video game na igwang matinding kadasana. Sigon kay DILG Secretary June Vicri Mulya, kinakaipuhan na pag-adalan kan Kongreso asin magkakanigong ahensya di gobyerno ang propuestong total ban sa violent online games para sa proteksyon kan mga jovenes na Pilipino. Kasunod ni kang report, nasaro sa mga suspect sa pambabadil sa Esquelan City ang nahilig sa sarong online game na pigaapod ang Nagorvax. Sigun sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang Nagorvax ang sarong kawata na nagtataong dalan sa mga players na gumamit nin armas asin gumibunin man lain-lain na senaryo na igwang kinaraman sa kadasana. Para mientras na inulangan kana CISCC ang access sa nasabing kawata sa nasyon na mantang pinag-aadalan ang epekto kay ni. Sigo na sa DILG na pwede ser man na ikonsiderar ang kaparehong mga lakdang kontra sa iba pang online games na may kaparehong content. Sinabi man ni Secretary de Mulya na posibleng igwang epekto sa paurotro na pagkalantada kan mga sa madahas na content asin na dapat na pag-adalan kung papaano ini nakakaapektara sa saindang pag-uugali asin na pag-iisip.
0: Update man po kita sa kamugtakan ng kanan sa tuwing panahon na ito Best Cups Mineral Food Supplement ang lawas ng tao na ngayon yanin minerals kay guliw ng pag-inom ni sarong capsular roll daw nga ni makalikay kita sa kailangan Best Cups Mineral Food Supplement yan sa mga butika nationwide. Ang sabi kan pag-asa southwest monsoon ang nakakapektar ngunyan sa Luzon at sin Visayas. Dahilan kay ni, ang Pangasinan samban magkakaigwanin paminsan-minsan ang pag-uran. Posible digdian na flash floods o landslide. Dahilan sa moderato sa kod-sekon minsan may makukusog na pag-uran. Ang Metro Manila, Cordillera Administrative Region, natadarang parte kan Ilocos Region, Cavite, Batangas, Bulacan, Tarlaca, Pampanga, Occidental Mindoro, Palawan, at Ilog, Guimaras, Batanes, at sin Babuyan Islands. Magkakaigwanin madampog na kalangitan ng uran. Posible digdian flash floods o landslide. Durante ka na sa kung minsan makukusog na pag-uran. Mientras tanto, ang aldaw masirang alas 5:30 ng pagkaaga asin masunlop alas 6:20 pagkahapon. Pagkada, Mediana po nin pagkahapon. Iyan naman ang naging katripunan na kanusatuyang mga barata. Nakaiba ng taas sa pagkatodakan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonasahal. Sa mga parang tabay taman sa bilog na probinsya, Kanakamarini Sur, Kamarini Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang Dati Tapulian Show kasabay si Tita Puli. Kami po ang sendong naging tagapagkatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Manang.

0: Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kan tabako.
0: Consi Ram versus Janko, si Ram sana!
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintig di sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: ang halo-halo dapat chowking.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: sa bahay man o sa laundry shop. Unrox Detergent Liquid Soap and Sure Soft Softener with three variants na pagpipilian. Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
2: Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: Bon Gang Bangi, Bicolandia. Oh yes, it's me again. Weekend, viernes na fios. At siyempre, magkaibigan naman po kita sa kunalas 9 in Pagkabanggi. Hindi po ang zero link ko na baka masyadong mag-unorin. Pero mahamutorin. Guranda. Pero may harang pa. Ang inyong Josen ang kahibangan, Tita Pollyanna. On your best cafe radio. Every night, Mondays till Fridays. One Radio Tabaco, One Radio Diet. Live po ang ating audio streaming. Audio lang. Ayoko magpakita. Ay, para naman may mystery kahit pa paano. Pero kung gusto niyo masilayan ang aking ganda. Ganda? Eh, pasyala naman po kayo sa Josen ang Kahibangan TikTok account. Live na live po tayo sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Mag-follow at syempre i-like ang ating mga content. Well, parehas masayon. Naka-live stream din po tayo sa Tabaco City of True Love Facebook group. At ganun din po naman sa Daed Public Market Facebook group. Thank you so much sa mga admins. I love you, no. Hi! Today is palindrome date. Hoy, swerte daw ngayon. Pag sinabi kasing palindrome, pag binasa mo pa pasulong at pabalik, pareho lang. 626-26. O, balik ta rin nyo, ganun pa rin. 626-26. Kaya ako nag-manifest ngayong araw na ito, lalong-lalo na kung masyadong malakas ang inyong manifestation talents. Timing ganun. Aba, eh sabi nila talaga daw suswertihin ka at matutupad ang iyong mga ngapara.
1: Ngapara? Pangarap, syempre.
0: Ako nga, morning na morning pa lang, nako, ang dami ng swerte dumating.

0: amore.
1: Charillas. Yes, forever po niya tong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show. Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Valentine Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, and Pudding Stick. Batata in different flavors, orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata, ang paborito ng mga bata, of course. Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, flavored drink with coconut jelly, lychee and pineapple and mango flavors. Golden Town Sardines, meron tayong tatlong variants, Golden Town Sardines Original, Golden Town Sardines with Chili, and of course, ang paborito ng Bicolandia, Golden Town Sardines with Extra Chili. Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, Pamilyang Bayan, region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing, 20 years now. Yes, join po natin sa The Tita Pollyanna Show ang Wanok Chicken in a Salda Ed. Matatagpuan po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro Candaed. Para sa mga detalyes at sa indong mga online orders, pasyal lamang po sa Wanok Chicken in a Salda Ed Facebook page. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Bass Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Bass Caps, Minerals, Food Supplements, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat! Gems Products. Para man sa satuyang mga magagayo ng mga katindugan in the City of True Love, kay po hanyado kan oras para mamantinil ang satuyang mga sadire sa pagkakaigwanin pigaapod niya tong me time as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in duma naman kita mapahands pa Glute Drip, Glute Far Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakul pang spa, Essential Services, kaya marina sa Pink Spa. Mokuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sampang sana iyan ka naman the Coffee Hospital. Para sa iba pa mga detalye, pasyar naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita. Hanapin niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa.
2: The Tita Pollyanna Show!
1: Ay nako, pinuputakti ngayon ng pagpuna ang isang taga EBS 7N dahil sa kanyang pagbanggit ng pangalan ng isa ring host ng katapat nilang ishow. Bakit gano'n ang ginawa mo, Kim Cho? Ha, Kim Cho? Bakit ganyang kaday? Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo ng sensitivity? Aba naman sa isang portion o segment ng kanilang show, no? Sabagitin na natin yung It's Showtime. Medyo mayroong mga patakot-takutan at nandun nga si Lotus Fiat. O, diba? So, may mga ganun-ganun silang mga pampatawa, pampalipas oras sa napakaining mga tanghali, napakainit na mga tanghali sa Pilipinas. Aba, paglingon ni Kim Jun, natakot siya. Sabi niya, wag, rise and may these on. Binanggit pa ang pangalan ng isa namang host. Ano yun? Mukhang aswang ba si Ryza May Dizon? Para pagsabihan mo ng ganon? Ayun na. Kaya ngayon tuloy, parang ayaw pang tigilan itong si Kim Chu kung ano-ano na naman ang pinaggagawa ng babae ito. Kaya naman siya ngayon ay pinupuntirya. Oh, actually naman, para sigurong spontaneous lang yun, ano? Biglang, nabigla siya, tapos naaisip niya, eh, kamukha ni Ryza May, eh, sinabi niya. Aray ko. So, bagay nga naman, no? Pero dapat yung mga bagay na ganyan, ginagawa yan sa mga private, hindi yung ginagawang national television ng mga joke. Oo, maraming ganyan talaga sa showbiz. Meron nga silang mga yung mga, may mga katawagan sila sa iba't iba mga artista. Pag malaki ang tenga ng isang artista, sa ang tawag nila, no, ng mga kasama niya, tenga. Diba? May mga ganon. Pero yun naman ay dapat sa private lang, hindi ginagawang joke, no, sa isang segment, lalong-lalo na kung ito'y napapanood ng napakaraming tao, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ay nandyan pa ang mga replay. Kaya panoorin ninyo kung paano niya sinabi. Di ba nakaka-offend? Yung isang nakakatakot na character, tatawagin mo sa pangalan ng isa namang co-host ng katapat niyong show. Anong gusto mong palabasin ngayon? Ano ba? Napagalitan tuloy si Kim Chu. I'm sure may nagsabi sa kanya, dapat hindi yung ginawa yun. Dapat kasi maging sensitive din, ano? Kahit masabihin natin ang kamukha nga naman niya, si Lotus Feet. Eh, huwag dapat sinasabi yan on in public. Di ba? Kaya nako, ayan ngayon. Tumutulay sa sinulid ang beauty ni Kim Chu. Yes! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita! 18 after 6 o'clock.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Prevention is better than cure.
2: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
1: Mag-Boss Purple Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng bananas, okra, saluyot at panax ginseng.
2: Mga sangkap na punong-puno ng bitamina at mineral
1: para maiwasan ang anumang karamdaman.
2: Tulad ng sakit sa bato,
1: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
2: May kakayahan din.
1: Mapabalik ang sex appetite.
2: Manatiling protektado sa karamdaman.
1: Mag-Boss Purple Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: Ang Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
8: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
9: Ako si Joel, isang construction worker sa Carawis, Legazpi City. Gumagamit ng Biscaps Mineral Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Biscaps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Biscaps Mineral Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
11: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
10: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
11: Sige, papalaundry ko na lang.
10: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
11: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
10: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
12: Available in all supermarkets near you.
13: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
14: The Tita Poliana Show. Poliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.

0: niya, Erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unisha Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabial Bay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: Charcoal ay nasa sabon na. Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
8: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Ay Rapsa Special Bihon.
9: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
10: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best.
11: Oh, the Tita Poliana Show!
12: Yay! Oh yeah, yeah. Kumbawa. Sa oras na 6:41. Nandito naman po tayo sa ating pagsasagot sa ating mga textures. Yes, nag-text po si Barbie. Ito po naman ay the other month pa. Pasensya na Barbie, hangayin ko lang nabasa. Sana hindi pa huli. Ano? Ang tanong lang niya ay, kumusta naman ang second chances? Hi, Tita Polly. Ako po ay isang trans. At ilang beses na akong nagkaroon ng proposal ng second chances. Yung mga binibreak ko, bumabalik. Ah, ganun. Kaya po ako'y nahihirapan dahil minsan hindi po maganda ang kinalalabasan. Ah, okay. So kayo rin ba nagkakaroon ng ganitong experience? Na pag binigyan nyo ng second chance ang isang tao sa buhay nyo, eh hindi kayo masyadong nasisiyahan. Anyway, thank you so much po sa mga commentators natin. Nakikinig sa ating audio live stream sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Of course, kay Nena Palanas Bobbies. Kamusta na ka mo dyan sa Suwa Malinaw Albay? Happy weekend din po sa inyong lahat dyan. Of course, kay JC Bernal Bona Obra. Good evening po, Tita Polly. Pabati po sa family ko po, Alcazar and Clarigo family. Ayan, Alcazar and Clarigo family sa Tabaco and Tiwi. And Alcazar Clarigo. Sabi niya, thank you po. Ingat po kayo palagi. Sila ang mag-ingat sa akin. Aday. At Jeffrey, good evening din po kay Welma Foliero Calidora. Thank you so much. At sana po naman naka-follow na po kayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Very happy all. What? Alam mo, Barbie, ha? Depende rin kasi yan kung ano yung hinihingi na second chance. Maraming ganun eh. Minsan, ang second chance ay pwede natin sigurong tawaging biyaya. Lalo na kung may tunay na pagsisisi, may pagbabago, at may effort na hindi lang sa salita, kundi pati na rin sa gawa. Pero minsan din, ang second chance ay pwedeng bitag. Ay nako, baka it's a trap. Kaya palakpakan natin yung it's a trap. Ay, natawa si Kuya. Kapag paulit-ulit lang ang sakit, tapos ikaw naman ang mag-a-adjust habang siya naman, same old drama. Ganon. Kaya ikaw ay nabitag sa isang relasyon na paulit-ulit lang. Actually, siguro hindi lang dapat na ang tanong ay deserve ba niya ang second chance? Kundi dapat deserve mo ba ulit ang parehong sakit kung wala namang malinaw na pagbabago? Isipin niya rin kung bakit kayo nagkahiwalay in the first place. In the second place, first runner-up ka lang. Ganon! Diba? Nakakaloka. Imbis na sabihin second place, ang itatawag nila first runner-up. Parang ano, Consuelo de Bube. Ano? Oh, para sa iyo, Barbie, ha, bigyan kita ng simpleng guide, no? For a second chances. Kung malinaw ang pagkakamali at inaamin niya, go. At dapat may konkreto at consistent na pagbabago, go. May respeto pa rin sa'yo at sa boundaries mo, eh di mas lalong go. O di kaya gusto mo ba talaga, hindi lang dahil nang hihinayang ka. Ganon. Mag-ingat ka rin ha, dahil pwedeng sabihin lang na, sorry, pero wala namang aksyon. Ayan, dapat bantayan mo yan. Ay, nagkakaroon din ng same pattern. Ibang araw lang. Pareho pa rin ang nangyayari nung nakaraan, no? Nung kaya kayo naghiwalay, bumabalik. Ayun, yun na, yun na yun. Tapos ikaw na lang lagi ang umiintindi. Tapos siya lagi ang dahilan. Mag-ingat ka rin kung mas nangibabaw ang takot mong maiwan kaysa pagmamahal mo. Diba? Dapat pakaingatan mo yan. Pero for me personally, wala. Siguro dahil Virgo ako. walang second chances sa amin. Pag tapos na, tapos na. And mas maganda yung tinatapos ko talaga na nagiging friends na lang. Oo, kasi para malinaw, tapos may closure. Actually, every time na nakikipag-break ako sa aking mga karelasyon, I usually request for time together for closure. Diba? Para mas maayos naman yung pag-goodbye. Diba? Kasi kung biglaan na lang na mawala siya or something, kaya nga ako talaga, pinapakiramdaman ko talaga kung medyo hanggang dun na lang yung relasyon, edi babu na. Pero kailangan merong closure na maayos kwentuhan. Tapos para wala nang balikan. Ayun, yun ang pinakaayaw ko yung binabalikan ka. Parang, ha? Yung bangko mo, hindi siya naging masaya doon, babalikan ka niya. Ang galinda mo. Ang gwapo mo doon. Kaya hindi, wala pwede sa akin yan. Hindi pwede yung ganon. Kung goodbye, goodbye. Pero syempre, friends pa rin. Diba? Pero sa iba naman, Lalo-lalo na kung ang mga kadahilanan ay hindi naman sakop, no? Hindi mo sakop or hindi mo napipigilan. Halimbawa, nagkahiwalay kayo dahil ayaw sa kanya nung parents mo. Tapos after a while, na-realize ng parents mo na okay lang naman pala, okay naman taong yon, pwedeng may second chance. O, diba? O di kaya naman, naniwala ka sa mga maling chismis, mga bagay na wala namang katotohanan, nasulsulan ka namang kaibigan mong mga salod sa buhay. Uy, maraming ganyan, no? Lalo na yung mga naiingit na mga kaibigan, sinisiraan nila yung boyfriend mo, di ba? O, naranasan nyo yan. O, yun, naniwala ka, pero wala namang katotohanan, yun, okay yun, mag-second chance. Pero syempre, this time, ikaw naman ang mga ngako na hindi ka makikinig sa mga chikang ganun. Di ba? Ang sarap kasi pag yun talaga ang totoong tao para sa iyo. Di ba? Yung hindi mo siya makalimutan. I can't really forget him. He's so nice. O-A. Siguro mamaya-maya, no? Sa aling pagbabalik. Pwedeng... magkwentuhan na naman ang utak at ang puso. Oo, kasi syempre magdidebatehan nila yan. At pag nalaman nyo kung ano ang pinag-uusapan nila, baka mabigyan pa natin si Barbie ng mas matinding kapaliwanagan sa mga katuturan ng pagkakaroon ng second chances. Dapat kasi minsan... mag-ano ka talaga, mag-muni-muni ka bago mo tanggapin ang isang tao pabalik sa buhay mo. Dahil baka, alam mo yun, parang biglang tumawag sa'yo na, single ka pa?
0: Yeah, I'm still single. How about you?
12: Single din ako eh. Pwede ba tayo na ulit?
0: Ay, teka muna sandali ha. I had to think talaga. It's not pwede na I'm just gonna say yes, yes like that because I'm single, then you're single. No, no, no. Kailangan i-check ko muna ang aking emotional maturity. Kung yung nakaraan nating karanasan ay worth it pa na balik-balikan. Kasi baka hindi na rin eh. Baka ikaw naman meron ka lang namimiss sa akin. At ako din, baka may namimiss lang sa'yo. Pero actually, hindi talaga yung romance na meron tayo dapat. Kung lalim mo naman magkwento. May ganun talaga. Ay, kailangan talaga maging seryoso tayo kasi you're asking for a second chance. At dapat hindi lang biro-biro yung ganun. Baka ito na yung forever, di ba?
12: Oo nga naman. Baka nga mga forever na to. Kasi hindi ako makatulog.
0: Ay, nako, hello. You're just making bola-bola to me. Dapat pag-usapan natin mabuti yan. Dapat meron tayong mga boundaries, meron tayong mga bagay-bagay na dapat tayo talaga ang nagkakaayon.
12: Ang hirap pala, parang exam.
0: Talagang gano'n eh. Ano ba? Aray ko. Pinalakpakan.
12: O mamaya-maya, magkwentuhan na naman ang utak at ang puso. Tungkol sa mga second chances na yan. Gusto nyo ba? O, chat na kayo. O di kayo mag-text sa 0961-447-3923. Kung meron kayong nais idagdag sa ating pinagchichikahan ngayon tungkol sa second chances.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change! Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
9: Pili sa mga butika at supermarket nationwide. Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
10: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
9: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
0: Evenings on One Radio.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: Evenings on One Radio.

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
3: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
1: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ko na kami.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Maski digde, so madugdug kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Abaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
2: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. If you want to experience luxury and relaxation, it's a must to try Hotel Fina. It's Tabaco City's finest hotel with a broad range of amenities and exemplary services. You can never run out of ideas to relax in this place. It allows you to experience the traditional warm hospitality of Bicolanos with approachable staff and tailored guest services. Treat yourself and get pampered at the first ever luxury hotel in the City of Love. Book now through their Facebook page or contact 0915-405-8885.

Espada sa Uno. Katripunan kan mga darakulang istorya sa bilog na sarong simana. Mga istorya sa lokal, nasyonal as in ibang parte kan kinaban. Warang papalampason as in patas na analisaron. Mataong tuyaw sa mga nagkukulang. Mantang maumaw sa mga may nagiginibuhan. Mapupurutan din mga dagdag kaaraman as in may bangot na urugmahan. Ini ang programang Sumada sa Uno. Sarong oras igong kabanga na su-suk sa impormasyon. Sumada sa Uno. Uni na ang sa indong anchorman.

Lord God, salamat po sa panibagong aldaw, panibagong buhay na tinawag mo sa Samuya. Ngunyan, kami po, Lord God, nagpapasalamat. Liwat mo na naman na mamamatayan ang kagayunan kan buhay, digdi po sa ibabaw kan kinaban. Igo, Lord, ki mga katugangan kami ngunyan ni aon sa ospital, nagpaparahay, nagpapabulong, ta igwa po nin kamatayan. Lord God, aprosaman po ang sa indang mga lawas. Nalugod, liwat na makabangon. As in, may pagpanagos, Lord God, ang misyon nigdi po sa ibabaw kan kinaban. Igwaman kami, Lord God, kay mga katugangan. Katugangan sa pagtubod na wara po ning kakayanan, wara ning kapasidad na makapagpabulong sa mga midbid na mga ospital, kaya nagtsatsaga lang sarong. Nagtitios kan sa indang kamatian. Lord, ika na po ang bahala sa senda. Salamat po, Lord, sa aldaw na ini. Salamat man po, Lord God, sa mga biyaya na samuya pong nare-receive. We love you, Lord.

0: Huwag mo sanang akalaing natutulog pa ang Diyos. Kaya pahit sa nakitakan buhay, digdi sa ibabaw ka nerd. Laban lang, mga manoy! Ibalay!
1: Good morning.
0: Pahit na.
1: Good morning.
0: Taiyo na ini. Hay na. Ta, burog tiyan porsyo na. Alas 5:11 na po nin pagka morning.
2: One Radio 91.3. Ulat panahon.
0: Gulat panahon ko nakitangon yan po ang pagka-morning. Nahatod po sa Sendokan, kaping natural, kaping herbal. Kung makapi man sa nakamu mga manoy imanay. Kung marup-rup man sa nakamuning kapi, pasiguro nakamu. So kaping natural, kaping herbal na tabi ang rup-rupo nindo. Pinagre-recommendar kang programang sumada sa uno. Ang best kapi 8-in-1, best kapi gold, best kapi black, kasi ang best kapi green. 6-in-1 with herbal mix.

0: May pandisol! May pandisol na burbitbit! Si Luzon, Bornasol, may pandisol! Ayun na yan! Uni po ang satuyang ulat panahon. Ngunyan pong pagkaaga, sabi po kan Pag-asa, southwest monsoon ang nakakapiktar sa Luzon, as in sa Visayas.
1: Good morning, good.
0: Okay, naaga ha. Uyan po ang nakakapiktar sa satuya, southwest monsoon o habagat. Dahilan po ka na bagat. Magiging madampukan kalangitan, may kalat-kalat na mga pag-uuran na sin thunderstorm sa may party kan Metro Manila, La Union, Pangasinan, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, asin Guimaras. Mantang Intertropical Convergence Zone ang nakakaapektar sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caracas, sa Davao Region. Ayun naman, magdadara ni Madkalat ng mga pag-uuran asin thunderstorm. Madampog sagkod sa mas madampog na kalangitan man ay guwang isolated ng mga pag-uuran or thunderstorm ang maeksperensyahan sa natatanang party kan Luzon pati na kan Visayas. Dalan po yan sa southwest monsoon. Mantang sa may party po kan Mindanao, madampog sagkod sa mas madampog na kalangitan man ay guwang isolated ng mga pag-uuran or thunderstorm ang mamamatayan sa lugar rin po sa localized thunderstorm. Sabi po yan kan Pag-asa.
1: 1.3
0: Ulang Panahon. Ang programang inihatod po sa inyo ka mga minasunod na mga sponsors, hatod po sa inyo kang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Kung route na manoy, imanay, ang sa inyo mga cellphone. Dahil na pagpaparatsyaga, ipayan, ipahirahin na nindo yan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop na maurag dyan maghirahin ng cellphone.
1: Good morning.
0: Basta cellphone na route, yan nindo darahon sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop.
1: Good morning, good morning.
0: Kung dahil na nanggad kayang hirahayon, mag-utang na kamuning cellphone, ta nagpapautang dyan iPhone. I-download nindo ang application na Skyro, dangan magdara kamunin ng mga dokumentong mapatunay na ikatabi mo yung mag-utang. Dara ka rin validong ID. Utang ka na dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, nin cellphone, nin gadget, nin laptop, nin printer, nin computer.
1: Good morning, good morning.
0: Nata, pwede nga dyan sa mga utak, pwede.
1: Good morning.
0: Aside kaya, nagpo-photocopy naman dyan kan mga dokumento na kinakaipuan sa sendong pag-eskwela. O kaya anong mga dokumento tabi na kinakaipuan na ipapotocopy, dyan na po ninyo darahon. Sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, o ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop makukunin doon dyan sa Tomas Cavalis Street, Barangay San Juan, Tabaco City. Kataid lang kang kasaul college. May sarap pa sindang brands. Ito pong Sweets.com Gadget Center. Dyan sa kalaban man kan Siga Avenue sa ASY Building. Pasirin dyan sa may simbahan ni San Juan. Kahilera po kan 7-11. Yon dyan ang Sweets.com Gadget Center.
1: Good morning.
0: Para madali ang komunikasyon, i-chat nindo ang Facebook account, Facebook page, Sweet Cellphone and Computer Shop.
1: Good morning.
0: Binang, good morning.
1: Good morning.
0: Caralta, Marilu Mirandilla, Clara Caguco Rimonte, kay Rizal de Estrella, good morning. George, Senior Castro, Wilma, Pulyero, Clidoro, Marina Pag, good morning sa mga taga San Ramon, Tirindugon pa.
1: Good morning.
0: Joel Bonaobra, Diyos Marina Pag, good morning. Dyan sa San Roque, kay Cornelio Palabrica, Marina Pagkamoneng. Rospin de la Cruz, Duok, Marina Pagkagatabi, dyan sa San Miguel Island.
1: Good morning.
0: Junel Barbacena, good morning.
1: Good morning.
0: Marina Pagkamoneng man kay Elena Sinpuruso Calios. Good morning, Databi. Shout out sa mga listener kan Estancia Zone 1. Freddy Bismonte, good morning.
1: Good morning.
0: Marina Pagkagaman, tabi sa Imon Nights, Bonggon, Bonina, dyan sa Mariroca. Asun, Binamira Bermans, good morning.
1: Good morning.
0: Malecheri Car, dyan sa San Lorenzo, good morning.
1: Good morning.
0: Moralina Victor, good morning. Tabi sa mga taga Galicia, Rapu-Rapu, Albay.
1: Good morning.
0: Marina Pagkamorning sa mga po. Auntie Bellio, good morning ma'am. Pabati po ng happy birthday sa apo ko, si Ayan Roy Bellio. Aba, ayan, maligayang, maligayang, maligayang happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Para inisip mo! Happy birthday sa kabos po na iguaning kumpleanyo, maligayang, maligayang, maligayang happy birthday!

0: sisi pa may birthday, tabati unta sa mga may birthday ko nyan, chat na, tangan ina, magkasabay, siguro greetings. So gabos sa iguanin birthday ha, maligayang maligayang happy birthday. Maglawig pa man lugod ang sa inyong buhay, di sa ibabaw kan earth. Mabuelta na tolos ang programa. Pakalipas lang po, kanagkakapira niya itong hanap buhay.
1: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan yung mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
2: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong serbisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, Gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
3: Jaya Enterprises.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal. Malang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
10: Ang init! Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
11: Patata!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Patata!
10: Sumubok na nitong bago! Introducing!
11: Patata!
10: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking!
11: Patata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
11: Batata!
12: Local News.
0: Alas 5.24 na tayo. Pagkaga, shoutout ko na sa 40 live viewers sa Facebook. May pagkarapin na kamo sa mga nagdudunga live sa Facebook. Sa mga nagdadangugman sa senda mga harong, nakatutok sa sila mga radyo kunya na pagka morning. Timpla na kamo nin kape, mga manoy imanoy. Marita pagkaga dyan sa Merkado Publiko. Kumusta tabi ang Barakalan?
13: Good morning.
0: Kumusta dyan sa Masira, sa Makarni, sa Magulayon? How are you today?
13: Good morning.
0: Buhay na buhay ngayon, Sir Ed, ang kinabahan. Dyan sa Matina pa, mabadi pa, matuyo pa.
13: Good morning.
0: Good morning man kay Rachel Ascop dyan sa Santo Cristo. Marirullo, good morning dyan sa Comun, Tabaco City. Marina pagkaagaman kay Edna Balibado. Beth Raniola, marina pagka-morning tabi. Nagdadawag man dyan sa Zone 9, Kansan Antonio, Tabaco City.
13: Good morning.
0: Sa mga detalye sa kinakan, mga baretang lokal.
13: Good morning.
0: Mas pinakusog ang suporta sa kalidad kan edukasyon sa Tabaco City matapos si Sagibo and blessing inauguration as in turnover kan school building sa Tabaco National High School. Ang bagong duwang story school building na igwaning anoma na eskwelahan o classroom ang pinaglalauman na makakatabang sa poco mas o menos 12,000 na mga estudyante as in 585 ng teaching and non-teaching personnel kan eskwelahan sa paagi ni kan pagtatunin mas maray ligtas as in komportabling kapalibutan para sa mga estudyante as in sa mga nagtuturo. Ini ang inisyatibo ni dating ako Bicol Congressman Attorney Jill Bongalon bilang parte ng padago sa pagbubusol ka mga programang magpapakusog sa sektor kan edukasyon sa rehiyon. Sa sayang minsay, pinagtawanan doon man ni ako Bicol Representative Alfredo Pido Garbin Jr. ang importansya kan edukasyon sa paghubog kan puturo kan lambang kabataan. Sinabi kay nina, education is the greatest weapon to fight poverty. Pigpaabot man ni ako Bicol Representative Congressman John Almario Chan ng edukasyon ang nagsiserbing paagi pasiring sa pantay na oportunidad para sa gamos. Nakisumaro man sa historikong okasyon, Sinda Tabaco City Mayor Ray Bragais, Vice Mayor Glenda Ong Bonggawa, asin ang mga miyembros kan sanggunian panglungsod kang syudad, mga paratokdo, asin iba pang mga bisita, nagpayagman, nin pasasalamat si School Principal Salvi Estrella sa pagkakaigwanin bagong edipisyo na dakulang tabang sa panagos na pagpapakarhay kan kalidad kan edukasyon asin sa pagsimbag sa nagdadakulang bilang kamag estudyante kan Tabaco National High School. Ang turnover kan bagong edipisyo ang nagsisimbolo sa panagos sa pagtatarabangan kan gobyerno asin kan sektor kan edukasyon tangani na masiguro na ang lambang kahobinisan magkakaigwanin mas marahay na pasilidad asin mas magayon na kapalibutan para sa edukasyon.
13: Good morning. good morning, good morning.
0: Hey, bago ka mo dyan ng building sa Tabaco National High School, ha? Pakaingatan ang siring ka na edipisyo. Dakulang bagay era, no? Toy Story Building na igwapo ni Anum na classroom.
13: Good morning, good morning.
0: Nagatod sa oras, sa alas 5.28 po ni napagkaga bilang kasimbagan man sa pangangaipuhan kamag-residenteng napigtaran kan pag-alburuto kan Bulkan Mayon. Nagabot sa 377 pamilya gikan sa barangay Kalbayog, San Roque, Sin Canaway, sa Malilipot, Albay, ang nataunanin food packs as in mineral water. Pinagpanginutan ini kana Cobicol Party ni sa panginot na Cobicol Representative Congressman John Almario Chan. Konsainan food packs sa gikan pa sa PAGCOR na nagtaunin suporta tanganin ang makatabang sa pamilyang nahampang sa epekto kan padagos na aktibidad kan Bulkan.
13: Good morning.
0: Dahil nang katapusan ng Bulkan mayon, ano?
13: Good morning.
0: Sige, sana ang kunyan, pakurukopsit kan Bulkan. Mercedes Borja Sia, good morning.
13: Good morning, good morning.
0: Rhea B. Dado, marina pagka-morning man dyan sa Pawa. Sa nining Pawa, malinaw o tabako tabi, good morning.
13: Good morning, good morning.
0: Para daing kunyan, daing inurihan, good morning sa Barangay Pawa kan Tabako, budaga Barangay Pawa kan Malinaw.
13: Good morning.
0: Marina aga tabi isa sa indo nyan. Terso Celio, good morning. Sinaida Bonto, good morning sir. And kindly greet my grandson, Teo Nikolai Bunto, on his birthday today. Maligayang maligayang happy birthday sa imo, Teo. Teo, happy birthday tabi. Teo.
14: Happy birthday.
0: Teo, happy birthday.
14: Happy birthday.
0: And happy birthday po sa gabos sa iguaning kompleanyo. Diretso lang kita, mga tugang.
13: Good morning. Good morning, good morning.
0: Alas 5.29 na po nin pagkaga. Marina pagka-morning man kay Kap Ben Benjamin Kasin sa Gabo sa Council. Mga katanod niya daa, marina pagka-morning. God bless databi sa Indo. Sabi ni Beth Raniola. Kay Nena Palanas, Bubis, good morning man sa Gabo sa Nagdadangog sa programa dyan sa Suwakan Malinaw. Salvi Labisilia Sukong, marina pagka-morning, live na live dyan sa Metro Manila namin.
13: Good morning.
0: Kumusta kayo dyan sa Maynila namin?
13: Good morning.
0: Marina aga sir Ed, permi kami nagdadangog sa programa mo. Pakibati naman kami dito sa Suwa Malinaw. Bragais family and Balasi family and Bunkulmo Bubis family, Borromeo family. Kay Anna Carido Naos, marina pagka-morning.
13: Good morning, good morning.
0: Toy Binyas, good morning. Jenna Brera Christian, marina pagka-aga tabi kay Cap Rico Bordeos. Oy Primo, happy birthday.
13: Good morning.
0: Birthday ko niyan ni Primo, kan ko niyan, Kapitan kan Bakulod.
13: Good morning, good morning.
0: Maligayang happy birthday tabi sa imo Primo.
13: Good morning, good morning.
0: Shoutout sa Prof. Tres Matalipni sa Gabo sa Nagdadangog kang programa. Good morning. Kay Rain Bueno, dyan sa Baguio City. Good morning, man. Ano ining pangaran mo? Iniububan. Good morning, tabi sa mga taga-basagan. Jack Dimple Monastery. Ay, madam. Happy birthday. Good morning.
13: Good morning. Good.
0: Sabi mo, garing makipiesta kita. Tigalata ka nagdi sa sentro. Dahil ka man nagluwas.
13: Good morning.
0: Kaon ko ta kita dyan sa sentro kan piesta. Libre. Daw sa inakaunan ni Gilibre.
13: Good morning, good morning.
0: Yes, in piesta.
13: Good.
0: Julie Berso, good morning. Lorito Lunas, good morning.
13: Good morning, good morning.
0: Ano na ngayon? Tama na ang tabil, tala 5.31 na. Ayo, tadtao, dakulong pa kita kayo mga barita.
13: Good morning.
15: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an especially for you, only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
16: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power.

0: underwear trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
2: Come to where the motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
1: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
3: On the road again.
4: After a long day of enjoying the scenic attractions in Tabaco, JJ Mid-City Inn would like nothing more than to complete your experience by providing you with the most comfortable stay that you deserve. At JJ Mid-City Inn, they treat you like family members and visitors for hundreds of years. Come in as guests, leave as family, then reunite as family when you come back. Experience Bicol the best way you can with JJ Mid-City Inn. Book now through their Facebook page or contact 0915-898-9055.
5: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
6: Local news.
7: Alas 5:37 na po nin pagka-morning. Manoy, manay, ano na, gising na ta, aga na naman. Kayo mag-iripos sa tabi ka mo. Tama na tabi ang karaturog ha, mag-iripos na nin pamahawan. Mag-iipos sa tabi ta, nganin na magkapaghanap buhay na nin matanos. Pigdoon, kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nagtitiner na warang pagbabago sa monitoring parameters kada aktibidad kan bulkan mayon sa nakaliis sa mga aldaw mantang presenting nasa alert level number 3 ni. Sigon kay PBOX sa Volcano Monitoring and Eruption Prediction Chief Mariton Bornas, kada kaliis sa magdamlag na irison paragos sa pagbuga kainin lava na minsan na igwaning minor strombolian activity, masababang rockfall events as in warang nanotaran na pyroclastic density current o uson na iristo man ang low frequency volcanic earthquakes mantang panagos man ang halangkaw na pagbuganing sulfur dioxide emission kan vulkan. Dagdag pa ni Bornas sa panagos man ang pagbulos kan lava, particularmente na sa may party kan miisi as in sa bunga galis. Paliwanag kanina na presente haros warang pagbabago sa aktibidad nakakaiba para sa bulkan huli sa kan mga nakalis sa pagputok ini an maski papano igong kaso ni heavy explosive eruption o ang intense lava fountaining. Mientras tanto, posible man na magrekomendar ang ahensya sa mga lokal na gobyerno na sinda na mismo ang magdesisyon sa evacuation plans in kaso warang pagbabago sa monitoring parameters kan bulkan makalis an anum na bulan pun kanibugta kini sa alert level number 3. Liwat man na nagpatanid ang opisyal na likayan ng paglaog sa 6 km radius permanent danger zone. o mga panic hazards. But nang iyon ko, pabaraliko na tabi nindo sa indang mga harong. O yan ang mga nyaon dyan sa evacuation center, parulian na nindo yan. Bahala na si Lord. Ade, bahala na si Lord Sir Lawrence.
3: Good morning.
7: Magpaburo ko daan sa napanag-alburuto.
3: Good morning.
7: Delikado ngayon, sir, ang nasa isip mong yan. Loreto Luna, senyor. Kay Mary Lani, Diyos Marina Pagkamorning Man. Tess Bonito, good morning. Annalisa De La Rosa, Marina Pagkamorning. Dara-diretso lang kita sa iba pang detalye. Scan mga barata sa lado lokal. Tinaw ng doon kan Albay Police Provincial Office. Napon pa sana sa pagbubukas kang klase kanakalis sa Hunyo 8 dahil na nagpupundo ang kapulisan sa paglalatag ng mga lakdang tangan na masyerto ang siguridad sa mga eskulahan. Ini sa taho man kan pagkaadit ka nagkakapera kasunod ka nangyaring shooting incident sa sarong eskulahan duman sa Tacloban City. Sigon kay Albay, Police Provincial Office Director Police Colonel Noel Nunez. Nagkaigwaning kolaborasyon ng mga kapulisan sa mga paratukdosin sa mga magurang na pag-arama na padagusman. An information drive kung saan ipigpapasabot sa mga hobbiness. An manungod sa Safe Spaces Act, anti-bullying at sinibapang mga lay. Apoyan sa police visibility, nakikipagtawakan mansuot ang Albay Police sa mga safety enforcers sa sinibapang mga stakeholders para sa traffic management. Asin sa safety measures sa mga eskulahan sa probinsya, dagdag pa ni Nunez na mahigot na pigpapautob ang pagbabawal sa pagdadaraning anuman ng mga matatarom o kaya armas sa laog kan mga eskwelahan.
3: Good morning, good morning, good morning.
7: Alas 5.41 na po rin pagkaga target ka nagpapadagos sa First Fisheries Professional Summit sa probinsya Canalbay na ipaaram sa komunidad ang mga pagpigigibo kan mga fisheries professionals sa nasyon. Sigon kay Albay Provincial Agriculturist OIC Daryl Jan Buen Consejo, na parte ka nagpapadagos sa summit ang manlain-lain na ahensya sa gobyerno, stakeholders asin mga international partners rin ka na eskulahan hali sa Sri Lanka asin sa Thailand na presenting nasa Albay anaon ang bitan ng aktibidad at suportado man subota ka national government. Katakot kini sinabi man kanopisyal na saro sa mga veterinda na maibusol ang pagkakaigwaning Department of Fisheries na matutok sa pangangaipo ka anaon ang bitan ng sektor. Ipigayag pa kanopisyal na sa bilog na Asia-Pacific region, solamenteng ang Pilipinas na anwara ka na unambita ng departamento. Serarom ka Department of Fisheries, pinaglalaman na mas mapapahiwas pan potensyal kang Pilipinas balang sarong nasyon na mabaskog sa aquatic resources. Pigdagdag pa ni Buen Consejo na pinaglalaman na mas mahasa pa ka na unambita ng departamento ang kapasidad ng fisheries professional digdi sa nasyon.

0: Ano daw ang kaibahan kan kunyan ano kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Department of Fisheries mga tugang. Pero halos pareho man sana yan, Sir Darrell. Buen Consejo, pareho man kayo diyan, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Budakan Department of Fisheries. Pareho man fisheries ang pinagrunan.
1: Good morning.
0: Ade,
1: good morning.
0: Pareho man sana yan. Alas 5.43 nin pagkaaga. Bert Bio, good morning tabi sa mga nyaon dyan sa kabangan. Lalong-lalo na natabi sa Bio family kay Aida Bueno. Good morning, Ramon Convincido. Josefina Brusola, good morning po. Happy birthday po kay Erwin Taliada sa Barangawon. Win, happy birthday win sa Saima. Morisa Baron, good morning. Kay will be sa Balboro, good morning. Diyan sa barangay kan Magapo. Maria Corazon Buban, good morning mantabi sa Carmona Cavite, sa Villalba Brotas family. Mabuhay Sagrada Pamilya, Prampawa, Tabaco City. Car Barnedo, good morning. Ploser Agravante, good morning. Alas 5.44 na po, ninpag-aga, dure-diretso lang kita sa iba pang detalyas kan mga baratang lokal. Dahil nakadulagan sa rong 33 anyos sa babae na pinagkukonsiderar na drug queen as in high value individual matapos sa Badacopa sa Ginibong Baybas Operation as in makuanan ninpo kumas o menos 18 milyones pesos na kantidad ng droga sa laog ng garahe kan sa rong motel sa barangay Lagoon sa Dait Camarines Norte kanakris na aldaw. Sinangatanan ng kasong pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect na si alias Grace na residente kan barangay Kubangbang. Sa report mandang alas 11:19 ninbanggi katuwang ang mga tawuan kan Dait Municipal Police Station ipiglatag kan Regional Police Drug Enforcement Unit No. 5 ang sarong Baybas Operation laban sa suspect. Tulos na resto ang babae matapos iabot sa pusher buyer ang pigbakal na droga asin akoon kani ang sarong Mark Money. Nabawi man gikan sa suspect ang doon dakulang plastic sachet. Apat na not tied na plastic na may laman ni nasa 2.7 kilos nin shabu na may kantidad 18 milyones pesos, 360 mil na kantidad. Grabe niya no, grabing kantidad ito kan shabu.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Nagatodan sa oras na alas 5.45 nin pag morning. Joyce Ann Bio, good morning mantabi. Taon-taon, iba pang detalyes kan mga barata.
1: Good morning, good morning.
2: Dr. Ruby Lanting Casaul, Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. Original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration. Or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco. Enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul, Educational Foundation Incorporated.
3: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinesur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance, at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
6: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
7: Boss Herbal Capsule.
6: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ejercicio, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
9: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag four-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
10: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
11: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
12: At sinong kulabot?
13: Fesh, hindi ako.
12: Makidistro.
13: Ferong walat.
14: At parang vatang-vata
13: dahil sa ERA.
10: Goodbye, people.
13: Boss.
14: Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Ira.
15: Ira, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
16: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
17: Si Salvin na. Malagyosa, ang ganda. Dahil sa Ira.
18: Ira, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
19: Local News.
0: Alas 5:53 nin pagkaaga mga tugang duro diretso lang kita kan mga detalyes kan mga barata. Arestado ang sarong pinagtutubdan embuelto sa illegal na pagpapabakaling droga matapos ang bypass operation na Ginibo kan Tabaco City Police Station sa Barangay Cormidal, Tabaco City kanakalisa na Hunyo 25 bandang alas 4:16 nin pagkahapon na kumpiskar sa operasyon ang poco mas o menos 1.3 gramos kan pinagtutubdan shabu na may kantidad na 7,820 pesos sigon sa mga otoridad. Ginibo ang operasyon matapos magsagibo ng validation as in surveillance ang mga operatiba base namin inisa na kong impormasyon manungod sa subuot illegal na aktibidad kan suspect. Tulos man na ipigyas erarom sa tamang pagmamarka, inventaryo as in dokumentasyon ang mga nakong ebidensya sa presensya kan mga kinakaipuhan na mga witness base naman sa nagpaparagos na lay. Presenting na sa custodya na ini kan Tabaco CPS mantang pighanda ng kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Good morning.
0: Drugs pamur.
1: Good morning. Good morning.
0: Tamang oras, alas 5:54 na tabi niin pagkaaga. Formal nang ipiglunsar kan Social Security System, Legazpi Branch, ang pinakang enot kaning palengke caravan kan nakalihis na Aldaw. O kasudma, Hunyo 26, sa New Albay Public Market sa Old Albay District, Legazpi City, kasabay ining kan Gribong Simultaneous Nationwide Caravan kan SSS. Obheto kan inisyatibong ini na mas mairani, mapakaskasa sin mapadali ang paghahatod serbisyo kan SSS sa mga vendor, self-employed asin sa iba pang kasabay sa informal sector. Sigon kay SSS Legazpi Branch Regional Communication Officer Jeanette Mapa, apara sa palengke caravan padagos man na napapahewas ang sa inang serbisyo sa paaginikan e-wheels sa programa na nagtatabang sa paghatod ng serbisyo sa mga hararayo asin sa luklok na lugar. Ipigaras pa ni Mapa na magsasagibo pa ang SSS ng mga masunod na palengke caravan sa daraga sa Oktubre asin sa Ligaw man sa Nobyembre bilang parte kan pagpapahewas kan sa inang serbisyo sa Bicol Region. Kasabay sa mga serbisyong pinagtatangro sa programa ang SSS number issuance, member data updating, verification kan records as in ang contribution, PRN regeneration, loan application assistance, my.SSS registration assistance as in ang pagsimbag sa iba pang mga kaputan kan mga miyembro. Sigon pa sa ahensya sa paagi kansiring na programa, mas kadakol na Pilipino ang nainganyar na maging miyembro kan SSS as in maging as aktibo sa paghulog kan kontribusyon na nagiging paagi o dalan tangan inimas kadakol pang mga trabahador kay obrerong Pilipino ang magkaigwaning social protection as in seguridad sa saindang puturo.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Maray man baga may SSS bakan? Maray na pag good morning, tabi kay Jael Berano, kay Josephine Bikilo, Romnick Bilaos, good morning. Nelson Melia, kay Nance Canuel, Perla Bendal, Morisa Bio, good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Ano, nagkarapin na kamo? Ubus ko na, paubos na ang sukaping natural. Sabi ni Sir Lohoing, kung siya sa'yo mandatabi ang nawawaran ni susi, natambak na susi ini, uya digdi sa One Radio, paano na kay ni Sir Lohoing ang pagkunyan taligdi, determinar? May mga number ini, ang mga susi ni susi, gayo din ikan kunyan, dakulo nini oh. O, ni, piling ko sa Indohan. Nagiling sa live sa Facebook, garo na bagay niso. Jingle bell, gulpi ang susi. Napurot, ipigato digdi sa One Radio. Oo niha, may mga number pati ni siguro. kunyan ini ang may saliri ka ini dakul ang kwarto tagulpi ho, may mga numero baka susi ini kan sa inyong kayamanan makikwalig di sa One Radio. Haloy na dahil nindigdimpig uli, sabi ni Sir Lohoinks. Kaso rin Sir Lohoinks, oh, kasusaro daan piguli, pwede po mag-extend. Hindi po mga... Anak ko ni Richard Almonte. May brown wallet digdi na kinro kuso na ang itsura. Tapos igwaki ko niya, uyugun mo ini, ha? May kisa in may saliri ka ini. Oh. Si Mundarin Eric Crescencio. Commission on Election, Tiwi Alba, taga-Tiwi. Kung yun, ikitabi, susay mo ang kunyan. Mondarin Eric Crescencio. Pati susay mo ang Pilsis ID. Puro kuno, bye-bye, Tiwi. Kung hindi sa wallet mo, na color brown. Arin pa dyan sa likes. Arin pa dyan i-anunsyo ta. Karadain naman ka ibang i-anunsyo. Ni sa mga ID digdi ho. Uni pa. Oy, kay Boyson Sunshine. May kan baligang ligaw Pilsis ID man ini. Ini kay Ramil Sarko dai na kainita, dai man kay kunya diggio. Anong nakabugtak digdi Barangay 28 Victory Village sa Tabaco, dai man kay Victory Village sa Tabaco. Tapos RCBC. Yo man sana an mga anunsyo digdi. Ayun pa, dagdagan tapang anunsyo publiko. Nawawara, public service announcement. Kung si Seman Tabi ay nakakuha ka ladies wallet, nawara kan June 25, alas 11, dyan sa may Bonto Boulevard. Pakiuli na lang dadigip po sa One Radio. Kung si Seman Tabi ay nakakuha ng driver's license ni Roger Bombita, na nawara kan nakalis pong aldaw, dyan sa may party kan Marirok, makiuli na lang databi dito sa One Radio. O, yan po ang mga public service announcement ang unyan na aga. Taod-taod, iba pang detalyes kan mga bareta, taala sa isnanin pagkamuneng!
13: Ang oras, hatod sa Indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, pozolan, mayon, portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo cemento Filipino, Holcim, asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy, 0947-422-7867 0948-628-5812 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194-6182-4105.
16: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing. At mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
19: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
20: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang. Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
21: Trade and Industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
22: Labor and Employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, Culture and the Arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
23: Public Information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
24: Disaster Risk Reduction and Management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
22: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
25: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.

0: No segregation, no collection.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Anong pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Alas 6:08 na po nin paggaga, dire-diretso lang kita kan mga detalyes kan sa tuya mga barata padago sa pinagahampang ka mga micro small and medium enterprises sa Albania ang naglalangkaw ng gastos operasyon na nagiging ulang sa pagpapahiwas kan sa mga negosyo. Kasabay kini Piglunsar kan Land Bank of the Philippines sa Albay ang lifting MSMEE's lending program na may ibhetong paywaso ng access sa mga salit na negosyo sa pagpapautang. Sinabi kan Land Bank First Vice President na si May D. Arizabal na po pwedeng magsumitin ng loan application ang mga salit na negosyante sa paagi ni kan Business Loan Application Portal kan Banko. Imbes na personal na magpasiring sa saindang ahensya, target man kan Banko na magproseso o na maproseso ang mga aplikasyon sa laugsana ni duwang simana. Sa lindong kang programa po pwedeng magutang ang mga kwalipikadong saradit na negosyante poon sang 2,000 sagkod 50,000 depende ni sa pagkadakula asin sa pangangaipuan kan sa indang operasyon. Sigon sa Land Bank, nasa 350 ang nag-atindir sa giribunindang MSME Fair kasabay ini kang paglulunsad kang programa digdi sa probinsya kanalbay. Magnegosyo, tamarayan may negosyo.
7: Good morning.
6: Dawa mapagal-pagal.
7: Good morning, good morning.
6: Alas 6:09 na po rin pagkaaga. Diretso lang kita sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Ang mga barata sa lado lokal hatod po sa inyo kan mga minasunod na mga sponsors hatod po sa inyo kan Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Kung ka nga muna nga ngayon po ang burak na pangregalo para po sa inyong espesyal na okasyon araw po kan Mansary, Weeksary, Anniversary. Dahil na po magduwa-duwa pa, pasirin na kamo dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Proktos kan Divino Rostro. Morag dyan si Mr. Ronnie Bio Barsaga mag-ibonin burak. Basta burak na pangregalo, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop na tabi ka mo. I-follow nindo ang sayang Facebook account, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Alas 6:10 din pagkaaga ipinahiling kan datos kan Police Regional Office Number 5 ang parago sa pagbabakang krimen sa Bicol Region sa inota party kan taong 2026 sa ginimong presentasyon kan Pro 5 na i-restore ang kabilugan ng 1,698 peace and order incidents gikan upon Abril 1 sa God Hunyo 15 kaning taon na masababa nin 74 kaso o nasa 4.18%. Kumpara sa 1,772 na insidente sa kaparehong panahon kan nagtalikod na taon. Base sa record, nag-abot o nagbaba ning 17.22% ang index crime o ang mga panginot na krimen. Kasabay sa may pinakang halangkaw na pagbaba ay ang kaso kan rape na nagbaba ning 81 kaso o nasa 50.31%. Murder, nagbaba man ng 30%. Robbery, nagbaba ning 26.79%. Homicide, nagbaba man ng 23.8%. Nairehistro man ang pagbaba kan karnaping kan motorsiklo nin 23.53%. Sigon pa sa Pro 5, ang mga numerong ini ang nagsasalming sa pigpaygot na kampanya laban sa kriminalidad. Mas mahiwas na police visibility asin mas epektibong koordinasyon sa mga lokal na gobyerno asin sa komunidad. Maski nga naglangkaw nin 0.70% ang non-index crime, nagtitinir na kontrolado ang kabilugan na peace and order situation sa riyon. Sa ibungkan pagbaba kang kadaklan sa mga krimen, nagtitinir na ang panghabas na pinakanghalangkaw na nairisong kaso sa Bicol. Grabe talaga, nahabas na nang sikisain. Number one ang maabas. Sa Pilipinas, talaga number one na kol mga maabas sa Pilipinas. Mapa-ordinaryong tao, mapa-politiko, mga maabas. Pero din sa ubos, ha? Ang tamaan ay huwag magalit. Eloy Bonito, good morning, sir. Pabati po, padaba ko ang aki na happy birthday kay Orgelo. Ang aki na happy birthday kay Orgelo Chan.

0: na may magnitude 6.6 ang tuminama duman sa Davao Occidental, Kasubangi, alas 7.34. Nagagrabe ng Mindanao Ngunyan Kanlino, gano'n? Sigon sa report kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang Sentro Kanlinog na iriso sa distansyang 90 kilometro sa Timog Kanluran kan Balut Island sa Rangali na may rarom na 10 kilometro. Nairehistro man ang intensity 5 sa Kiamba sa Rangali mantang intensity 4 man sa Don Marcelino asin sa Santa Maria sa Davao Occidental. Namatian man ang intensity number 3 duman sa siyudad kan Davao asin sa Mataanao, Davao del Sur, dangan intensity man, intensity 2 sa Digo City del Davao del Sur, asin sa Muncayo, Mawab, sirigman sa Maragusan sa Davao de Oro. Sa instrumental intensity na Irish man ang intensity 5 sa Malapatan sa Rangani, asin sa Tivoli, South Cotabato, intensity 4 sa ibang parte kan Coronadal City asin sa South Cotabato. Para Guzman, binabantayan ka mga otoridad ang posibleng epekto kandino kasabay ng aftershocks asin ang distroso sa mga infrastruktura. Inaabisuan ang publiko na magtener na alerto asin magsunod sa mga abiso kan lokal na gobyerno asin kan FIBOX.
1: Good morning! Good morning! Good morning!
0: Tamang oras, alas 6.14 na, speaking kan Linog mga tugang. Day mababa sa 235 katawo ang nagadaan mantang nasa 4,300 ang nalugadan matapos ang duwang makukusog na linog na tuminama duwang po sa Venezuela kanakalis na Miyerkules din banggi. Sigon sa opisyal, posibleng maglangkaw pang bilang kan mga nagadaan dahil tapadagos pang pinaghahanap ng mga rescuer sa mga nagaba ng mga edipisyo asin pag-abot kan tabang sa mga apektadong lugar. Sinabi kan Health Minister na si Carlos Alvarado na kanakol na biktima ang nag-abot sa mga ospital na mura naning buhay o kaya gadana pag-abot sa ospital. Sigon man sa United States Geological Survey, ang duwang linog may kusog na 7.2 as in 7.5 magnitude. Grabe itong pangyayari mga tugang duman sa Venezuela. Iniansaro sa dakulang trahedya ang unyan na taon, hindi po mga katindugon sa kinaban. Nagrabe, ano sabi ni Sir Loinx, kunyanda, century bago nagkaigwan ng linog duman sa Venezuela. Ayos ang history ni Sir Loinx. Ang pinaghahandaan mga katindugon, hindi po sa Pilipinas, inipong sinasabing dabigwan. Ini, maghimat kita kan dabigwan na ini mga katindugon, hindi po sa satuya sa Pilipinas. Kaya dapat maging alerto ang gabos, ha? Pagpasiguro kan buhay. Alas 6.16 na niyong pagkaaga, Eloy. Maricel Binyas, Arnel Soro Asueta, sir. Good morning. Risa Kinabiloso, kay Radin Tison. Good morning. Madalion lang ang orasan tato malibong mabulta da tulos kita.
2: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr.
3: FM.
4: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee

0: with herbal mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang Alingatong Roots. Ha? Alam nyo po ba na ang Alingatong Roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang Alingatong Roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng Alingatong Roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng Alingatong Roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang Alingatong Roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Alingatong Roots. At ang Alingatong Roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: Looking for a school to start your master's or college journey? Tabaco College is here for you. We offer the following master's programs: Master in Management, Majors in Business Management, Educational Management, and Public Management. Master of Arts in Teaching Filipino, Master of Arts in Teaching English. Baccalaureate courses: Bachelor of Science in Criminology with free sublimation shirt, Bachelor of Science in Nursing with free smock gown, Bachelor of Science in Hospitality Management with free chef uniform. We are pleased to announce that Tabaco College is again offering free tuition and free uniform for all incoming first-year college students for school year 2026 to 2027 in the following courses: Bachelor of Arts in English Language, Bachelor of Arts in Political Science, Bachelor of Science in Business Administration, Majors in Financial Management, Business Economics, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Electronics Engineering, Bachelor of Science in Agriculture, Bachelor of Secondary Education, majors in Filipino, English, Mathematics, and Social Studies, and Bachelor of Elementary Education. Limited slots only for the first 60 enrollees in courses with free tuition fees. Don't miss your chance to study, learn, and grow without financial stress. Tabaco College is where your future starts, tuition free. For transferees, there will be 10% discount on tuition fees and free department uniform. Enrollment is now going on. For inquiries, please visit Tabaco College at number 5 Tomas Cabilas Avenue, Tabaco City.
3: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
4: Bes, huyan ka palan? Marinudig di may dumanon kita.
5: Ha? Nata, masaing ka.
4: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
5: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
4: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asin bangko, igwa pa sin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka mga birthday ka na next week?
5: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
4: Oh, anong patigahalap mo? Mus na!
6: Magpa B2B

0: malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinagest sa akin ng aking kaibigan, itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Ang paano kay ni Sir Lawrence, uruli na. Dali yun sa naan, sarong oras may kalibkib mga katindugon pag Sabado ade.
7: Good morning, good morning, good morning.
6: Ano na, good morning na sa Kabosyato mga paraantabay. Nakabot na sa Indo sa bagas, may bagas na ka ma. Maribukan bagas ade, basta kaya ayuda, perming maribukan ayuda. Sayang ba kan 10 kilos na bagas, nailing ko nga ni dyan sa San Roque, sutik pa na ang bagas pati, nasa marirahay na bugtakan na sako. O bako itong so tinimbang baga, dipisil itong so kinilo ta, minsan nagkukulang. Ilag sa kunyan, sa sandubag. Sa Indo Iguan. Sa Indo Iguan na sa Indo. May 10 kilos. Nalista ka, maray ka di. Maray man talaga pagkaan, pagkaputol kang pusod, maray ano. Nauwasiwasan man. Mira yan. Sayang baga kan 10 kilos, agurano ang kilo kan bagas ngunyan. Mahal-mahal baga 53 gayod. O kung times mo sa 10, 530 man. O, nakulang bagay baga. 53, pinakambarato na yan. Nelson Borlas sa Manlangit, ang lalaking nasa langit na. Nasa langit na ang kinaabang. Oy, Padre, Nelson Borlas sa Manlangit, tabi. Salamat sa kunyan palaan. Padre, uy. Pasalamat naman kay Kambal na Borlasa sa kunyan, sa serbisyo kan sa iyang motorized bangka. Day ko kaya friend sa Facebook. Paabot na lang ning thank you so much nantig tabi. Kan kunyan, kan kasagsagan kan sa muya pong pagmundo kan pamilya. Ano? So motorized bangka na pigkatiwala kay Nelson Borlasa Manlangit. Ipigpasubli man. Nag-serbi sa kunyan, alos pag-aro asikaso tabi. Salamat na maray ha. O sa mga kababayan ko dyan sa Islacan San Miguel, ha? Sa mga kabarangay ko dyan sa Islacan San Miguel sa Barangay Rawis, so mga nagtarabang tabi ha sa Samuya, dahi ko na kamo masaro-saro, salamat ha, salamat tabi. So mga tagabaybay kan Malinaw Albay na nagpasiriring manduman para makisumaro sa Samuya pong pagmundo, salamat tabi sa sendo ha.
7: Good morning.
6: Thank you so much, sabi. Tamis ka nga ni Balyuhon, ni Dagat. Nakaarabot ka mo duman. Salamat po ha sa mga taga-baybay kan Malinaw. Day ko na masaro-saro ka mo. Good morning, sir. Public service, tabi. Kung pwede, magpa-sound, tabi, ki Kusugon. Kung dae paturog ang mga tao kan mga uminaging banggi. Alauna, 25 na tapos. An maagad di sa San Isidro, Iraya, purok sa istabi. Ta isakit na nga ni kami pagbakal kibulong sa nagihilang Mingtugang, dahi kami nanging iturog kan makusugon na sound system tabi. From concerned citizen kan Barangay San Isidro Iraya. Oy, kamo man daw tabi ah. Magkunyan man kamo, magtao man kamo ni konsiderasyon sa kapwa nindo. Maski nga ni baga sa ina barangay, aplikable ini. Kung halimbawa kamo iguaning kaugmahan, nagpapasound kamo tabi, Magtaw ka muna ng konsiderasyon sa mga kataraning Indo na gusto man magpahingalo. Tama na ang alas 10 nin banggi. O punan nindo ni Mako, mahilig ka mo magpa-video, okay, mahilig ka mo magpaturugtog. Punan nindo ning alas 3 nin hapon. Pag alas 10 nin banggi, pundo naman tay. Irakman kan mga kataraning nindo na napiperwisyo tabi. Iyo.
7: Good morning, good morning.
6: Manay Anita Birata, good morning tabi sa imo. Sir Joy Nabilien, dyan sa San Roque, maray na pagka-morning.
7: Good morning, good morning.
6: Alas 6:31 na, pasalamatan tan mga sponsors sa programang ini. Hatod po sa sinukan Maxil Oxygen. And acetylene training ko nangangaypo ang kamutabi ni Medical Oxygen, Industrial Oxygen, pati na po kan acetylene. Dyan ka mo magbakal sa Maxil Oxygen and acetylene training sa Purukuno kan Barangay Bonbon, Tabaco City. Hanapon nindo si Ma'am Elena Fernandez. Dyan sa nasa kahilera po yan kan bulwagan ng katarungan. Kung mapadeliver ka mo ng LPG o liquefied petroleum gas within the city proper, pwede man po, nagdi-deliver po sinda ng liquefied petroleum gas. I-chat sa nanindo, Elena Fernandez. Hanapon nindo tabi yan na Facebook account na yan. Tayo na po yan. Madali po dyan ang pag-order ni LPG. Madali dyan ang pagbakal ni Medical Oxygen, Industrial Oxygen. Nagre-refill po dyan. Kung iguana ka mong sa diring tangke ni Medical Oxygen, pwede ka mo dyan tabi magpa-refill. Ano po?
7: Good morning.
6: Dyan na ka mo sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading.
7: Good morning.
6: Tatuang taman ang balayo, gravel and sand. Kung mapag-ibo ka mo ning harong, nangangaypuan man ka mo ning baybay sin graba. Dahil na magduwa-duwa tabi manoy imanay, diretso na ka mo dyan sa balayo, gravel and sand. Balayo, gravel and sand, Purok 2, kan San Antonio, Tabaco City, hanapon sa nanindo si Engineer Jun Balayo, kan Balayo, gravel and sand.
7: Good morning,
6: Engineer.
7: Good morning,
6: Attorney Yami.
7: Good morning.
6: Katuwang taman sa programang ini, Honorable Mayor Ray Bragay, Servicio Asin Progreso para sa Tabakenyo.
7: Good morning.
6: Municipal Mayor Si Capos Bilo, kan Bagong Malinaw, happy sa nasabi ni Mayor Si.
7: Good morning.
6: Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr., Servicio Asin Pagriparo sa mga taga Primer Distrito, na po nagkikibrada po kay ito sa Kutsangunyan, Siga Man Gilayon.
7: Good morning
6: tabi sa magtugang na Siga.
7: Good morning.
6: BM Siga, Carol and Vic Siga Jr. Good morning. Lot, good morning. Chomon Marinaga.
7: Good morning.
6: Shirley Sabilla Biler, Marina Pagka Morning, happy 59th birthday sa ko.
7: Good morning.
6: Happy birthday tabi din.
7: Good morning.
6: Katuwang-tawan sa programang ni Riner Burse, tandaan. Kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo, Riner Burse, tandaan. Nudi, paano ka ini... Baada mag-atinder sa hearing mga katindugon sa impeachment trial si Mary Grace Piatos. Mamimidbidan tagayod si Mary Grace Piatos. Ano? Baad lamang mamidbidan ta si Mary Grace Piatos. Madali na ang pagpupuon kang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. July 7. Markahan nindo ang kalendaryo, ta abangan tayo ni July 7, mga katindugon, Tuesday. July 27 man ang sona ni Presidente Bongbong Marcos. Ano nga ya, sir, ma-attender ka kan sona? Dahil na ako mamuya mag-attender kan sona, mga tuga.
7: Good morning.
6: Pahingalo kita kan pag-attender kan sona duman sa kunyan, inihong...
7: Good morning.
6: Sa Congress, mga katindugon. Abang na lang kita sa kunyan, mga darakulang apod kayan.
7: Good morning.
6: News media, Intel Fund ilalabas ang pinagbigyan. Ano ni? Intel Fund ilalabas ang pinagbigyan.
7: Good morning.
6: Alas 6:35 na, abangan tayo yan ha sa mga masunod pong aldaw ang impeachment trial para po kay Vice President Sara Duterte. Bata si kunyan, si idol ni Sir Loing, si Senador Alan Quetano, dahil na naglalawag ng Senado. Napaso.
7: Good morning.
6: Napaso.
7: Good morning, good morning.
6: May maparam lang una, masunod Wellness is Happiness ni Dr. M. Pagkatapos kaan edukasyon ni Hapot Mo, kasabay si Sergio Bonds. Magayon ini ang programang ining ihapot to, edukasyon ni Hapot Mo kay Sergio Bonds. Baad lamang madiskas si Sergio Bonds ang manungod sa kunyan, inihong mga patakaran sa mga eskwelahan, makarelate lamang sa mga paraan tabay ta mga katindugon ngunya na pagkaaga. So incident, tibaga duman sa Tacloban City, na nang rat-rat mga tugang, nagpaarak-asak ni Badil na tulo ang nagaraan. Ako po. Sana day man mangyari ni Grisa sa tuya sa albay ang mga araw ka na insidente. Adi? Si Daddy Loinks dyan sa technical. Mapaaram naman ko na kay Lenny Ray Brimbuela. Good morning. Ako ini si Edward Dayos Tabi mga tugang. Salamat po kasi rin para ako sa pagkantabay yan sa Kuyang Angog binalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa sino. Hindi po yan sa 191.3 News FM. Tindugo na.
7: Good morning, good morning.
8: Paisi, hali sa Albay Electric Cooperative Incorporated manungod sa Annual General Membership Assembly o AGMA. Ipinapaaram kan manihamyento kan Aleco na susog sa Board Resolution No. 70 Series of 2026. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang AGMA kan Kooperatiba sa maabot na Hulyo 4, 2026 aldawning Sabado. Susog sa Article 3, Section 1 kan Aleco Constitution and Bylaws. Mga aktibidades, alas 7 nin pagkaaga, on-site registration. Alas 9 nin pagkaaga, program proper. Alas 11 nin pagkaaga, business proper. Agenda, presentasyon kan audited financial statement o AFS para sa collection year 2025. Updates, manood sa operational status kan Aleco, kumpirmasyon kan articles of incorporation asin mga inamyandaran na provision sa Aleco bylaws. Imbitado ang gapos na miyembro konsumidores kan Aleco. Magdarasa na nin bagong Aleco notice of billing o resibo, kasabay ang anuman na valid government-issued ID with picture o anuman na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atindir sa paagi nin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Pwede naman magrehistro online gamit ang link na agma2026.alecoinc.com.ph. Magkakaigwama nin raffle kung sain, pwede kang manggana nin 30,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos, 1,000 pesos, as in 500.

0: 100 pesos. Maghirilingan po kita. Diyos mabalos.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa QueensMed Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. QueensMed Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
4: Jaya Enterprises.
3: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindo i-home credit ang mga kaipuhan nindo. Hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
4: Jaya Enterprises.
5: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos every everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
8: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
9: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
10: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kaping nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Kaya pag ininterpret natin ha, yung mga gawad na yan ang ibig sabihin lamang, ang Best Cafe ay kinikilala at tinanghal ng maraming beses na bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung magkakape ka, kung gusto mong masulit ang iyong pagkakape, lalo na po yung hinahanap mong mga benepisyo mula sa mga sangkap ng iyong kinakape, dapat ang kinakape mo ay Best Cafe. Pwede kang mamili sa apat na variants po natin. Ha? Nandyan ang original blend na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na higit 12 taon na pong nangunguna. Number 1 at patuloy na tinatangkilik sa maraming probinsya sa ating bansa. Nandyan din ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix na lalong pinarami ang sangkap, lalong pinasarap ha. Kaya talagang patok na patok, ano, lalo na po sa mga younger generations na mahilig pong magkape. Eh, yung mga younger generations, mga mitikuloso yan eh. Talagang, kumbaga, mapili sila, ano, pihikan sa pagkakape. Pero patok na patok sa kanila ang Best Cafe Gold. Siyempre, nandyan din ang Best Cafe Black, 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Na ito naman, patok na patok sa mga magkakapartner, lalo na po sa mga mag-asawa. Kasi ang mga sangkap nito, nagbibigay ng ekstrang lakas, ekstrang energy para po sa matagalan, lalong matatag na labanan. Ha? Alam nyo nang ibig kong sabihin, labanan sa pagmamahalan niya ng Best Cafe Black. At syempre, yung Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap naman na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, blood cholesterol maging ang timbang para po matunaw ang ekstrang taba at ma-achieve mo ang kaseksihan at kamachuhan na yung pinapangarap. Pagtatak Best Cafe sa safety at quality, talagang mapagkakatiwalaan. Ha? Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
11: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sabi ko, yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng best cafe, talagang masasabi kong the best talaga ang best cafe.
11: Dito na tayo sa the best na cafe. Best cafe. Mura na. Healthy pa. Best cafe. 8-in-1 coffee with herbal mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
13: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
14: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
15: At sinong kulabot?
16: Fresh, hindi ako.
15: Makinis true.
16: Firmang walat.
17: At parang vatang-vata
16: dahil sa ERA.
18: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
19: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
20: Ako si Salvador.
21: Sa gabi ay si Salvin na.
20: Wala Diyos, ang ganda.
21: Dahil sa ERA.
22: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mamibili sa mga supermarkets at butika.
23: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho.

0: patunay na talaga ng mahusay ang Q-Side.
1: Q-Side Massage Oil, mayamas atas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Side Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay meron tayong texter. Ganito ang katanungan niya. Good evening po, Doc. So gabi niya po ito itinext. Ano po? Ano po ang ingredients sa herbal na kape na cure sa laging umiihi sa hating gabi? Benign prostate enlargement po, Doc. Ano? So sinasabi niya po, ano daw yung gamot, ano, na ingredients sa herbal na kape doon sa benign prostate enlargement. Nang isang epekto po sa kanya, lagi po siyang umiihi sa gabi, ha? Eh yan talaga isa sa mga minor manifestation, minor symptoms, ano po, ng benign prostate enlargement. So pag sinabi namang benign, hindi siya cancerous, ano, in most cases hindi po yan alarming, ano, kasi ang totoo po niyan, yung pag-enlarge ng prostate, normal po sa lalaki po yan na nagkakaedad o tumatanda. Kung paano pong yung uban, ano, ay ano, yung buhok po natin nagiging uban, pumuputi habang nagkakaedad, ganun din po na normal po yung paglaki ng prostate, ano. Huwag lang to the point na talagang malaki na sobra, masakit na po, tapos man na po yung mga sintomas, kailangan ng ipa-opera. Pero kung mga minor lang naman yung mga symptoms, tolerable naman po, wala pong dapat ipag-alala, ha? Tulad nitong ano natin, kasi hating gabi, syempre ayaw niyang maabala yung pagtulog niya, so kaya nag-text po siya sa atin. Ito yung reply ko po sa kanya. Ang sabi ko nga po sa kanya, normal nga lang po yung ganyan, yung prostate enlargement, ano po, pero para maiwasan po yung mga sintomas tulad po ng pagkaihi sa hating gabi, makakatulong ang mga ito. Una, kumain ng buto ng pakwan at kalabasa. So pag kumakain ng pakwan, isama nyo po yung buto. Nguyain yung mabuti at magpapakpo kayo ng buto ng kalabasa. Okay po yan, dahil mayaman po yung mga yan sa mineral na zinc. Tulong po para sa maayos na kondisyon ng prostate. And speaking of zinc, ano, syempre uminom kayo araw-araw ng isang kapsula ng Best Cups Minerals Food Supplement. Dahil nagtataglay po ito ng maraming minerals, kasama na rin ang zinc, okay? Mga minerals na direktang sa cells ang tulong para anuman ang sakit mo, matulungan kang gumaling agad at hindi ka basta-basta magkakasakit, ha? One capsule a day ng Best Cups Minerals Food Supplement. At para pa rin sa mga may prostate enlargement, makakatulong yung pagkain po ng isdang salmon, ng kamatis, ano po, ng pag-inom ng isang kutsarang apple cider vinegar, isang oras, ano, o 30 minutes pagkatapos mananghalian. Kumain din po lagi ng maberding dahon ng gulay. Kumain ng mani, tsaka ng iba pang nuts tulad ng almonds. Ano, medyo social lang, medyo mahal, pero masarap at punong-puno ng minerals. Ha? E syempre, kung magkakape, dapat ay Best Cafe ang inyong kinakape, mga ka-wellness. Ano? Magkaroon ng regular exercise, kahit simple walking lang. Magpaaraw sa umaga, ha? Mag Dr. M's Amazing Tea, kasi nagtataglay ito ng luya. Tulong para makontrol po ang paglaki ng prostate. Nagtataglay din ng turmeric at stevia, kaya napaka-healthy, ha? Dr. M's Amazing Tea, napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand, ha? Pinaka-pinagkakatiwala ang tatak o brand pagdating sa herbal na tsaa. Dr. M's Amazing Tea, available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar at aprobado ng Food and Drugs Administration. Maliban sa luya, nagtataglay nga rin po yan ng turmeric at stevia, ha? O, tumigil na sa paninig garilyo, may epekto sa prostate yan. At iwas-iwas sa alak, okay? Iwasan din yung sobrang pagpapakapagod, iwas din sa stress, ano, mga ka-wellness. At syempre, para huwag maabala yung tulog, ang huling inom nyo dapat ng tubig ay isang oras bago matulog. And then bago matulog, umihi na. Kumbaga, ilabas nyo na, iihi nyo ng todong-todo. At huwag na pong uminom ng tubig bago humiga. Dapat 1 hour before the sleep, dun po ang huli ninyong inom ng tubig.
1: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement, nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement, 100% natural at aprobado ng ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
3: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
4: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko, kaya siguro di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang magiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
5: Era Charcoal Soap. Detoxify, cleansing, flattening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap. Revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A health for everybody. M's Amazing Tea na. The one? Dr. Amazing Tea na. Also supports muscle fitness. Prevent severe diseases like cancer and heart problems. Due to its anti-expertise. Kaya sulit sits.
7: Ang Dr. M's Amazor Healthy.
6: Mabibili sa mga market nationwide.
2: Ituloy po tating program. May isa naman tayong texter niyang katan. Morning po. Po, ano po Doc ang dapat gawin? Kasi yung ihi ko po ay mabula. Ihi po ako Doc po ang dapat gawin. Salamat po. Okay? So yan mismo ang katanungan po ng texter natin. Ha? At kung sakaling ganyan po kayo na yung ihi ninyo, ninyong bumubula, ano? Mga ka-wellness, dapat po bang maalad? Ano? So hindi naman po. Maraming beses ko nang tinalakay ito at muli kong tatanong para syempre sa kapakinabangan ng texter natin at ng mga first time listeners. Ito yung mismong reply ko sa texter natin. Magandang hapon po. Sa umaga ay okay lang na may bula ang unang ihi dahil po yan sa volume ng ihi na hindi na ilabas sa buong gabi. Ha? Pero kung may bula pa rin ang mga kasunod na ihi sa buong araw, iyan ay pwedeng dahil sa dehydrated kayo o kulang kayo sa fluids sa katawan o kaya mataas ang acidity niyo po sa katawan. Ha? Kung ganyang mabula ang ihi, makakatulong ang mga ito. Una, uminom ng sapat na tubig araw-araw. Uminom din po ng isang basong tubig ng buko every day. Ano? Magpakulo ng dahon ng sambong, yan po gawin twice a day. O kaya, Dr. M's Amazing Tea twice a day. Siyempre, kung magkakape ka, dapat best coffee. Lalo na po yung best coffee gold na may sangkap din po na sambong. Ha? O iwas po sa maasukal na pagkain at inumin. Lalo na po ang soft drinks, mga cakes, mga donuts. Iwas-iwas po dyan maging sa ice cream. Iwas sa stress, alak at sigarilyo. Magkaroon ng regular exercise kahit walking lang tsaka running. Ha? Siyempre, araw-araw dapat uminom ng isang kapsula ng Best Caps Minerals Food Supplement. Okay? Lagi rin pong kumain ng mga maberding dahon ng gulay. Yan po ang mga tips. Makakatulong ng mga hakbang para po maiwasan at malunasan yung bula po sa ihi. Okay? Pero ito, sabi ko rin sa texter natin, pero kung hindi mawawala yung bula sa ihi after 1 week, magandang magpa-check up. Maggawan kayo ng mga laboratory test kasama na po yung urinalysis para malaman kung may problema sa kidney. At kung meron man, maagapan agad. Again, mga ka-wellness, hindi dapat maalarma. Yung sinasabi ko sa inyo, magpa-check up lang para po malaman natin yung kondisyon ng ating kidney. Pero usually naman,

0: Anak ni Osang.
1: May kasabihan nga po na hindi nagsisinungaling ang mga bata na tunay na masirang ang manok ni Osang.
2: Hanap ninyo ang dekalidad asin siguradong sir.

0: Bisyo Construction Supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
1: Jaya Enterprises.
0: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials. Asin, gabos na klase min semento. Arugan, Mayon Porcelain. Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-abot sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
1: Jaya Enterprises.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
4: Marina, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, cocoa lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow box. Paparentaman sindaning mixer, portalift at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot-kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best. Natugtugan, all in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
8: Edukasyon ihapot mo.
9: Edukasyon ihapot mo.
8: Pagtupar asin pagsimbag sa mga issues manood sa edukasyon.
9: Edukasyon ihapot mo.
8: Edukasyon ihapot mo. Kada Sabado kay Riba si Sergio Bonto digdi sa One Radio 91.3 FM.
10: Sabado po ngayon, araw po kandati magpumpong alas 7 sa good pong alas 8 ang aga. Ang sa endo pong programang edukasyon ihapot mo. Si Joe Bons po. Ah, siyempre po, Gusto tayo na po na magpasalamat sa gabos, ano, simpre sa mahal na Diyos. Ade, so, mga G muna po kita. Heavenly Father, may you walk through my home and with the station and take away our worries and illnesses. Please watch over my families, my friends, and all the listeners and the station personnel and executives of One Radio. With peace, love, and joy. I pray this in Jesus' name. Amen. Okay? And of course, ang satuya pong day ng gadmalilingwan ng mga tataramon na nagigiya sa satuyang oral daw na pagkabuhay. The time is now. Okay? Sabi niya, we can spend a whole lifetime enjoying various benefits and not appreciate their value until we are deprived of them. How many lovers boldly contemplate separation, fondly imagining that they have had enough of the beloved. And yet, as soon as they actually experience separation, they burn up with longing. Ayan. Ano da? Ang oras da po, tang pag-adalan. Dapat ang pag-adalan, ang gabos na oras asin gamit niyaon sa tuya. Ikonsiderata ang mga bagay na tama asin makakapagpaugma sa tuya. Bako ang paglingaw o pagbugtak sa sainda. Dahilan sa saindang kakulangan o dainak pigag kagamitan. Tan sa saindang importansya asin karahayan na mamatita kung sindaday na. Arog kan mga ito bagang mga magpartner na nag-isip ng maglilingawan, ha? Tabako na magma sa lambang sarawalagad kung sinda nagkakadaihan na sa kaninda na mamatian sa indang kalagahan na minaabot sa indang kamunduan. Okay? Again, dahil ito pighahali, piglilingawan na sabihon na ang edukasyon is the most powerful weapon which you can use to change the world. Iyo po yan ang sabi ni Nelson Mandela. Ano? As in, ang sabi tadigdi sa mga magurang, a good education begins at home, and you cannot blame a school for not nurturing values in your child that you have not instilled. So, kitango na ang makaagkaini na mga maray na mga values sa satuyang mga aki. And this will just be nurtured in school or by our teachers. Okay? Sabi digdi ni Manuelito Bilaos. Aha. Sabi digdi ni Manuelito Bilaos. Wala ito na ito. Nawara pa na naman. Bata Perming. Aha. Sige. Sabi ni Manuelito Bilaos, okay, igwa da siyang kasabihan. Anuman ans sa kong trabaho, dai ko ipinaghambog, tabak uman akong perpektong tao. Basta pinagigibo ko lamang ang tama na dai ako makakaraot sa kapwa ko. Hali po yan kay Manuelito Bilaos, kan San Isidro Iraya, Malilipot Albay. Salamat tabi, Manuelito Bilaos, kan sa imong kontribusyon. Tama yan. Adi, dahil mo pagambog anyaon sa imo. Sa imong pagiging marayo, ano, halangkaw. Igwa. Dahil mampiding gabos tama. There is always the negative side of it. Okay? So, garing. Uh-huh.
11: GCash.
10: Okay. So again, pasalamat.

si Honorable Kagawa Drenner Burse, si Rimampuan sa iyang staff, si Miss Lalaine Yander. Si Honorable Dolian Madrona Kanapit, ang dating iska chairman, kan poblasyon kang Malinaw Albay, nangunyan po regular ng miyembro kan sangguni ang pambarangay. Ano po? Siring man ang sa iyang ina, si Ma'am Norley Madrona Kanapit, ang manager kang Daddy's Doming One Stop Shop. Ang Bilya Asun Resort, yaon po ini sa Matagbak, Tabaco City, Guasindek Tulong Swimming Pool, na mga free-flowing, ano, ngunya na mainit, perming pano ang Bilya Asun Resort. Igawan silang mga lodging houses na mga fully air conditioned, where you can feel at home while away from home. Lodging house na good for one family. Sabi nga ni, good for partners sana. Ade, igawa man po sindaki convention hall na pwede mag-accommodate ki mga okasyones arugan reception sa kasal o kaya reception sa bunyag. Kumpleto na po yun ki mga tokohan, la misa, sound system. As in, kung kayo po nindo ang catering services, magtaram lang po sa management kang Bilya Asun Resort. Pagsadiri po ini, kan dating barangay captain, Mam Asun Barcia Borromeo, as in man kan sayang agom, ang dati mga barangay captain Ray Borromeo. Siring man po ang KGB ato supply. Yan po ini dyan sa Tagas Tabaco City. Supplier po ini kan mga dekalidad ng mga auto supplies, arog po kang transmission spare parts as in iba pang mga piyasa sa auto na pwede pong brand new o surplus. Kaya igwa kaya sindak yung mga direktang supplier. Kaya po barato as in dekalidad ang sendang mga piyasa. Ini po pagsadiri ni si Perino Nuno Bonto as in sa pamamahala kan awarding barangay captain si Malo J. Bonto. Asin kansayang agom, si Manny Bonto. Ang best cafe green, 6-in-1 coffee mix. Masiram na, may maray pang epekto sa tuyang lawas. Kaya habang kita nag-enjoy sa siram kang best cafe green, 6-in-1, nagiging maray pa ang sa tuyang pagmati. Siring man po ang Castilian Trading Corporation, owner and operator of commercial buildings. Ano? Arog po kan dating land bank dyan sa Rios Street, as in kan dati manalak educational supply dyan po sa Siga Avenue sa Tabaco City. And po sa pamamahala kan sendang presidente, si Mr. Rodobal Dudoy Castillon, ang namakang bantog na arkitekto na si Architect Robald Gerard G. Castillon. Siring man po ang Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services. Yan po ini sa San Isidro Lawod, sa kataning lang ng Bulangan, kan malilipot. Okay. Nag-offer po ini ka mga minasunod na servisyo. Auto body repair, auto body repaint, car buffing, as in car wash. Ano? Kaya pirmi dyan pano. Nahiling ko, puro pirmi ng gan pano. Sa dyan, dahil ka makahiling ki ngayon, nakatambay na. Di, basta yaon dyan, itrabaho ang tulos. Ini po pagsadiris na pamamahala ni Fred Cabrillas Borbe. Siya rin po ang Geo Driving School. Yan po ini sa third floor kang Power Prime Building sa Kantukan Siga Avenue as in Karangahan Boulevard sa Bumbon, Tabaco City. So gusto po ano magkaigwanan ni Students Permit as in lisensya sa pag-drive. Magduman lang po sa Geo Driving School. Ano? Igwasin dang unyang ki-offer sa manungod kang theoretical driving course. So dati kaya 1,000. Nag-800. Ngunyan 600. Ade, 600 na sana. Okay, plano nga ni, ibaba pa sa 400. Okay? Hindi po pagsadire as in sa pamamahala ni Mr. Eric Aituna. Pasalamat ng tamang puan sa tuwa yung mga Lord sponsors and FS Boys. Si Mr. Arlene Obiasca, si Mr. Socrates Buwan, si Mr. Edgar Baldovino, si Mr. Noriel Rodejo, si Mr. Nilo Banzuela, si Mr. Ramir Bula, at siya nasa kuyang dating eskwela. Nangyong pigsalduan tana, si Mr. Si Dr. Danilo Alano. Pasalamat ang tamang po ang sa mga session executive, si Mr. Jing Monte Alegre, ang sa tuya pong managing director, si Mr. Romy Bulant, ang sa tuyang general manager, at po ang sa tuyang station manager, si Ma'am Rosana Osang Bores. Kaya rin ba ng tangon niyan, sa technical side, si Mr. Luzon Loing Bornasal. So gusto po mag-participar, live po kita ngunyan sa account kan

One Radio 91.3 News FM. Sharing man po sa tuya na mga cellphone numbers o kaya po sa kuya pong account sa Messenger, Jose Jobons Bonto, o kaya po sa 0906-864-1805. Okay, ano ang sa tuya mga didiskuti ron? Ano? Nakulong kaya yung mga issues na pirmimpig naghururunan, manungod kan mga nangyari, nangyari duman sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ano? Kung sain, dakul ang nagadan, apat ang nagadan, o dakul man ang nagkarulugadan dahil sa mga pangbabadil kan mga minor di edad. Okay. Aram nindo, kung minsan sabi ko nga, ibaga, ining mga pangyayaring ini, dahil ta pigbabasil, pigbabasol ang gobyerno. Pero nahihiling ta na, well, dahil ninda yan naiisip ang mga arog na consequence. Adi, nahihiling nindo na dakulon ang mga nangyayari ka ini. Mala nga ni, so, iguana naman, ha? Dahil sa pagpupursige kan mga autoridad, na iguana naman kisarong iskulahan na konsay nada ko pa na naman ki mga isumang eskwela, duwang eskwela nada ko pa na naman ki badil, muda mga hamo, ha, na mga deadly weapons. Ini indikasyon sana ini, ha, na kita dapat mag-iringat. Ang problema ugaring sa satuya ta ang kunyan, kundai kinangyayari, ha? Kundai kinangyayari, relax na relax kita. Ade, may gwardya nga ni, dakulong gwardya, kundi, deka nga ni, hilingon, nagralaog, ralaogan, sabagay, imposible, arog dyan sa kaso kan Tabaco National High School, imposible na ma-inspection mo ang bilog na mga bag na dara. But again, ang sabi digdi, tabi kan sa tuyang secretary, naglatag ng komprehensibong school safety campaign, security audits, metal detectors at anti-bullying measures bilang prioridad na pangalagaan ang ating mga mag-aaral at mga guro. Ayan, sabi dyan, ha? Sabi digdi, school safety campaign, higit pang patatatagin ang pagpapatupad ng mga hakbang para sa proteksyon ng mga mag-aaral at seguridad sa mga campus sa buong bansa ay bibigyan ng prioridad ng Departamento ng Edukasyon. Sabi digdi, pagbubuklo rin ang mga paaralan, magulang, lokal na pamalaan, mga autoridad at iba pang sektor ng komunidad. At target nitong palakasin ang mga mekanismo sa pag-iwas, pag-uulat, pagtutugon at intervensyon laban sa bullying. Mapabuti ang kalagtasan ng mga kampus at matiyak ang mabilis na tulong ng mga mag-aaral at kawani. Okay. So, iyan lang. Going back to Tabaco National High School, ngunyo dakulo na. Ha? Talagang, dapat talaga, igwadyang kisarong maestro na tawanan ki, arog lang kaan, ade, tawanan ki at least, halimbawa, mga sampulo man na maestro, i-assign as part of their load, no, na magibo ka ini sarong oras sa imo, sarong oras sampulo, at least 10 hours na magtabang sa arog kaining inspection. At dahil ini pagpabaya ng gansa sa lalo sa mga gwardya, please take note that more ang authority kan maestro lalo sa pag-perform kan sa indang mga trabaho sa eskulahan, mas halangkaw kung ikumpara mo sa autoridad kang gwardya. Because teachers, while in the performance of their functions, are
are persons in authority as provided under Batas Pambansa 232. Kaya dapat talaga, ha, narurumdumang ko kang panahon may kay itong Miss Brunjal, tinawan ako kaini, ha, kay panahon. Although, sobra na nga ni. Kay itong panahon ko sa Tabaco National High School, bako sa nang walong oras, ha, I work for more than 8 hours. Talagang ginibo ko sa kuya na dapat na gibuhon bilang sarong maestro. Nagpundo lang ito na nagtatna more than 8 hours kan ako mag-eskwela na sa college sublo. Okay? So, pero dapat daita pagpabayaan. Daita pagpabayaan ang siguradad kan mga eskwela. Araw ka ito, nagkakaiguan na trauma. Ha? Sabi nga ni Edigdi, patibayin ang learner protection kasunod ng trahedya sa Tacloban. Ayan. So, dapat talaga igwa na, ha, ining mga security guards o kaya mga maestro kan pigapod tang metal detectors. At ako nga ni kayto, gada na ugari kara kan sa kimal na Diyos. May nako akong badili. Ha? Sa sakuyang pag-perform. Kaya lang, itinago ko ito, tayo isasurrender ko kita sa polis, may nagdumanan ng sarang official kang polis. Naarog ka ito. Sige. Kundi nakulon man ako kay ang risk na sa kuya kay itong naagihan. Kan ako performing as the chief kang anuan, CSU, Civil Security Unit ka Tabaco National High School. Grabe ang risk na sa kuyang inagihan. Pero dahil ito na ang pigyawa, paparataram, ano? That is part of our function as a government employee and as a teacher, which has the purpose and the obligation to protect our students. Okay? So again, sana dahil na ini mangyari. Lalo digdi sa tuya, ini usual na ini nangyayari. Dakulo na kayo ng pangyayari sa United States. Pero digdi palan sa tuya, igwa naman. Ano? Sabi kaya digdi kang pulis. Ang sabi digdi kang pulis, ang possible cause na kayo ito, ano? The PNP supports a thorough and evidence-based study of the possible effects of violent video games on children and adolescents. So, sabi digdi, recognizes, the PNP recognizes concerns that repeated exposure to violent content may influence some vulnerable individuals, particularly the minors. Siyempre, kung nagkaparakawat ka kaito ng mga tiro, nagpaparahiling ka kay video kan mga trabaho kan mga terorista sa video kaya baga sa sine, kung minsan ang mga terorista nagiging bida. Ha? Bida. Kaya ang pigigibo na nai-influence ang isip lalo na kan mga aki. Kaya kita mga magurang, dapat ta naproteran paghilingon ta kung ano ang mga pighihiling kan sa tuyang mga kaakian. Ano? Bata, sabi ko na nga ni baga, ano? There are 4 elements of educative process. Ang pinaka-importante sa learners, ang ikadawa sa teachers, ang ikatulo sa teaching learning process, ang ikapat policy maker or the government. Unfortunately, dahil sa mga batas na naginibo kan sa tuyang mga policy maker that encourages the minor to commit na mga arog kaining acts, sa saindang pagtubod na as minor they could not be put into jail. In fact, arog kayo niyang hapot tulos kakansaro sa mga nanggadan. Makukulong ba ako? Ayan. Nata, dahil sa saindang pagtubod that because they are minors they do not commit any criminal acts. And that is because of the laws
no? So mga lahi na ipinasa kan sa tuyang mga legislador. Okay? Day man, I know, no? I know na ang purpose kaan, the intention of the passing of the law para sa ikakarahay. But again, ang sabi tangani, kung ang lahi na ipasar na nag-epektibo, ha, Duralex, Sidlex. Ha? The law may be hard. It may be, ha, give bad results. But again, it is a law. Okay? So again, sana pag-adalang giraray ini. Kan sa tuyang mga nanunungdan ining mga lahi. Ha? So totoo sana. Dakulon ang nagpapatunay. Mo nga iling nag-agi sa kuyang wall na nagpapatunay na mas maray da sa panahon kam panahon ninda na kung minsan napapakul sindakan maestra as their second parents. But, yaon, sumaray na disiplina. Ngunyan man nga, totoo yan, dahil na kidisiplina ang mga aki. Ha? Siguro inan impluensya kan pagbabago sa teknolohiya. Okay, balikan tapos si Loings para sa mga masunod na pagirumdong.

0: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
3: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
4: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: Thank you, Loinx. Basahon tayong mga participation nindo, ano? Sabi digdi ni Lingon Tadao. Sabi digdi ni... Ay, sus ko. Ayan talaga sana. Okay. Sabi ni Rose Kang Santo Cristo, always watching and listening to the program Idol Sergio. Salamat, Tabi Rose. Ha? Salamat. Always nakatutok sa programa mo. Day ko na ma-open, sir, so account ko, Tabi. Nata daw ito. Ade, okay lang, sir, nakatutok man always. Dawa ba ko sa IP? Salamat. Sir Joe and Gilbes. Ayan. Sabi dyan, ni Rose of Santo Cristo. Garo si... Ano nga ni ini? Kasi garo si gula ko ini si Rose. Kung bako, kundi ako nasala. Ade, si Ringman, si... Richel de Binalia, good morning, Sir Joe, Samuel and Yunebo. Morning, Sir Jobons. Shout out tabi to all JCC, San Jose Community College faculty. Iyo. May ano lawos garo sa meeting. Ano, ako de ako makaka-attend after my program, ma-lecture ako sa kunyan, sa LTO, ha? Sa Theoretical Driving Course. TDC kang LTO. Abi rilingong ko tabi. Ano? Garuda ako makakaten. Bien Ray, good morning. Marilo Mirandilla, good morning. Tess Padagdag, good morning. Maricel Binyas, good morning. Pasout na tabi sa Binyas family, ligdi sa Pawa, and Azuela family dyan sa Bumbon. Chiri Carburha, good morning, Sir Joe. Christian Macenas, good morning. Merle Pubukan, good morning. Okay, ano ang sa tuya pang didiskutiro? Noon ang diskutiron kung una ha. DepEd pinalakas ang learning standards sa pamagitan ng non-transmutation grading policy. And sabi kaya digdi ano, igwada pinaluwas ng DepEd order. So mga maestra tabi, ano, i-print na lang nindo ang DepEd Order number 15. Ta ini pinaluwas din ni kanhunyo 4 pa. Ano ngunyan lang ining 2026. Ini ang revised guidelines on classroom assessment grading system and awards and recognition for the K-12 basic education program. Ayan. Tinutugunan ng kagawaran ang matagal ng mga hamon sa grade inflation. Sobrang pag-asa sa transmutation, hindi pare-parehong promotion standard at pangangailangan ng mas malinaw na learner data upang magabayan ang pagtuturo at academic support. Please take note na ang pulisiya daw na ini ay malinaw na hakbang tungo sa mga markang mas tapat na nagpapakita ng tunay na alam, maunawaan at kayang gawin ng learners. Okay. Ang komentaryo ko dyan, tama garo ini. Tailingunin doon, mga grado mo nyan, ha? Nubinta. Kaya baga, anas ng with honors. Halos, sa bagay, sagot sa college, bako man siya nini sa elementary. Adi, bako man siya na sa elementary, bako man siya na sa basic education. Ha? Pero bako garo bako nang ano anade elingon mo ang kwalidad kan edukasyon ta, very poor, but more than one half of our students, learners, are honor students. Tama garo ini, patama ini, ha? Ako kaya lang dakulong kainan mabagsak, ha? Kun ang sa imong itatao, halimbawa ma-exam ka 100, equivalent to 100. Kay puan, makakuha ka ki 75 out of 100 for you to be able to pass. Paano sa mga zero? Ano-ano ta mo zero? Yung transmutation table? Ha? 70 gayon. Okay, 70 gayon. Arog na garukaan. Pero, ako hiling ko, tama ini. Tama ini. Ta, ang sekreto po ka ini, nasa maestra sa pagtaokan sa indang examination questions. Ang requirement kaan, ano, only 5% of the questions must be very difficult questions. So, igwa sinda, limbawa dahi maansiran su 5, ang maansiran sa na 2, igwa ng 2, tamala. Now, there should be some questions which are moderate questions. And more than 50% of the questions must be easy questions. Yeah. Kaya garo sabi kan mga nagi kong eskwela sa college, may rabo na sa kuya mag laog ta babaon ang grado ko. Ako talaga, totoo yan. Ade, you will get the grades that you deserve. But no one questions me. No one questioned me. Why? Because I let them compute their grades. Sindaan mga compute kang grado. Mareklamo ka na ika nag-compute kang grado. Itatao ko sa imo ang mga results. Compute that. No, yan. Inda lang, pero there was a time when may siguro more than 10 of my students kasi ibinabaso kunyang kang Ched na day payo 85. Kung day ka makakuha ki 85, that means you are not qualified to be a cum laude. So mga grado ko may 83, 84, nagduruman sa kuya so mga eskwela. Ngayon, sir, liwat tong tubig ngayong mag-ibo ining 85. Ay, dai pwede. Dai pwede. That was the grade that you deserve. That is final. Na? Unless you can prove that my computation is wrong. If you want, arong kini, kung darahunin do sa kuya. Aunaan sa endong results. So, arong kaan. Ano? Pero digdi sa ngunyan kaya. Ang sabi digdi sa kunyan ha, ang sabi digdi, dapat na nakabatay sa tunay na pagkatuto ang pag-akyat ng bata sa susunod na grade level. Sa pagtanggal na ng transmutation, mas pinapalakas natin ang accountability sa buong sistema mula sa curriculum implementation at classroom instruction hanggang sa assessment, academic support para sa learners. Kaya, pero mas magayon-gayon kung ining mga summative tests na summative tests o kaya formative tests should be required by the DepEd to be submitted. Paano kung paano mo maraman na sumang arog kayo ning results? Ade, arog kayo ning results. Ako magalimbawa, maestro. Arog kayo niya sa tinawag kong results. Nakakuha, anakuha kang aki, perming si Tinta. Pero sa records ko, pigigibo ko 75 or 80. Paano mo ang maaraman? Ha? Kaya, difícil. Ini kung ang gabos na examinations, ha? Dapat may control kan Department of Education, matubod ako digdi. Ha? Pero sabi digdi, ngunyan dang school year, para sa school year 26-27, magpapatuloy mo na ang transmutation gamit ang adjusted table. Hindi ko sa college pwede man ini. Ako tuom ko na kaya ang transmutation ko. Basta makakuha ka kay 49 to 51, 80-an. Yan ang transmutation table. Sa transmutation table ko, and 37 to 38, 75, yan, 75. And sa 45, 78, 50, 80, 55, 82, 60, 84, 65, 86, 70, 88, 75, 90. Tum ko na yan, tum ko na sa kaluyang kang pagturo ko, tumo ko na. Ade, pero alingon ta na lang. Sana maano man ang gad ini. Macheck. Ha? Sa paarog kayo ng paagi. Ang sabi digdi ha, kung saan ligdi sa transmutation table, kung saan da subago subako pa dat ini. Kung saan ang new grade na 70 ay katumbas ng transmuted passing grade na 75. But simula sa 27-28, aalisin na ang transmutation para sa grade 4 and grade 12. Ang mga grade na 75, direktang magiging term grade na 75 nang walang mathematical adjustment. Ayan, ha? Hindi dalayunin ng policy o pulisiya na pahirapin ang grading o paramihin ang bumabagsak. Layunin itong magbigay ng mas tapat na larawan ng academic progress ng learners upang mabigay ang intervention, remediation, enrichment, at learner support sa mga nangangailangan nito. Madakulo namang kini ang aral. Madakulo na namang kini ang aral. May mga kunya na naman. Sabi digdi, hindi dapat ituring itong automatikong dahilan para dumami ang repeaters. Bako na yan. Kundi bilang paraan upang mas maagang matukoy ng schools, teachers, at parents ang learning gaps at makapagbigay ng angkop na suporta. Kaya, sa paging ini, na daining transmutation, mahiling tadigdi, who are failing. No? Sa primero pa sa ng rating peer na failing. And so therefore, the teacher must recommend to undergo the remedial or the remediation na sa paagi kang aral program. Okay? So, magayon man. Pero para sa kuya, tama ini. Tangon yan, mahiling halangkaon ang nota. Dahil nakabasa. Ade, sabi digdi, para sa kindergarten hanggang grade 3, unti-unting ililipat ng DepEd sa descriptive grading system upang makapagbigay ng mas developmentally appropriate na feedback tungkol sa progress, strengths, and areas for support ng learners. Okay. Magsisimula ang descriptive grading sa kindergarten hanggang grade 1 sa school year 26-27. Ngunyan, bako ng gradong numero, kundi descriptive na. Ha? Sa kindergarten hanggang grade 2 to sa 2027. Alalawak.

0: lalawak sa kindergarten 2 sa 27-28 at sasaklawin ang kindergarten hanggang grade 3 sa 2028-2029. So, yan na. Bako ng numero ang mahiling nindo kundi descriptive. Either proficient or what. Kung anong tataramon. Kung anong description. Para dapo sa grade 4 hanggang 12, mananatili ang numerical grade. Ngunit susuportan ito ng mas malinaw na qualitative description upang mas maunawaan ng teachers, learners at parents ang level of proficiency ng bawat learner at ang kinakailangang instructional response. Okay? So again, pasalamatan ano, basa ang tagirara ini. Sabi ni Jenny Abrera, good morning Sir Jobons. Nina Palanas.
1: If you don't clean your phone.
0: Alam, iyon na naman ini. Permi daw nata daw ina sa kong cellphone ini. Ah, perming arog na ka ini. Ah, okay. Sabi ni Ma'am Nina Palanas, good morning po Sir Joe at sa gabos na nagdadangog sa programa mo, digdi po sa suwa malinaw albay. Salamatunan po, ano? Sirga. Siring man tabi, Ma'am Nina Palanas. Okay? Ano pa sa itong biskutero? May panahon pa kita. Ang sabi kay Edigdi, ang gara na nawagan na palakasin pa ang preparedness at life-saving skills sa tulong ng scouting. Okay. So, gagamitin ito naman ang scouting para mapalakas ang preparedness at life-saving skills. Ayan. Ano, totoo man ang galkuta na ang, kundi ako nahiling ta naman, tanday naman itawan ng kigubikang gobyerno, kita mang suporta ang scouting. Ha? Kundi, so, gobyerno na, so mga tao na, nasa na, mga eskwela, mga magurang, ang nagsusuporta sa scouting para man mabuhay. Adi, sabi digde, ang DepEd ay patuloy na palalakasin ang programa para sa kaligtasan, kapakanan at holistikong paghubog ng mga mag-aaral habang kinikilala ang scouting bilang mahalagang katuwang sa pagtuturo ng disiplina, paglilingkod at kahandaan sa mga kabataang Pilipino. Ako lang bilang dating Commandant Cantabaco National High School. Ade, saro sa mga tama dyan na suportanta ining scouting. Pero ako as Commandant Dutrong Giraray, I believe na saro sa mga nakakapag-instill kan discipline ining paagi kan CAT, at least CAT. Ha? Pero so tunay, bakong sur CAT. Ha? Takun arugarukan, lingunin do. Ha? I am giving you one very good example. One person. Si General Wilson Azueta. Ayan. Talagang ipinahiling niya ang disiplina. Ha? Ang pagkamot sa disiplina tanaglaog sa pagkapulis. Nagi siyang general. Ngunyan, akiunong pa si General Azueta. Siguro nasa 1990s. Ha? 50 na naman si General Azueta. Saro pa, ha? Si Lieutenant General ano nga ni itong siyaon sa San Lorenzo sa Army. Dakulon, mga nahiling ko, naging successful. Ha? Ako, talagang CAT, kung talagang CAT, dapat ipatupad ha? Ang reglamentong tama. Ha? Sabi niya. Sabi ni Risa Kino Veluso, God bless always. Good morning po Sir Joe at sa mga nagdadangugman sa One Radio. Good morning all. Ayan, sabi niya. So, ano digdi ang sabi ang admin side digdi ni Secretary Angara? Ang sabi niya, sinabi ni Angara na pag-uusapan sa susunod na national meeting ng Boy Scouting ang mga paraan upang higit na mapalakas ang pagsasanay sa paglangoy. Yan. Asar o dasa dapat na subject ang scouting, paglangoy at mga kasanayan sa survival sa tubig ng mga scout bilang bahagi ng pagpapalalim ng kahandaan at kakayahang makapagligtas ng buhay ng mga kabataan. Tan sabi niya digdi, kung dumanda sa nangyari sa dumanda sa Aurora, ini kasunodaan ng trahedya sa Aurora kamakailan na ikinasawi ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University na nagsisilbing paalaala sa kalagahan ng kaalaman sa kaligtasan sa tubig, pagsasanay at kahandaan sa mga gawaing panlabas at recreational. Oh, tama man talaga ini. Bakusa na ang scouting talaga. Saro sa mga ano dyan is ito so ready at all times. Ang Boy Scout ay laging handa. Although, nakikipag-ano naman ang Boy Scout ngunyan sa new technology. Pero kung ito, Bible manggiraray talaga ang dapat. Kaito, kang kami, kang Boy Scout pa kami, kang Boy Scout pa kami, dahil kami nagdadaraki mga posporo, magibok ka talaga kikalayo. Magibok ka talaga kikalayo. Kundi, may grupo kami ka ito, kung may kalayo, agad na sana. Saro sana ang naggugunyan. So, mga maluto, dapat bako sa kaldero. Ha? O kaya, pwede man sa kaldero. Pero, daing kalayo. Ang awag kalayo, dapat gibuhon mo sa paagi kang paggibok kikalayo. Aha. Sabi ni Husla Unon, igwa nga ni Digdis sa private school, nagdadaos scout, di man nagayman igrehistro mga scout. Ang pagkaisip ko, igrehistro sa Mayon Council. Dapat po, irehistro. Well, they are taking the risk, ano, Mr. Husla Unon. Kung aram din doon ang Boy Scout, pag nagrehistro ka, may corresponding na insurance. Yan. Para yung kidus, alimbawa, restrado ka, nadiskwido ka, so insurance ka na supposed to be paid by the Boy Scouts, di bayadan ninda. Ano? Anyway, sige. Nakulong pa ko ta akong didiskuteron, pero maduman ako kaya, ma-lecture kaya ako sa, kunyan, ma-lecture ako duman sa LTO, sa theoretical driving course. So, muna ko lang ining idalion ade, Bicol Higher Education Institutions earns approved rankings in the university. Ini ang 6 times higher education impact rankings. By the way, this is an international organization, Transformance Higher Education Institutions. May digdi sa Bicol, may naka sabay naman na 4. Central Bicol State University of Agriculture, CBSUA, Bicol University. Ay, congratulations, Bicol University. State University and the University of Nueva Cáceres. Nag-improve na Naka-improve na sa rankings. Pero dahil man siya doon nakasabay sa mga top. Ngunyan da Ateneo de Naga University and Camarines or Polytech Colleges made their rankings. Nagsabay naman ganyan. Okay? So, improve mo tayo ni. Ang gana digdi sa tuya. Sige. Time na kaya tabi. Pero mahapot giraray ako, ha? Sige. Okay. Now, ano ang haputangon niyan? Ano so apat na higher education institutions digdi sa tuyang sa Bicol region na kasabay sa ranking kan 2026 higher education impact rankings. Sige, apat tabi ito, ha? Apat. Sige. So, makasimbag 100 loads. Okay? Pasalamatan takuan sa mga sponsors, si Honorable Mayor Sinon Bolante, si Honorable Kagawad Salvis Tasubalingbing, si Honorable Kagawad